0: Tra?
1: Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
6: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
7: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
6: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
7: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
6: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
7: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
6: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
8: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
9: Shop and let us have fun here at Paisano Capital.
10: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Ang mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Las 8:07.
15: Okay, mga higala, oras sa itong kinato sa DTX Coffee Mix. Ganahan ba mong masiksi? Ganahan ba mong ma-detox? Pag DTX Coffee Mix na mo, mga higala, kay aduna giday daghang binipisyo nga ikahatag sa itong kalawasan. Dili lang kay Igor at ang nangapiki Fibri. Aduna tayo makuha nga nindot.
14: Aha. Mm-hmm. So, DTX 500 Coffee Mix na mga ka-K5 para ma-detox mo diha. Makapasexy daw according to K5 Pam.
15: Yes.
14: Ayan.
15: Kay magsige magbalik-balik sa SRR.
14: Yes. Kay syempre mawala na diha ang mga lamang loob ni mo. Diba?
15: Correct. Itong mga panos na magawas.
14: So, speaking of sexy, kung ikaw ang bana diha, nga sexy ang imong asawa kay nagkapit.

0: talang sa para di sa yung hulat, no? Sige. Kay ang extend mga ka K5, maoni ang makapatindog, makapabarog sa imuhang kaugmaon K5 pam.
1: Ayan.
0: Sa mga nagluya na diha nga manoy, i-extend lang yan. Ingon din ni Sir Boyno Family, lihog kong basa, comment na ko sa kuan, sa bitin daw. Sige, pangitao na to.
1: Pangitao na to.
0: Pasensya Sir Boy ha, kay kinibang...
1: Basi natabunan Sir Boy.
0: Bitaw, daghan kayo yung chat Sir Boy ba?
1: Be.
0: Pero pangitao na to na. Oo. Okay. Sa to the pita.
1: Lagi.
0: Ha? Nawala. Oh, sige, burog. Des babaw, guro. Pasensya na gamay ha. Kay pangitaon sa namo. Sige, pangitaon ko no, kay Five Pam. Niya na. No? Ingon ni Sir Boy no Fable. No? Kanang incident or incident nga natabo sa usa ka resort nga naay ning gawas nga bitin sa Inidoro, maayo pod usa sa imbestigahan ang inside job or naay gamay ni ubra para madaot ang record sa resort og mawad-an sila og mga customer. O pwede pod kay Five Pam, no? Oh. Nay basig na staff ba?
1: Mm.
0: Na nakakita ng kubra gibutang wala giswilduhan sa amo nya butang bitin. No no. No?
1: Tingita sa kubra dito sa kahoyan.
0: Na di mo ko swilduhan ha, wala koy double pay nga sa mga holidays.
1: Gibutang sa KR.
0: Ngita ko kubra butang bitin butang sa ito. John Carl Hinovea Casinas. Good morning Sir Bry, shout out from Barangay Comaliskis DSB. Good morning sa iyo tanan diha. Si Jenny Bucanegra. Good morning, Sir Brian. I'm Pam watching from Valle Hermoso. Tag-inyo ha. Si AI Res. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Have a blessed day ninyong duha. Always watching live from Barangay Anii. Ay, kanindo. Taga-Anii, no? Thank you kayo dira, na? Good morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Ipa-check goro sa tag-iya ang establishment. And ilahang septic tank. Base na ay bangag. Malagmit dito ning agi ba ang bitin. Correct, dapat, no?
1: Pwede pod.
0: Good morning ni Jane Pato Lombon Abapo. Pakito Montilla, good morning. Salamat kayo, no? Thank you kayo. Sige, napay uban diri si Ilalom. Video naghandang.
1: Huwag kita sa mong ibasa ikaw ang cellphone.
0: Boy, tayo vlog. Sir, kanang mga miyembro sa 4PIS, konsumidor sab na sila. Oy, bitaw, konsumidor na sila. Julie Cho, gibutang sa tunga-tunga sa bill para dili halata. Pag total, panis.
1: Panis.
0: Almost 50% sa bill ang saka. Ang mga tawo nag-andam og certain budget kayga base sa ilang old bill nga budget na nila. Nalipungan, oy, kay dagko kaayo og saka subsidize by the public, not by the government. Bita, ana-ana dyan. Good morning to Sir Kini Chong ko, mga ka-K5.
1: Nalipungan.
0: As I promise ganiha, K5 Pam, nga gusto na ko i-discuss gamay ang bill, no? Standby, K5 Jong, ha? Standby lang. Kung naamoy mga bill diha, kuha agon ninyo yung bill diha, K5 Pam, no? Mga tagpaminaw.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa bill diha, na nagitawag dira nga generation charge, charge nga gitawag kay Five Pam. Unsa man ni ang generation charge? Mao na siya ang gibayran jud nimo kay Five Pam, nga na consume jud nimo nga kuryente. Generation charge mao jud na ang imuhang gibayran kung pila jud ang nagamit nimo nga kuryente.
1: Okay.
0: Murag di na kamo kuan diha, di na kamo lalis diha. Kay imo mamakit-an pon sa paggamit nimo. Ikaduwa, unsa man ni ang transmission charge ang gitawag? No? Kini mga transmission charge, ang mga kuryente di ay nga ga-travel kay Five Pam. Gabayad ka diha. Gabayad ka diha kay kinang gamitan na nilang mga gamitan nila na sa mga gamit nila diha. Ikaw po na gabayad ana. Transmission charge ang tawag kung asa nagikan ang supply. Wala din na na-appeal dito sa generation charge.
1: Abi na pag-usa na na.
0: Na, mauna lagi.
1: Grabe, no? Lahi po di ay.
0: Lahi dyan na ang gigamit ni mo, lahi pa dyan ni ang pag-transmit sa gitawag nato nga kuryente gikan sa supplier. Mm. Mubayad pa jud kag

0: separate ana kay Fibam. Ah, unsa ikatulo? Unsa ni siyang gitawag nga system loss charge ang gitawag? Mauni ang mga kuryente that according to the manager of Nuneco yesterday sa interview na to, ang kuryente nga naga-travel sa mga kinabang galakaw nga kuryente, may naadyo na yung pagbawas diha kay Fibam. Normally, no? Gabawas na siya, plus pa dyan nga na ay mga kawatan o kuryente.
1: Mm, kana, usap na.
0: Separate pa dyan na nga bayad ni mo kay Fibam. Na, separado pa dyan na nga bayad.
1: Uy.
0: Oh, sa system loss nga gitawag. Unsa pa dyan ang distribution charge. Grabe ano, ikaupat na ni distribution charge. Ang distribution charge, mauna po ni ang mga puste, ang mga kung unsa-unsa pa dira ilang mga gamit, ikay gabayad, ana, walay labot sa imong gikonsyum nga kuryente kay Fibam. Imagine mo na, grabe ha.
1: Mo bayra, no?
0: Daghan kaayo. Oh, unsa pa dyan ni, distribution charge to ha?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga puste. Unsa pa dyan ang mga sakyanan, guro nila diha, ang gigamit nila, sakay diha, ano ba, no?
1: Mm.
0: Unsa pa jud kining ikalima, ang metering charge. Kaila kag metering charge?
1: Wala.
0: Kinang kita nimo nang circle dira nga mitruhan?
1: Oo.
0: Bayran nimo na kay Fibam. Abi nimo libre na bayad na. Oh, sa metering charge sa gitawag sa mitruhan. Grabe no?
1: Grabe.
0: Ah, ang ikaunom, kining itawag nga supply charge. Napay supply charge. Imagine mo ang supply charge na gitawag kay Fibam, kining paggama sa mga bills na to, i-print, may bayad na ang pag-print.
1: Ano ang kita may bayad na?
0: Ikaw mo bayad, ana. Ikaw bayad. Ang konsumidor bayad, ana. Supply charge, kinang mangutana ka diha. Oh, mangutana ka, kinagurong magsulti diha ang taga Nuneco nga. For example lang, Nuneco ha. Mangutana ka diha. Bayad na, ikaw mo bayad. Na mga pag-print sa billing, notice of disconnection, etcetera, etcetera. Ikay mo bayad ana kay Fibam.
1: Bakit naman uroy?
0: Oh, ako ang isa lang pagsabot. Kini tanan nga mga bayranan, na-appeal na dito sa
1: generation.
0: Oh, sa usa na tanan ba? Lahi siya kay Fibam.
1: Abi gina ko pila to mo nagamit, mao lang pwede mo bayadan.
0: Na mao na lagi kay syempre dapat dito na nilalakwaon sa gibayad nimo. Ang tanan nga mga ilang gigasto po diha.
1: Wa
0: separate pay panoy.
1: Shalan gid ay.
0: Ang pinakalala pa jud mao na ni ang lifeline.
1: Kanta.
0: Ah, kay ang lifeline nga gigama atong 2021 sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang gabayad ana kining lifeline para sa mga 4Ps and mga senior citizen, kita pod nga mga konsumidor. Na.
1: Mm-hmm.
0: So ang subtotal ana nana si Lalom, nantawa da sa inyo mga bill dia, mga bill.
1: Dapat subtotal dire.
0: Sa Dalom.
1: Ubos.
0: Sa ubos. Ah, nana na dito tanang gisuma na tanang gikan sa generation charge, transmission charge, systems loss charge, distribution charge, metering charge, supply charge and lifeline charge kay Fibam. Imagine mo na ha. So mo na dako kay imong bayranan. Nga kinang imong gibayran diha. Murag wala na kay labot jud unta diha.
1: Plus mo plus inse.
0: Yes. Kay ang na-consume nimo kinang dito naman sa generation. Kung pila jud ang nagamit nimong kuryente. Na.
1: Sa inyo kay Fibre na apo mo plus 15 kanang mag-reading.
0: Naana na dira sa kuan sa metering kay Fibam.
1: O dito kay for example, amo ang bill dito kay 600.
0: Oh.
1: Ya yeah, plus sa nag-reading 15, 615 ang mga bayaran.
0: Ay, nabuang na. Kaya ang ga-reading, ana, swildo man na sila.
1: Na, may 15 good sa mga.
0: Oh. Ay, ayaw na dyan na.
1: 15-15 kada ulo.
0: Onsa na inyo, Hadira? Onsa na?
1: Noreco?
0: Noreco.
1: Noreco.
0: Onsa na? Negros Oriental Electric Cooperative. Kaayo na pagpasudlan, nag-nipsi, oy.
1: Ito, plus 15.
0: Ha?
1: Plus 15.
0: Plus 15, di ay. Grabiha na po, no? Pabayarin na lang ninyo kada tikang sa meter reader ninyo.
1: Abi ko pareha na.
0: Ha?
1: Abi ko pareha ta.
0: Basig lahi pa sa inyo. Nasubraan naman ni sila, oy. Oh. So congratulations sa mga 4Ps diha.
1: 4Ps and seniors.
0: Oh, seniors kay gibayaran na mo namo, ano? Okay na.
1: Dato minimum ay charot.
0: Because of
1: government.
0: Government
1: and consumer. Ako consumer. Charot.
0: Ay nako. Ingon diri ni sir ko ano, isor ni Jonixtan, nagpatuyang na sila, sir. Walay manggod. Wala manggoy kompetensya. Bitaw, no? Zilla Vilches Escamos. Good morning. Sir Boy, kanang generation charge nga gabiyahe ang kuryente, kita pa di ay mangbubayad plete sa kuryente. Mauna, Sir Boy! Kinang gitawag na ko ganiha nga Sir Jong, take care mo na ha. Kinang gitawag na to og transmission charge sa Sir Boy. Kumbaga, kung sa delivery pa kay PepJess, kundi nag-order kag manok, no?
1: Mm.
0: Nag-order kag manok dito sa Jabi. Gibayaran na to nimo ang manok. Ang delivery, bayaran pa dyan na nimo.
1: Lain pagyod.
0: Na, mauna siya. Mauna, Sir Boy. Kita'y gabayad, anak, sa pag-travel sa kuryente kay Feb Pam. Na may tip ka pa.
1: Wey, karga lang naman nagkabayo ko eh.
0: Transmission charge, kita'y gabayad.
1: Grabe, abin akong usa na.
0: Ah, wala. Layo,
1: oh, layo. Ting mahal takig mabayaran.
0: Na, ginagmayaran noon siya, pero kung matigom na siya.
1: Matigom, mausad mo, dako baya?
0: Ako. Oh, no. Imagine mo, gikawat nga kuryente, kita'y mabayad.
1: Uy.
0: Nag-unsa man mo ng mga electric company diha, wala ninyo pangita ang mga kawatan, unya, kurintihon is lag-usa-usa diha.
1: Kurintihan.
0: Diba, no? Oh, kinay pa dyan ang distribution charge. Kini mga puste, abin ako appeal ni sa bayan na to, lahi ang bayranan, anak, kifay pam. Ipass on tanan. Oh, ingon din ni Sir Boy ha, kita na ibubayad sa plite sa kuryente. Sa kadaghanon o kadako sa charges, pila man gyod ka percent o ang exact amount nga iyaha gyod sa Noneco. No? Di man yun siya dagko kayo Sir Boy, pero dapat dili na ni ato. Ah.
1: Correct.
0: Ana ba?
1: Marugbog ato kaya tagipasan.
0: Oh, kay pareho good anang kinagong kinabang example, may mukaon ka sa restaurant, no? Mubayad ka diha, kung pila na dyan ang nakaon ni mo. Dili na kaunta mo bayad kung kinsay nang hugas anang mga pinggan nila.
1: Kana. Sakto na.
0: Pinaka the best example, no? Diba?
1: Best.
0: Imagine mo nga nagkaon ka diha. O niya, singlon ka sa restaurant nga, sir. Ang gibayran ni mo, ang gikaon rin ni, pero nang hugas o pinggan, bayran po ni mo. Oh, burag ing ana, di ba?
1: Ingon ana po.
0: Oh, so dapat dili na unta. Galing kay maamo nila. ERC, manggod. Kining ERC dyan.
1: Ngayon mahimo.
0: Ingon diri ni Joe Ray Abiso. Good morning, Sir Bright Chamba. Ang 4-piece libre na ila kuryente, pero may manukot pa sila sa ginapa-topping nila, Sir Bright. May mga 4-piece nga nagapa-top da. Way ka bayad. Ay, nano ni Ubranyo doon. Sumasubrano na ako. Last 8:23 K5 Pam diri sa tao.
2: K5 News FM Live Report.
0: Yawa ni siya gulat, pero okay lang kay ang tao kunong gahulat. Mas okay na siya sa gadali ka K5 Pam.
1: Correct.
0: Himpit ang paghigugma anak kung gahulat ka kunong.
1: Yes, correct.
0: Balog giingnan ba ni siya nga kaya mo ba mo hulat? Kay gawa eskwela pa ko.
1: Ayoy. Aray mo. Kaya basa kaya love.
0: Ako'y kinikilig.
1: Maghihintay.
0: Anak ra, no?
1: Patriling.
0: Okay, sige. Transfer tag balita. Okay na ning Noneco. Kay maka-high blood man ning Noneco o gauban pang electric company. Ay. Pero bisag unsa kadang ko bayra noon sa kuryente kung in love ka. Why?
1: Correct.
0: Kay Pam Jong, good morning. Unsa balita ato kay Pam Jong?
3: Kay Pam Bright, come good.
0: Ha?
1: Kay Pam Jong.
0: Yeah, willing.
1: Ang dapat ka magulat?
0: Willing to wait.
3: I'm waiting for your love.
1: What the joke?
0: Oh, naon. Ay, nato. Amo adiridor, Pam, plus 15 sa puan.
1: Bali hermoso nga
0: pala. Sabi hermoso. Ano din na dito sa inyo, ha?
1: Plus 15.
0: Naunsa naman ninyo, Noreco, eh.
3: Di, Noreco na dito tingali.
0: Noreco. Oh.
3: Oh,
0: Negros Oriental, no?
3: Oh.
0: Electric Cooperative. Oy, NIPSI, oh. Asa na mo?
3: Yes, minatay.
0: Yes, Sir Jong. Mm.
3: Anyway, kakaiba, Bray, ang incident, diba? Uh-huh. Sa mauling, no? Or pagpangulatan ni Antong Nakalabay, Mayo 2, adlong Sabado dito sa Maysitso, Agtatahor 2,
0: mm-hmm.
3: Barangay Makasilaw sa lungsod sa Calatrava, wala niya'y specificong motibo, kakaiba, Bray.
0: Uh-huh.
3: Kung wala niya'y may usa nga nakatungkad kung unsang yudgaha ang hinungdan sa away,
0: mm-hmm.
3: aning doha ka galigar managhigala nga 19 anyos o 22 anyos.
0: Mm-hmm.
3: Ang kining 22 anyos, kakaiba, Bray, mao ni ang biktima nga nakamsan yun sa buhi din base sa asoy sa amahan ni kagahapon nga si Edgardo Camalian.
0: Mm-hmm.
3: Dili lang daw kay usah kasamad ang naangko nini kundi sobra daw sa napo, kakaiba, Bray, way labot sa dako kay samad nga naangko nini.
0: Mm.
3: Diri daw sa iyahang ulo.
0: Burag purti, sukuan yun niya, kay Pemjo?
3: Suku, sukayo,
0: oh.
3: Kagahapon, base sa ito ang pagpakihinami po sa amahan aning 19 anyos nga suspetsado nga si April Borres,
0: mm-hmm.
3: Gusto kita kaya nato ka ipabati. Pero na nada nga ito ang kabudlay, kagahapon kaabot na unsay na itabo sa ito ang ikwipo nga di naman mutingog ang video naman lang mo kita kakita, Bray.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Ang tingod na nagawa man, pero ako din kagapon kay tatay.
0: Mm. Mao na gyud ngon kay Pep Jong nga abinimog kamuna pero dili pa.
3: Lagi oh. Pero ako din kagapon kang tatay base daw sa iyang pagsugilanon sa aning iyang anak nga si April.
0: Mhm.
3: Kundi duha naman lang gyud sila nagtagay dito sa sapa kakita, Bray.
0: Aha, aha.
3: Oh. Ako din daw kay April dang yaning ipangutana is di kuan di kanana ang ginhan daw siya ani ni Gandoy.
0: Uh-huh.
3: O kining biktima nga si Edsel alias Gandoy.
0: Okay.
3: O gisumbag daw siya unya naghampak daw siya sinina niya pagkauman gisumbag.
0: Mm-hmm.
3: Pagkauman og sumbag siya kay Kipay Bray, moto nga ni baw siya kay Kipay Bray.
0: Okay. O, mm-hmm.
3: O pagbaw siya dito daw siya lang gitagayan, dadayon ta dito'y basketball ring nga kanang usa ka buhok nga kanang dulaan nila ba.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Oh. Ang katong kahoy nga yang napunit posible dahil mga assumptions sa Kipa Bray nga dito to napunitan atong suspect nga si Kuan kani si April.
0: Aha.
3: Amo to nga kinini ang maong kahoy dunay nagungot nga kining lansang.
0: Mm.
3: Oh.
0: Okay.
3: So mga kita ko ma-estimate kung pila ka metros ang gilayon gikan dito sila gitagayan kay according sa atong nahinabi kagapon nga usa sila mga barkada nga mm-hmm. si John Borres, di kay niya maaninaw kung unsa ang kinini ang eksena ba, pero nadunggan daw niya nga dunay murag nagkanaas nga daw nagdinaganay.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Sa iyang pagkakuryoso ilang gi adto kay duna sila pag kuana duna na sila pagagpas nga ang katong nagidugdanay sila gi duha si Gandoy gyud ug kini si April.
0: Okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Oh. O galing lang, pag dahil na nilang kuan, pag dahil na nilang adto dito sa lugar sa nitabuan sa krimen,
0: mm-hmm.
3: nauman na dahil wasiwas ka kita, Bray, kini si April.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Oo, oh, na kunis-kunis nagmayo kini si Gandoy. Ilan mm-hmm. na nilang ipakita, nag-asa si Gandoy, wa daw mutubag.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ang tod nga, pwede nilang pinangita ay pwede pinangita ay wamang yun, dibalik nila si April, ya, dito na niingon daw si April, nasubayan ninyong daan, kaya narito niya na biyaan.
0: Na biyaan?
3: Kaya niya hagi daw na hinaykan.
0: Oy, grabe.
3: Oo.
0: So siya mismo yung nanugin nga, burag na na siya nabuhat nga dili maayos yung kauban kay Feb Jong, siya mismo na lang.
3: Oo. Oo na, oo.
0: Uh-huh.
3: O niya, kagapon, according kang Tatay Edgardo,
0: mm-hmm.
3: aminado siya kay Feb Jong, kini daw yung anak na si Gandoy, pag mahubog, medyo langit niyo daw sa iba, mamulong ba?
0: Mm, medyo kwan og langas, gurubakba ni, ana. Mm-hmm.
3: Medyo haras daw, inana.
0: Haras, oo. Oh, oh,
3: oh. Mm-hmm. Oh, pero dinik man daw mal dito, niya, may dadaw kausa nga di mauyan,
0: aha.
3: Ani ni Kwan, ani ni Gandoy, ang amahan ani ni April.
0: Mm-hmm.
3: Pero wala man daw doon nila nagipadako.
0: Mm-hmm.
3: Kay kinini ang kini kong nakaandang gawa kay Kim Bray ba nga wala man poy nakwal, wala may nasakit, wala may na agrabyo gyud og dako.
0: Aha.
3: Pero mao daw ang gawi ani ni Gandoy, pero para kang Tatay Edgardo,
0: mhm.
3: Murag sobra ra sab ka Kim Bray nga iyo na tuon pagpatay daw ang iyang anak nga murag dili tan makatawo alang niya kay Kim Bray.
0: Okay, okay.
3: Pero ang dili lang lipod niini is pareho manggod sila kakita Brian duha nga naa sa influensya sa ilim nung makahubog.
0: Yes, patas jud sila ba? Mm.
3: Oo, mm-hmm. Parehas manggod silang duha ga si April nakainom. Si Ganday, maupod na nakainom.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: So, mauni karon ang dakong pagutana lang yun din. Kinsa gigha sa duha ang nanguna, sa nga niya, sa primero, lima sila nga nagpuyog na nag-ulo standby daw.
0: Mm-hmm.
3: Ya, ang nag-inom, kiniragid po silang duha. Si Ganday ra, o kini si April.
0: Aha. Pero pag-inom nila, daghan sila, una, kay Febjong, or duha rin yun sila?
3: Sila rin yun. Gika rin ang pagsugod nila ng mga sayo-sayo pa daw, mga hapon-hapon.
0: Wala gini sila yung mga panagbangi, no? Wala gini sila, no?
3: Wala daw. Ingon natin ni Jan, wala gini daw. Sa primero nilang gitagayan dito sa may babababaw, padutay sa sapaan ng mga sayo-sayo pa.
0: Aha.
3: Sige naman daw sila doon pinatawanan.
0: Sus ko. Grabihan, no? Kining ilong giligay. Sige, go ahead.
3: Lingaw man daw. Lima ni sila actually.
0: Aha.
3: Ang tulo, nila ka mga barkada, murag ning ubay ra sila ba, pero wala ning tagay. Hangtod nga pagka mga alas utso daw, nagbalhin sila dito sa sapa. O, dito na po sila another nag-standby. Pag sampot og mga alas 9, mga alas 10 at apita, diingnan silang duha, aning tulon nila ka mga amigo nga, mamauli na ba? Kay daw muulan.
0: Aha.
3: Pero kining si Ganday daw, o kining si Kwan, kining si Ganday o si April, niingon daw nga, dili sila mauli.
0: Mm-hmm.
3: O, dito na daw sila mga tuog-atong sapa.
0: Okay.
3: So, hindi, ang kining tulo, di na mauli ang tulo. Kanya ang medyo dikit-dikit ang dutay dito sa ilahang, or distance na gamay ba? Sa ilahang nahimutangan. Kinis si Jan, kaya nagpa-wifi pa daw siya kay Kita Bray. Siya din yung unang nakamatikod sa katong pag dinaganay. Oh. So, wala pa daw magkabundak ang uwan. Ang kining amahan ni April o amahan ni Ganday, nakadungog sila nga na yung mga pagsinggit-singgit daw ba? Niya gabi na baya. So ilang giantong duha. Sila duha nga mag-amahan. Ang amahan ni April, gihagad siya nga muuli na. Kay basig unsa daw unsa daw isang putan ba. Kay medyo langas na kay silang duha kay Febray. Pero wa daw mo patuo kining si April. Same pod sa amahan ani ni Ganday nga si Tatay Edgardo. Gihagad siya daw niya kining si Ganday nga paulio na ba. Pero nibalibad siya daw kay okay raman daw silang duha.
0: Okay.
3: Nan. So, moto. So, wala gilauman ni Kipa Bray. Ambot lang yun. Sila tanan, dili yun makahatag og spesifikong tubag. Kung unsa yun ka ay sinugdanan sa kining bangi aning duha dito sa mga lugar ka Kipa Bray.
0: Aha. So, usara ni kahoy ang gigamit Kipa Bjong. Wala na uban pang mga pagkabutang ang gigamit din ang pagpatay niya, anak?
3: Sara.
0: Aha. Sige. Ano
3: kinawasak niyo ba ito kay Febray pag binunal tingali?
0: Grabiha po no. Grabiha po no.
1: Grabe.
0: Di na ito lagi Di na ito lagi masaligan ang hubog ka kay Febjong. Lahi na kay huna-huna ba, no?
3: Mawgit, o.
0: Ah, sige, go ahead.
3: So, hinoon, dugang paglaro lang ka kay Febray sa amahan aning suspect. Yan gi-patag kagahapon nga ang yang anak is human mahimo ni ang krimen, wala ni ikyas.
0: Okay.
3: Yan yung pahilo na ang taro kung niya pagka-ugma, pagkadlang Domingo, dito niya gi-surrender sa buhatan sa kapulisan kay Kipa Bray.
0: Okay. Murag maunay pinaka-isyo nila ato ni Aging Adlaw, ang surrender o ang pag-aristo, no? Okay, ang pamilya gaingon man diyon nga wala binagon nga giaresto na oy, gisurrender na namo nitahan na dito oy, gidala na sa ginikanan. Murag ana ba? Mao'y pinaka-issue diyon nila. Anyways, wala man diyon nga matter kung giaresto na or ning surrender. Galing kay gusto lang pud sa mga pamilya nga wala ni sa nila lagyo ah, wala nila ning ikyas.
3: Wala, ana, wala ni ikyas. Sila mismo mo ining kuan mo ining hatod kay Kipa Bray. Sa suspect dito sa kuan dito sa buatan sa kapulisan. Which is according sa amahan kanya ni Kipa Bray, nakabuhat man yun siya krimen, di panubagun niya na ka Kipa Bray.
0: Mayo, kay dili, ula gitolerate ang dili mayong binuhatan ba? Mayo na inindot niya kay Pep Jong.
3: Na. So, mauna Kipa Bray, ang atong ba, hatod, niya report ka ng buntang ng Google Development, kabahin aning insidente sa pangulata dito sa may bukirang bahin sa lungsod sa Calatrava. Din usa ka kinabuhi ang nakalas.
0: Yes.
3: Para sa Foro de los Pueblos program, ako si Kikipad Drong Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Ragros, Kikipad News, Apan.
2: Makamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Salamat Kikipad Drong sa balita. At least Kikipad Pam, ning kinabang napagawas na to ang tinuod nga istorya. Although nga wala man tani ingon nga dili tinuod tong investigation sa police. Ilaha po tong investigation.
1: Galing
0: kay
1: ito, ah.
0: Yes, galing kay ang pamilya ning reklamo sa katuraman man jud ang portion nga arrested
1: or ning surrender.
0: Ana raman, no? Mm. So, we don't know kung unsa jud kadako ang diferensya. Naamang goy mga ingon good kay Five Pam nga kung ikaw usa ka suspect, naka-commit kag crime. If ning surrender ka or mitahan kasi mo kong galingon, mamubo daw ang
1: kaso.
0: Sentensya.
1: Sentensya.
0: Ang kaso, the same. Ang sentensya, mumubo. According sa, kwan, istorya kay Pam. Pero kung giaristo ka, lahi po na siya.
1: Lahi po.
0: So, mara man ay gusto ipasabot dyan sa pamilya kahit the crime was committed. Huma naman. Na-commit naman. So, mara man ay pinaka-issue ay ningawas ang tinuod nga silang duha walay mga panagbangi kay Five Pam.
1: Tungod rin siguro to sa kahubog, no?
0: Kahubog. Galing kay wala naman. Bisag iya mga amigo wala naman dito. Wala dyan nakahibalo kung unsa dyan ang pinaka-roots or pinaka-origin sa ilang giawayan nga sila na lang duha.
1: Basig na sakit ng istorya.
0: Oh, anak manguna usahay kung makainom-inom
1: na. Makainom ba? Kanang murag malapaw na imong istorya, anak.
0: Wata
1: ka ba, lo?
0: Lahit ng pagpagsabot sa usa.
1: Kana, kay hubog na abi, anak.
0: Na usap-usabo ng mga panultiyon diha. Ang irritation na, anak, they have kifay pam.
1: Bito.
0: Sa ilunggo pa ka talaka, si mo, birahon na.
1: Yun.
0: Magana ba, no? Anyway, it's importante. So, ang balay aning duha? Silingan.
1: Doon lang kayo, good.
0: O niya, wala sila inaway ron kay Five Pam bisang na inamatay. Wala sila yung problema. Burang gidawat talaga nila.
1: Wala mo ko yung panagbangi.
0: Yes. But according to the tatay of the victim, ang kaso padayon. So, homicide ang kaso kay Five Pam. Homicide ang kaso, na file na ang kaso against atong suspect. Nga na aron diya sa prisuhan na. Dapat lang jud, no, kay para magawas ang tinuod kung sa sentensya na, dawaton.
1: Yes. Nahita po naman jud.
0: Yes. Sige. Last 8:37 na tong oras. Basahon sa nig kadiyot. Good morning to Sir Elmer Sagang.
1: Happy watching, sir.
0: Under na sa BAPA. Basta may bayad sa reading. Say BAPA. Naay BAPA dito sa inyo, ha? Kay Five Pam. Kanlaon man eh.
1: Si BAPA.
0: Si Simeon Damandaman Kulbe. Noneko daghan charges. O niya usalang kabil, dili kabayad. Putol. Dayon. Tinood.
1: Mauna, sir boy.
0: Sir boy, basig ka ng mga kalendaryo nga panghatag sa Noniko kada Disyembre. Basig kita rapon nagbayad. Ana, may posibilidad, no?
1: Pwede.
0: Ato nang lantaon ang bill na to, sir boy, sa Enero, no? Basig na ay sa lalom kalendaryo na inabutang diha. Si grabe ang reaction ani sa Noneko. Actually dili Noneko lang ang to ang i-discuss dire. Tanan nga mga electric companies.
1: Tanan.
0: Kay same ra man ang mga charges. Pero murag lahi to sa Noneko, ha. May 15 pesos pang add-on sa asa man na directly ibayad dito na sa kwan or sa nag-reading, sa
1: nag-reading.
0: Dira mismo sa tawo? Walay resibo?
1: Kuan aw na may resibo?
0: Ah.
1: Kumbaga bill ba?
0: Yeah, sa bill na nabutang dira.
1: Nakabutang ito plus 15.
0: Plus 15? Kada unya ko makare ulo ko na unsa naman ni oy no. Di pangutana na ninyo sa Noriko, wala.
1: Wala.
0: Pangitaay kid number ka Elmer, K5 Elmer, ngitaay tag number sa Noriko, bi mangutana taon sa ning plus 15 be.
1: Kasi sa bayan sa Gariding.
0: Ha?
1: Masin bayan.
0: Ah, grabe ha. Ah,
4: oh. Ah, grabe.
1: Wala na bayan.
0: Imagine mo kung kada balay ridingo ni mo tag 15 mag-usa ka gatos ka barangay, oh, barangay ka balay pila na? 15 pesos.
1: Ay, sa.
0: Ah, mo pila na kung reading-reading, oy.
5: Ngayon mo lang nalaman?
1: Pila ta 100.
0: For example, ha, for example lang. Oh, 15 pesos.
1: 15.
0: Imagine mo na ha. Na, sa usa ka bulan maka-reading kag 1,000. Oh, times 15. Pila na?
1: Times 15,
0: oh. Oh, 1,000 balay. 15,000, walay labot sa sweldo na. Ay, naunsa na ni. Naunsa na ni. Oh, sige, bangutan na ta sa Noreco kung unsa dyan na siya. Nabutang dyan sa bill, di ha? Nga,
1: sa, kwan, wala nakabutan dyan sa bali, gisulat lang ba?
0: Ha? Dili na, dili na official.
1: Plus 15.
0: Gisulat, gikamot ra.
1: 110?
0: Nga, naunsa naman na. Asa man na. Diba, ang tanan tas Noreco, ana. Basin na agyo na ay...
1: Murag sa tanan siguro yun.
0: Ha?
1: Tanan siguro na sa Noreco.
0: Oh, wala na diri sa Noreco, oy.
1: Mo ganyan na tingala lang ko, din he.
0: Wala na diri, oy. Di na pwede.
1: Abi ko ka ng pariha lang.
0: O niya, ang pagbayad ninyo, di na mismo sa nag-reading mismo or dito na sa Noreco office?
1: Sa kanang nag... Namait na kuan dito, nagdumala baga.
0: Ah, opisina. O, saan nagdumala?
1: Di, ah, kanang, sorry, kanang nag-reading ba?
0: Ah.
1: Ato na may ibaya dito. Ah. Then sila na yung muhato dire sa puan.
0: Ano na, unsa naman na
1: ito? Sa Noreco.
0: Sa Noreco?
1: Oo. Bali, for example, ito sa barangay Malangsa, ito na mo anang, abi, ikaw nag-reading, di na mo ibayad.
0: Para dyan na nila personal, feeling ko lang. Kaya nagsakas lang dito sa bukid.
1: Mm, ah,
0: burang, di na pwede! Appeal na na. Oh, pero ato nang kuno sa ato nang hibaw-on sa kuno sa na. Durog lahi po na inyo diha.
1: Oo, kung unsa.
0: Oh, kay bisag unsa kalayo na sa lugar nga readingan ninyo, appeal na na sa inyong sweldo diha.
1: Mao man po daw sa puan. Katong nag-comment taga puan man to. Nya kanang po aka nang Noreco na ra man po na sa puan. Na may opisina dira.
0: That's why. That's why gani. Bro, anyways, unsa ning bapa kay Feb Elmer sagang pasabta mi ani unsa ning bapa ba? Basig na ani meaning unsa meaning ani?
1: Bapa.
0: Oo. Oh. Bapa pa ma bapa pa pa pa.
1: Lai man dere.
0: Oh, naining ang bapa man amo a kuryente dito additional og 10 mga kuryente na sad gi-monitor sa Noreco sa mga bukid na. Oh, lagi. Ingon diri ni John de la Cruz. Ang plete daw na ng 15 plus singil. Ah, naunsa na. Kada, ay, tinon. Papilay, plites, motor pa, saka dito sa inyo, ha, K5 pang?
1: Parang ko, Ananing, saka nag-20 kay February, 70 na.
0: Te, usara na katawo, eh, 15, ah, pila, 70 ra?
1: Mm.
0: Oh, kung imuging sumahon, nara na sa unom katawo, tag 15-15. O niya, kada balay, bosinglo ni mong 15.
1: BAPA stands for Barangay Power Association. Maon ba ni?
0: Oh, na, una unsaon man na? Unsaon man na?
1: But.
0: Oh.
1: O ko sa but.
0: Oh, unsaon man na association unya asa man na mo adtong kwarta ana? Pila na nakatuig asok singla na yan ang 15 daghan na nakayo. Pwede.
1: Well, mm.
0: Pwede mo ka loan diha? Oh, may mga dividendo diha kada tuig, kada 15 kada Disyembre. Oh, pangutan-on na to na be. Unsa na may dividendo diha? Pwede ka loan diha ang mga miyembro sa BAPA? Oh, unsay mahitabo anak nila? Oy. Sala naman na oy. Pero mangutana ta ha para sigurado. Dapat may resibo na kung nagbayad man jud mo. Ang resibo dapat BIR para ma-appeal sa kawat sa gobyerno. Sir boy, sir natakda na pod ang kay ang gaisano kay og naapay paliton ang papel nga puyo-puyo na naibayad bisag gamay ra pero nganong pabayran ang papel nga puyo na ako'y resibo. Yes, sir boy. Ako ning palit ko gaisano burag 50 centavos ng papel nila diha. Nang ilahang kuan, kinang ilahang check tawag ana, ang paper bag nga sudlan sa imong
1: puyo?
0: Puyo. May 50 centavos nga bayranan sa gaisano.
1: Eh. Bayad
0: may bayad. No, may bayad na.
1: Wala nga magpuyuso na to nang gipalit.
0: O, ne, dason mo, malit ko dito. Di ko mo kagpuyo. Kung ano nang bitbito na ako na.
1: Puyuso. Nani bayad?
0: O, may bayad. 50 centavos. Grabe hapon ni oi.
1: Abi kog dala na na.
0: Bet bitaw. Nayabag na ning kalibutan.
1: Tapos sa kalibutan kalibog.
0: Libog na ta ni. Anyway, sige kay Pam. Unsay update ani dirita sa uban pang balita, no? Okay, si unsa tong ibong yellow diha? Unsa na siya?
1: Mm. Ay, kato na ning ning yes, siya. Yes, okay.
0: Ah, sige.
1: Sige, Pisara.
0: Okay, sige, sige. Unsa K5 Pam ang update nato sa national?
1: Sige, K5 Bri. Si Vice President Sara Duterte, iyan lang yung gidawat ang desisyon sa International Criminal Court kun ICC.
0: Aha.
1: Appeals Chamber. Mm-hmm. Kalabot sa jurisdiction og confirmation charges sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kay February.
0: Mm-hmm.
1: Mato ni VP Sara, nakahibalo na yun sila nga dilit nabuhian sa ICC ang kaso sa iyang amahan.
0: Bitaw, no?
1: Mm-mm, bitaw. Kaya murag ihawida naman yung maayo.
0: Pero kay kwa naman to, nang, ang mga charges gin-aprobahan naman to, ang katubang confirmation ba?
1: Mm.
0: Ah, sige, go ahead, give Pam. Mm.
1: So, mao ni ang gipayag, naman yan siya dito sa Kuan Ron, The Hague, Netherlands.
0: Mm-hmm.
1: Kay iyang gibisita si Tatay Digong kay naaprubahan mangod ang iyang pagbiyahe gawas sa nasod.
0: Mhm.
1: Gikan Mayo 2 ni atong Mayo 2 di.
0: Okay.
1: Hangtod Mayo 15.
0: Mhm.
1: Mm. So sumala ni VP Sara kay February nga kinahanglan na lang sa defense team nga mag-move on na lang kuno.
0: Bitaw no.
1: Og mangandam na lang para sa trial.
0: Aha.
1: Mm.
0: Kinsa kay tong ilang abogado dito? Si Attorney Kaufman.
1: Oo.
0: Aha. So, si burag, ning file pa itong appeal. Mm. Oo. Galing kay kada ni mo file og appeal dira, kwarta na. Okay. I'm sure nga si Attorney Kaufman, nabalaan na niya nga lisod na dyan nga makontra pa sa ilahang defense team.
1: Ang ICC.
0: Ang mga charges, yes, K5 Pam.
1: Oo.
0: Galing kay once nga abogado ka, ang tanan buhato, malakay, wala man ay problema kung mo file ka tungod man na ni mo.
1: Mm.
0: The Pura. Question is, paboran baka ha?
1: Mauna yung pangpana din
0: ha. Ana na diha, K5 Pam. No? So, sige, go ahead. Mm-hmm.
1: So, niya sa Kuan, nakatakda na usab nga himuon ang trial chamber 3,
0: mm-hmm.
1: ang status conference sa crimes against humanity batok ni Duterte sa Mayo 27 kay February.
0: Ay, may naana.
1: Mm-hmm. Oh, status conference.
0: Mm-hmm.
1: No, kung mayong tang status conference, correct me if I'm wrong. Wala siya ay pre-trial hearing diin magtapok ang judges, prosecutors, ug abogado sa depensa aron hisgutan ang kahimtang sa kaso.
0: Mm-hmm.
1: Ipahimutang ang schedule sa husay ug susihon usab ang mga ebidensya.
0: Oh, so mana na brag ablihan usab ang
1: ablihan
0: mga
1: usab. Nya sa kwan ni siya kay February 27.
0: Sa 27 of May na siya.
1: Mm.
0: Okay, so dira na nato mahibawan usab kay 5 Pam ang status sa mga cases against former President Rodrigo Duterte, K5 Pam.
1: Yes.
0: Naman. Sige, unsa ni na may voice ni, may tingog ni, ang video?
1: Oo, kato si VP Sara lang man to.
0: Sige, itong padungog.
4: As it is, well, I accepted it. As it is, discussion na rin naman namin yon na ng mga abogado, no? Now, we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Well, I accepted
0: okay.
4: it.
0: So, accepted na nila kay 5 Pam.
1: Dawat na lang yun.
0: Dawato na lang yun. Wala na may mabuhat na. Sag-unsaon pa.
1: Sag mabalintong pa kadira.
0: Bitaw.
1: Mao na magina decision.
0: Di man pwede nga giraho ni muna sila dito.
1: Kore, kadila man to si Donald Trump.
0: Bitaw, no? Pero naluoy ba kong tatay digong?
1: Bisan ako. Kaya yeah. Murag, paminan ako. Pero matun pa ni VP Sara kay February. Wala naman problema daw ang presidente.
0: Okay raman.
1: Okay raman, murag ka. Okay lang yun siya.
0: Okay, siyempre, kumbaga, si former President Rodrigo Duterte, ang tanan good na abot naman niya sa iyang kinabuhi, good kay Pepam.
1: Mm.
0: Imagine mo, na abot ka nagpresidente sa usa ka nasod.
1: Bitaw.
0: Unsa pa joy gipangita ni mo, kumbaga. So, atubangon, wala naman po kay mahimo, whether you like it or not, atubangon yun na ni mo ang mga kaso ang iyong ana, na?
1: Na.
0: Oh.
1: Kung baga, subay na maginas kapalaran.
0: Bitaw. Journey na, kung baga, no?
1: Mm.
0: Ang ubang mga senior citizen, ang ubang kay maglingkod-lingkod silang balay waiting for the pension, oh. ano ba?
1: Murag, pare-pareha po na ni Tatay Digong.
0: Na.
1: Kung baga, pahuway na lang po na niya.
0: Oh, pero dili lami, dili nindot kayo naa sa presuhan.
1: Dili po noon. Wala kay kagawasan, marili ka kalaag.
0: Oh, dili.
1: Dili ka kalaag sa Boulevard.
0: Yung Boulevard San Carlos. Oh. Oo, dili to pareho sa usa ka senior citizen nga kung wala giadtuan sa K5 murag di jud maapil sa 500 ang bulan.
1: Nasa layo sa luwag K5 ra natural lagi na.
0: Natural na.
1: Ano kini sakit sa Pilipinas karon?
0: So anyway, sulat-ulato nato ni dako kayog mga bukol karon si Inday Sara Duterte no? Nga giatubang no?
1: Grabe.
0: Oh, una ang sa ICC. Bisag mo ingon pa nga moingon sila nga gidawat na namo, okay na ni. Pero sakit kayo na kay Faye
1: Pham. Sakit na eh.
0: Yo.
1: Pahayag lang na niya ba?
0: Imagine mo, former president, pero gipreso siya because of the those allegations. Although nga, giconfirm gani sa ICC, kay na ay mga merit, kumbaga. May mga merito ang mga cases nga gifile against him.
1: Mm.
0: Luoy kayo ba, no?
1: Ito.
0: Naas ka sa prisuhan
1: ba? Nga na nakagulang.
0: Ah, na nakagulang. Ahay. Ikadua, nag-atubang pa ron si Inday Sara Duterte of impeachment.
1: Oo. So, maminan ako marag-bugat kayo na yung gitubang karon.
0: Bugat kayo na kay Pai Pamburag pasan niya siyang kalibutan.
1: Bugat pa sa itong gipasan sa kuryente. Duoy biya.
0: Yes, ikatulo, daghan siya kayong mga kaso nga gitubang po doon aside from impeachment complaint kay Pai Pam. Oo. Imagine mo may kaso to siyang citing in sedition. Katong hulga niya. Nga ipapatay ang presidente and the first family. Oo, may kaso to siya dito.
1: Bugat kayo, no?
0: Bugat kayo. What if kung mapamatud-an to sa korte?
1: No, posible po siya mapriso.
0: Posible siya mapriso kay Faye Pham.
1: Kaloy.
0: Kining impeachment, you know? Once gani nga ma-impeach ka ani, dili ka na, katubang, di ka na makapadagan pa.
1: Oh, bisag unsang klase nga position sa gobyerno.
0: Yes, di ka nakapadagan, bisag purok president, di ka na pwede, di na pugka makatrabaho sa mga government offices kay Faye Pham.
1: Grabe, no?
0: Oh.
1: Magnegosyo na.
0: Nagnegosyo na lang yun siya. Unsa mo po yung negosyo?
1: Kanang dalimhalin.
0: Ah, yes.
1: Bugas.
0: Pero inabang ang imuhang, inyohang kinabuhi ba in line with the political career, mawala kay Faye Pham. Although nga daghan kaayo ang gaingon nga okay ra bisag di ma-impeach dira si Sara kay naaman si Basti Duterte, no. That's very difficult kay Faye Pham.
1: Lahi gyapon oy.
0: Lahi. Kay para nako lahi jud ang karisma ni Inday Sara Duterte
1: kontra ni Basti.
0: Kontra ni Basti or ni Pulong.
1: Mm,
0: lahi ra jud sila.
1: Correct.
0: Kay kumbaga da replicate ni si Sara Duterte sa attitude sa iyang amahan.
1: Mm-mm.
0: Nga ang attitude sa iyang amahan, mautoy giganahan sa mga Pilipinhon, kay Faye Pham.
1: Yes.
0: Na.
1: Pero paminaw na ako, bisag ingunana na si Vivi Sara karon kay Faye Bray.
0: Ah.
1: Taas rin po niyang survey.
0: Ang, yes. Oh, thank you sa survey. No? Kaya na ako'y survey din eh. Kaya ang survey ning gawas, 53% against Lenny Robredo.
1: Yes.
0: Nga naa sa 46%.
1: De.
0: Ah.
1: Mas taas gyapon siya.
0: Unsa man na nimo ang survey galing kung ma-impeach ka na?
1: Maupod. Maupod na yung pangatana.
0: Oh. Pero wala delikado si delikado sa ni Lainey, ha? Si Lainey wala pa ni ingon nga mupadagan. In fact, ning ingon nga di ko mupadagan. 46%. Na.
1: Kusgan mapod gan.
0: Kusgan ko. So meaning, league on si Lainey kontra niya.
1: Mm.
0: Kung imo yung lang taon kay Faye Pham.
1: Mm-hmm.
0: League on po siya. Kay bisag daghan sa kay mga kaso karon, matawag nato nga ang loyalty o ang gusto sa mga Pinoy Inday Sara Duterte gyapon. Oo, naapoy Lenny. Naapoy Rafi, sa atong Rafi Tulfo.
1: Hindi siya madagan.
0: Sagdi lang po siya.
1: Final answer.
0: Final answer na ko na to?
1: Oo, yun siya.
0: Wala lang sa Rafi Tulfo. No?
1: Okay. Hindi na siya madagan, pero taas-taas. Taas-taas dito tayo po.
0: Wala na. Ang kwadra na.
1: Ayaw.
0: Nawala ang kalamian sa mga tao niya. Ingon ni Sir Boy Nofable, unsa kaha kadako sa bukol ni Attorney Puwa? Sir, no? Nga gibalibag, gilabay o laptop ni VP Sara. Bitaw, no?
1: Gilabay?
0: Oo, mauna report.
1: Why?
0: Oh, but naunsa na sila, no? Cirilla Calarines. Good morning, Kakifer, Brian, and Ma'am Pam. Na? Ingon din ni Jan de la Cruz, last month, amua bill kuryente dire sa puan kay 337.99 plus 15 pesos. Nahimo ng 352.99. Amua na bayad tanan pero naanad na lang mi ana sir. Ato na pangutan-on nun sa ning bapa, be? Para sa unsa na siya.
1: Asa na 15.
0: Oo. Asa na siya mo adto para sa unsa na siya. Katibukan ba na nga Noreco or basic dira na napita sa Valle Hermoso? Oh, sa katibukan, naabay resolution ani, naabay ordinansa, laye, unsay gisundan ana.
1: Yes, unsay gibasihan.
0: Unsay gibasihan. Oo, sige, i-commission na to, hangyoon na to si manager Steve Flores Abi, no, sa Kanlaon K5.
1: Mm-hmm.
0: Basig ma-commission niya si Sir Elmer Sagang, no? Oo, nga mangutan na taon sa ni Bapa, unsa ni Baka, Baka, unsa tawag ani?
1: Baka.
0: Kay aron nga makuan nga mahibaw-an na to ni kay gina-question man di ini naghilom-hilom ra man, ha? Barangay ra. Oh, kay Bapa, matubasan nimo Barangay Association Paningil Ambot kung unsa na.
1: Paningil Ambot.
0: Di ba Bapa? Barangay Association Paningil Ambot kung asa mo adto na. Bapa. Oh, Bapa siya na. Tama. Tama ba?
1: Sakto.
0: Di ba Bapa eh? Barangay Association Paningil Ambot kung asa mo adto na. Ang
1: 15.
0: Yun. Time na to. Gasinyas nag...
1: Hindi nagsige, nagdili na mahimutang.
0: Hindi na mahimutang siya.
1: 5,000.
0: Dako kayong income ba? No? Ato adres, 5,500. Yeah, 3,000. No? Ratay, oras, kipay pam.
1: Sige, nagayang kayong salamat. Lord, salamat kayo sa mayang panglawas. Nga nakapadayon mi sa mong trabaho karon.
0: Aha.
1: Salamat, boss, Dok Ramil Itang Uy. Salamat sa mong station manager, Sir Brian Merdan. Yes, dagang salamat po sa atong suking tigpaminawa. Salamat sa karon nga pagsunod. Ako na lang ang Queen of All Media ning Dakbayan, Kakifay Pamela Perater.
0: Okay, sige. Thank you, Jod, sa tanan-tanan. Lord, ugma na punta. Lord, ikaw na ibahala na mo. Na? Sige. Thank you po sa atong boss, si Boss Ramil Itang Uy. Ako na lang, si Kakifay Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, mga Kakifay. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros,
1: K5 News FM!
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
6: Nga naman, Dok?
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa gadayt,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Dikulikta, dahi ka, Dok?
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
6: Kampyon.
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
6: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
15: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: DTX
13: 500.
16: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
17: Opo, nga akong mga TL o mga kalakit.
16: Sa pagkaduwang na po sa DTX 500,
17: akong gi-double dose o nakapsol sa buntag
16: o sa gabi.
17: Wala 5 bulan,
16: nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
17: Epektibo kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
18: DTX 500. Health Alert.
20: Kramil Oy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
21: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc, mao ang music.
21: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
20: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
21: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
20: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
21: Paita.
20: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
21: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
18: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
22: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
23: tulo pod ka kapsul sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit
23: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
18: DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200+. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan gati

0: problem, asma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
1: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo o gaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuya o kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya, imo na nang ilabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C. DTX
2: 500! Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500. DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty
3: C, ang alkaline ng vitamin C. Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ugmo nagsip-onon nako. Pati ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
4: kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ng D3.
1: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm.
1: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
5: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naa na sa D3 Bio. Kinipa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3.
5: D3 bayo.
7: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo after 2 months sa pagtengi nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
5: D3 bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Isagami Aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadla. Wala nag-yud ang permi nga pag-atake sa kuwang allergy.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip o sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
0: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
1: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL.
1: Ang imong good cholesterol.
5: D3 Bio!
10: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
0: D3 Bio! Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon at tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, mm-hmm. pero kung D3 Bio naadyo na gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
0: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
1: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: TX500, highly recommended sa mga eksperto.
1: TX500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
12: Paso sa kubay. Kaya ka pa membro, magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausab naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulubig ana ako. Maulob, ako walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: diabetes,
1: mag-detex 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes,
1: mag-detex 500.
0: Karoon tayo.
2: Mabalit sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kili.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Come join, let's shop and let us have fun here at Baysano Capital.
10: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaan. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 3, Bio.
1: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
4: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
3: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
3: Uh-huh.
4: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
3: husto,
4: Sir GP.
3: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
3: Well, Dr. Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabulig sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11 utso.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11

Sige, adlaw karon nga Miyerkules. Pizza size ning bulan sa Mayo 2026. Pero sa ngalan naman sa Ribok Puwersa kang naglangkob diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. At the same time ang 100.1 K5 News FM Canlaon. Nagapanukad na ron diri sa syudad sa San Carlos mga ka-K5. Pasensya nyo gamay akong tingog ha, kaya medyo ginano ko lang yun. Ginabibig ko na akong tingog. Naman na kagahapon si ka-K5 Elmer ang inyo hanga na kuyog mga ka-K5 sa tong tulumanon. Sige, onya maingod to syudad sa San Carlos. Kumusta ka mo? Karong utuha, medyo nami kay init, no? Init ang atong kautuhon mga ka-K5. Marag gisabayan ta sa ikaya sa kayo sa panahon. Pero dili ni mamahimo nga kampantita. No, kay may probability nga may mga lahi sa o kausaban sa tong panahon. Una nga tong hatagan pug pagtagad karong dagadugay. Kay base pod ba ka K5 may kausaban pod sa tuang lakaw sa panahon.

Sige, paabot ko sa alas 11 nga weather update gikan sa Pag-asa. Kay duha ka mga weather system ang ginamonitor karon. Una, kining low pressure area nga naasulod sa PAR. No, unyang ikaduha, kining isa ka tropical depression napas sa kadagatan gawa sa Philippine Area of Responsibility. So morning atong atagan pagtagad karon dugay mga KK5. But for the meantime, ang atong tulamanon gipalayon sa maintingwa sa atong epektibo. Nga DTX 500 ang superior antioxidant.

Nga man nga to nga klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplement. O nga to nga mighty C the alkaline based vitamin C. Ano sekreto ko? Kagahapon mga ka-K5 medyo akabantay mo nga atong Lunes. Pagsugod na kog programa alas 11 okay pa. Pag ikado pagbalik na ko mga ka-K5 medyo laina. Manaling ko andyan ko ni Pag ipahuway na kong tingog kagahapon unya inabagan sa D3 Bio o Mighty C. Duha sa buntag, duha sa hapon. Morning nga nakatingog-tingog na yun. No, dali kayo ang kwan basta naka D3 Bio ka o Mighty C. And the same time, ay kalimot man mga ka-K5 ang atuang DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, naka-detox ka pa. Onya nga tong DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes. Onya the same time, ang kining ato ang Prebio Coffee. Morning kape nga may probiotics, may malunggay. Onya nga to nga extend food supplement, the adult food supplement sa lalaki karon pwede sa babae. Onya ang ato ang Clinicas Probiotics, may 80 billion probiotics. Onya napod tay DTX Beauty Soap o Clinica Diofresh. Og ang pinaka

0: dot nga haplas ang DTX Liniment OL. I-try nyo gamit mga ka-K5 ha. Ako i-awhagon ta mo para maka-experience man mo. Kanimang kong Liniment OL lahi sa uban. No? Kini mga ka-K5 kung imuning gamiton after haplas nimo kanimong kamot dili masayang. Kasi kini mong simhot mga ka-K5 mo makapa-relax sa imuhang nostril. Ha? Pinagtingot ang ilong, dali kayo mga ka-K5 tungod sa kahumot o chill effect no sa DTX Liniment Oil. Available na sa mga butika diri sa San Carlos, mapalit man sa Clinica de Alternativo San Carlos Branch, diri sa may Vigostilo Araneta, Barangay 3. And the same time, mapalit man diri sa siyudad sa Canlaon, diri sa Ana Pharmacy, Midlife Pharmacy. Onya at the same time, diri naman sa Clinica de Alternativo Canlaon Branch, tapad sa K5 News FM Canlaon, National Highway, Barangay Panubigan, Canlaon City. Mapalit man diri sa tanan nga mga KSS leader sa Canlaon, KSS leader sa La Castellana, Moises Padilla o Isabela.
1: 11 Mbps.

Sige mga kaka-5, ari na mga balita ang atong atangan karong utuha. Sige po sa pagpangalagad. 11 Mbps. Diya sa mga headlines. Amahan sa 22 anyos nga biktima sa pagpangulata sa Calatrava dili magpariglo. Samtang lalaki naman nga nagsamok sa fiesta sa barangay sa Gihulngan nga nagbitbit og arma sikop. Driver sikop naman sa bypass operation sa lungsod sa Ayungon. 1.6 million pesos nga educational aid ipanagtag sa Negros Occidental. Manlambos Night Market gikatakda nga buksan karong umulabot nga Mayo 18. Sa balita nasyonal, former Speaker Martin Romualdez gikwartahan sa kani social media director ni PBBM. Samtang health protocol naman kontra sa sobra kainit, iandam na alang sa 2026 palarong pambansa. 11 Mbps.

0: kaganyang buntag mga kakayfive ba? Kaning low pressure nga naasulod sa kinibitawng par, no? Naasa gitawag nato nga Philippine Area of Responsibility. According pa sa pag-asa, hina ang tsansa, no? Nga mahimo ning bagyo. No, kaya napani according pa ni sa pag-asa and this is naani siya sa 385 kilometer east of Hinatuan. Ang kining tropical depression nga ana sa gilay-on nga 2225 sa Sidlakan sa northeastern Mindanao nga sa diin ginamonitor pa sa pag-asa. No, kay base mulargo na magka-KFF depende sa iyang kinibitawng trajectory and base muusab pa iyang kinibitawng muusab pa ang iyang agianan or maybe mga ka-K5 panglantaon pa kung kuan kinibitawng oo nag-end ang live nag-end dahil lang okay ang was lagi was live oo sige. Ah, okay, okay. Sige, sige, sige. Nana. Ah, okay. Ay, ari. Alas 11:21. Check sa nato si KK5 Jong. Unahan to si KK5 Jong, ha. Regarding na mga KK5 dining report gikan sa lungsod sa Karatraba. No? Kining naitabo nga pagpangulata sa 22 anyos nga according pa sa report ang amahan dili magpariglo no dagan magkulata hayro no dito pus bakulod na po toy gikastigo nga ang nataon toy medical condition ng anak so mo na gipangingusgan pus ginikanan so dire mga kakayfive ba. Ari, kumusta untang update gikan kang KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Kang KK5 Steve, gipayag ni Edgardo Kamalian nga dili gud siya magpa-areglo human sa gidangatan nga sa or human sa gidangatan sa iyang 22 anyos nga anak nga si Edsel Kamalian. Magbunalan og kahoy ni may lansang ito naglabayang Mayo 2 sa sitio Agtataho 2 barangay Makasilaw lungsod sa Calatrava hinungdan nga nakabsan kini sa kinabuhi kay K5 Steve. Kagahapon man gud ato ang nabisitahan dito ang pamilya aning namatyan at the same time ato pong nahinabi ang pamilya aning 19 anyos nga suspect. Dito na to na tukiban kay K5 Steve niya wala pa gid matungkad no until now ang pinaka hinungdan silang away kay base sa mga kaubanan aning baka ka mga naimbolbar wala man sila na natikdan kay K5 Steve niya bugat niya hinungdan sa away aning duha sa katong sayo-sayo pa lang atol silang pagsugod-sugod silang panag-inom. Pero na nang gabi na, although nura sila mga na dungga ng mga komosyon, tali aning duha, mapagsinggit-singgit daw. Pero wala man ito nila gi-expectar nga musangpot dahil sa ingunini kay Pab Steve. Sulayan na sila daan ng ulang sa ila pong tagsa-tagsa ka mga ginikanan kini silang duha. Like ni si Edsel, gikuha na siya ang tasihang papa aron makapauli. Samtang kini si April, kuhaon po doon ta siya sa iyang amahan kay Molagi na impluensyado na sa ilim ng makahubog o galing kay midumili man lagi daw ang kining duha kay okir man daw sila. So mora to sa siyempre kampante ang mga ginikanan kay Ilhan Naira nga abig dili mag wala rin daw tang mahitabo mora to kakibab Steve. So para manggod kang tatay Edgar bugat kay siyang bahin ang ginagatan siyang anak to sa rason nga wala man yung laing mga magsuon na ginasaran eh. Buwag pagod siya siya ang asawa, mga kapin na 20 anyos. Niya ang mga pinakasakit daw para sa iya ha. Sa talan kay usara ka buo kung yung anak, di ba pag yun siya, ha?
0: Hmm.
2: Oo.
0: Ang, nasa, na, ang nakasakit ni Jong kay maghigala ay pag yun?
2: Oo, maghigala ay pag yun. Yeah, tungod rin sa ilim ng makaubog mo ni ang nadangatan kay Kifab Rai. Ah, kay Kifab Steve.
0: Hmm.
2: Oo.
0: So, ang kaning kuan, ang kaning amahan, naka-statement na kay kuan niya?
2: Nadiri sa taas-taas sabi niya, wala ako ma-prepare ang kinini ang unsa ni ang kinini ang clips
0: bitaw. Ah, sige lang, so, oo. At ang ilang sa kuan, kay post na ni kay Five Jung ang official statement sa amahan.
2: Na ako'y kuan, na ako'y unsa ni, kining investigative kuan na, kinini ang narito naka-asilo dito tanong ng kuan statement sa aning baka ka mga ginikanan kay Five Steve, pikas ang pikas. Sinon,
0: mayo,
2: sa
0: mayo.
2: Part of sa pamilya ni April, dili man po daw nila tolerahon.
0: O sa?
2: Sa part sa pamilya ni April.
0: Dili nila itolerate?
2: Dili nila itolerate, oo. Dili nila konsintihon.
0: Iklaro to kani si April, laki niya?
2: Oo.
0: Mauni
2: ang Disneyland News.
0: Oo. So, at least ang pamilya, dawat kung unsay action sa kwan kay natural, ginikanan po good sila. No? Kung maatuaging balihon na biron, so nitabo na kang April, so sakit po silang buot. So, munigingon nga, wa may ingon nga kwan kay wa man po nagi gilauman nga maunay sang putanan silahang inom-inom. Unya, sa untaman nga naabot man sa punto, siguro, kato, amang gito, kwan na ba kay, na kwan, so, kaning nga kaso, homicide ni?
2: Yes, yes. As per confirmation, gikan kang Police Captain Alba, homicide siya kay Five Steve.
0: Mm-hmm. So, ang suspect, kumusta?
2: Na nakasawa na.
0: Ah, okay. So, na-inquest na ni?
2: Yes, atong Lunis.
0: Oh, mayo-mayo, kay at least makuha na itong kwan. Kano sa ni, Hato Jong, sa iyang katapusang paulayan ang biktima?
2: Base sa itong naibawaan gahapon, karong Domingo daw. Karong maabot Domingo.
0: Oo.
2: Mm.
0: Sige, Jong.
2: Okay. So, wala ito ang matod gadugang report karong duha para sa programang 11 Mbps. Dahil nato sa D3 Blood Rex Pamadudog, Mighty Sea Kos Kikipab Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Nagros, Kikipab News Apam.
1: 11 Mbps.
0: Okay, mo na mayo nga ginikanan, no? Nga kanabitong dinimo anon. Ang simpatiya nimo na gyud sa imong anak, pero since the crime was been committed, unya giasuntong yang anak, so at least tubag mayong tubag ba nga adim na may tolerate na, no? Pero manag yung mapabiling gyapong anak nila, wa lang gitolerate mga ka-K5 because mo man ni tabo. No? Depende na kung unsay kwan sa korte, unsay dagan sa kaso. Anyway, homicide, makapiansa na man na, Jong, no? Makapiansa na ang kaso nga homicide. And at least makuha agad ang kuan pod, kining justisya pod. Because we know nga, di man po ito matawag na itong aksidente. Kay matawag mga ka-K5, kung aksidente ito, reckless imprudence man na. Kanambitang wani mo tuyo ah. No, kato is nagkabangi ay man good na may maghigala ay good. Kita kaagi man tag mga sana mga suod pud ng gala mga ka K5 kana bitawng usahay kanang nanakas sa gahom sa ilim nung makahubog unya pagkay manhiman digid maliken nga may lalis-lalis ug bagay magsinumbagay pa nga pagkahuman magkinatawa na magkinatawaan ay rapod na, no? Mga magpasalo ay normal man na, kuan man gani, magpatay man pod gani ng igsuon. Di ba? Huh? Ako, mas maayag ganyan na mga ka-K5 nga. Kanabitang maglalis mo, at tubangay maglalis, at tubangay mag-away, usahay mag-kuanay pa. Huh? Kaysa naman nga, kanang likuron ka. No? Kanabitang may siya tubangan ni mo, unya, duslakon ka sa likod. Oo. Huh? Diba? Oh, mo na ilisod. May nakatubang nga mga ka-K5, balag unsa dira nga kuan, basta kung kinsay alaod, natura, pangatubangon man gina nimo. No? Kanabitang namang guhi mga higalay ngunana, good, diba? Pero kuning unani, wa man gid matog na to nga wa san to natuyo, pero in our own mind, tungod na gito sa ilimnon nga makahubog, nga may gilalisan hangtod nga nagkasakitay, no? Napog sila lalo mga gilalisan ang duha. So, kurti na'y magkuhan na. No? At least ang both families, may ilang kagalingon ng sentimento. Okay, wa man gina kay hilag-higila-higala ay man. Wa man tay magkuhan na magka-kayfay. Importante dra nga muusad ang kaso. Alas 11:29 sa Pikas Bahin naman, aritag gihulngan. No? Aritag gihulngan, standby ka K5 Elmer Sagang kay isa ka persona kana pod basig nakainom na pod ni kana bitawng inom nga nang namok og fiesta sa isa ka barangay gihulngan nya karon kay mao dayng nagsamok kay bitbit magarmas nadakpa noon, no? So i-check na to si ka K5 Elmer Sagang nga kay wa taon to nakabuto to kay basig napoy maanging uban, no? I-check sa na to ka K5 Elmer Sagan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer,
3: ka K5 Stado arestado pinagin sa citizens arrest o gagiturol kini sa kapulisan. Kinigusa sa lalaki human nga makuhan nga nagdala-dala o kinig arma sa kinasim sa tagadagita o samuk sa celebrasyon sa pista dito sa Baisiki Umihan na Barangay Binagista. Sila sa regulunan ng hapon sa mga alas 4:45 sa Kadlawon na Martes. O na kinig suspect, binaga si alias Gino 27 anos, disidente kinig sa may Siklunuwer Moog na Barangay Planas sa Baog Syudada. Base sa ato ang abulusin sa naghapon sa Gulgan City Police Station, na kinig suspect ngayon siya, sakpar kinig mismo sa akto sa kanhi barangay kagawad sa barangay Buenavista na maoy mihimo usab sa pagdakop niini aron malikayan ang posibleng gadimal may tabo atol sa buong pista. O diya kinig suspect dinala kinig ato sa kwerpo sa kapulisan sa Gilgan mga alas 5 kagahapon o niya nakumpiska usab niini ang usab ka kalibre 45 na pistola nagigog gagigunitan sa suspect sa diyang nadakpan kini kakibaytima.
0: Dahil lang.
3: Pag-abot sa istasyon, diya, no.
0: Mer?
3: O, mo niya kakibaytip do, gihimo ni diya agya kinig sa investigador, agya interview o verifikasyon, ingin man agya pagsuta kon mo, lisensyado ba ang armas nga dinagana inigay mga suspect dito na suta kini sa India dili lisensyado o lang ipakita ka dokumento at kinig baog suspect sa karon at kinig suspect is ano sa kwerpo o nasa kustodiya sa kapulisan sa Gilman na nakitman at kinig armas sa kakibaising.
0: Dili ni siya maayo mo bit-bit og armas kay huwag isa katagad siyang armas o gitaya. Maragsokan sa guru yung gede. Pinalitra po guru niya?
3: Oo, lagi yun niya. Karon kay nag-continue. Paday na investigation kay ilang ibisugaran ko karon kung asa o kung anong nakaangkon kini o armas kini gabaog ka suspect kay so ila pa digi o gibirify kaya may speed.
0: Mahingo naman na dahil nga napunitan na ako, sir. Pero problema kay ang nakabutang sa balaod is position man. Di ba? Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Benito sa ikaw nagdakpan. Nagina ni mo. Wala lang giniya ko na. Pagbutang aglihaan. Tangan o kining. Kuan para nami, nindot po ba? I-present.
3: Nakinaw po siya kinaisig kay dito sa area na aram po ikan ni Barangay Kagawad na o'y nagdala ng police station.
0: May gani, kaway ni palit niya. Kaya ka lang, kapagkabalotan nga dra, bukiran sa may Buenavista. Di po ba yan nakakakumpiyansaan nga napon na yung mga nagmag-bit-bit po dra for self-protection. Dili lang siyuwi. Dili lang ingon nga pakita-pakita na kada inkaso nga magkinaunsa na magini mahulbot pud dira ba. Magani kay wa gani palit niya.
3: Mao lagi.
0: Oh, salamat sa kanara ni dako, pero kunay ni palit niya, base pug lisod na pug kayong istorya ha.
3: Correct.
0: Oh. Correct. Wala ni bala, mer?
3: Maura gid na kay defensive, ganan. Mahibalo, wala ko na kapagpapangutahan ako ng tila ka buhok ang sulod na sa usa ka magasin, pero mao lang ginagad ng state.
0: Ah, mao lang gi-present nila.
3: Tuman
0: po sila, no? Wala nga ba, iduslak ni mo, mamatay ka sa titanos. Wala, tawa, pagpokon ka na niya. Maigo na yung simong agtang, niya. Masama din mong agtang, matitanos ka. Oh, sus. Sige, Mer.
3: Sige, sumunod pag matunod ng mga balita, karoon naman na orasa sa Health State Pagkirato sa DTX sa 500, my PC o D3 Bio. Para sa programang 11 NGPS, kini sila K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, servisyo ng Mekong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 NGPS.
0: Mga ka-K5, alas 11.35 na. Atong oras gidan sumitingon sa DTX 500. Dagan magkasaway kay lagi ang butlang, wapog ko kabalungan, no? Pero, sulay, ay magtuo sa istorya mga ka-K5. Kaya kanyang istorya ba? Daghan ang magnamabdo sana. Ha? Kanyang istorya, daghan namabdo sana. May gani, wara na ilhan. Ha? Kabalo mo mga ka-K5, sultian ta mo, sulayan ninyo. Ha? Kining ganong effective ang DTX 500 mga ka-K5 tungod sa nasay desugar sugarcane extract. Unya kining dahon sa paliya, 100% gina mga ka-K5. Recommended by the Department of Health nga usa ni sa makatabang para manormalize ang blood sugar. Ha? Ang blood sugar mga ka-K5. Oh. Now, sultian po tamo mga ka-K5, kung kamo dira mga suki nga tigpaminaw, di mo mugamit og kining sugar, di mo mugamit og kining tamis, malupog mo po mo. Ha? Malupog mo eh. Nga naman, ang atong lawas, gakinanglan na og blood sugar, gakinanglan ng sugar. Ha? Tuo mo wag kinanglan ng lawas ug sugar unsa man ang iyang ihatag nga enerhiya. Kabantay mo ana mga ka-K5 na ay mga tao nga hypoglycemic. Oo. Kung di mo motuo pangutana mo sa doktor. Ha? Hypoglycemic. Karon in order mga ka-K5 nga ma-normalize kaong kagkalamay. No? O niya karon kay diabetic man ka. Dili man na ingon nga kulang ka o na sobra ka og kuan gud. Dili man na. Ang problema man gud ana mo na usahay matalang mo sa istorya tungod kay dili maong pagka-explain. Ang atong lawas mga ka-K5 usually kita halos kita tanan mga Pinoy more kalabanan jud type 2 diabetes gyud na siya. Pasabotan na may insulin resistance ka. Nya ang imong insulin resistance man to sa naay sugar dili dawaton mga ka-K5 sa imong nga selula. Why? Because corrupted ang selula. May naka problema dira. Either ba sa imong nga problema ka sa the breakdown of sugar nga mahimo sa energy. So dito mag tipon tanan sa dugo, that's why diabetic ka. Muna pag blood test ni mo, pag sugar test, taas imong sugar. Nakay sugar. Oh. So kinanglan, inormalize siya, nganong giusa ang DSA o ang dahon sa paliya, kay partner man na. Kining DSA, limpyuhan ang imong selula, ang pait nga bahin sa, o pait nga dahon sa paliya, muna siya ang mo-regulate sa imuha nga sugar. So pag-agi sa imong selula, gamiton siya sa imong selula, that's why mo-abdi ka. Kabantay mo sa mga nagtumaw sa DTX 500 na na-abdi ka. No? Tingala ka nga murag kondisyon imong lawas. O niya, di na ka murag lipong. Tungod kay na-normalize imong blood sugar na gamit sa imuha nga lawas. Kaya kung wala kay sugar, malupog ka mga ka-K5. Oh. Ang problema lang ko na to, kay too much intake of sugar, pero wala ka-exercise, nangabuni na ng imong mga cells sa lawas. Muna ipag-explain. Muna ipag-explain. Mingon gani, hala, na, kla, puno lagi kag fats. Kabalo ba mo nga ang fats gikinanglan sa lawas? Mingon po nga, hala, puno lagi kag kolesterol. Kabalo ba mo nga gikinanglan sa tong lawas ang kolesterol? Mingon po ka, hala, kahugaw, dagalay kag bakterya. Kabalo ba ka nga gikinanglan tag bakterya? No? Ang nakamayo lang, kaya nga tong lawas, may regulatory siya. Karon ang yang regulatory naapektuhan because kana bitaw sa ing ato ang mga Pinoy kining ato abitaw nga batasan basta pag-agi ni mo dira ning palit ka ng pagkauna namian ka pagkaog mapalit na pug ka no kana bitaw sobra ba supposedly dapat balanced diet mo bitaw gitawag nga balanced diet because dapat balance eh. Morning pang energy udto transitional nga meals pagkagabi light meals because patubang kas tulog para ang pagtulog di mo magka K5 ma-rejuvenate ang tanan nga lawas nimo problema lahi man ha murag kauno mam kaon sa kadlaw wala nga ma irregular na nga tong lawas na kinahanglan tag DTX 500 magka K5. Sige, available na sa mga butika danan nga mga branches sa Klinika de Alternativo sa inyong lugar. Alas 11:41, kining na itabo sa kauluhan, muni nakalisod karon mga ka-K5, labi na kung ikaw, isa ka ka-kritiko, ang problema lang, ambot lang, di man po ko kaingon kay kanimanggong mga suspect, presumed to be innocent until proven guilty. Pero ang atuan lang ikuan nga per se, nga kun maog yun na siya mga ka-K5, mo nagingon nga lisura, no? Gamito nimo ang freedom of speech para makapanguhag kwarta mga ka-K5. Kay kini nadakpan nga isa ka founder sa online news outlet, dahil ako pangalan para di po daw mapiktuhan. Ang problema lang, kay kini ron nga news outlet, inyohaning bisitahon mga ka-K5, tanan nilang news item, ang mga comment lain. Apektado eh. Napiktuhan taon sila mga ka-K5. Kailama ilahang kiniusa sa ilahang haligi po mga ka-K5 na dakpan man into a bribery. No? Extortion mga ka-K5. Nga sa diin, ang iyahang gitarget, allegedly, si former speaker Martin Romualdez. Anya maro po siguro si former speaker ning gidangop niya og NBI sa entrapment operation mga ka-K5. Imagine pila 350 million pesos. Oh, so karon ang uban mga ka-K5 medyo nilahi ang timpla. Nga oh. Murag laban ni kuan man ni kanang ano termino ani murag grabe man ang uban nila nga mga kuan maka saway makakritik mga ka-K5 makakriticize no unya karon here there you go may nahitabo nga extortion nya karon gihimo ko no according pa sa report nga nakumpiska sa operasyon sa 370 million pesos nga cash oh grabe ha grabe mga ka-K5 nga ginbutang sa malita dako nga kuan no dako nga kuan pwede na to siguro magpakita dari ang kuan pa mga ka-K5 ang kwarta sus. Oh. Kay kini manggod nga kwan, grabe ni ka ka-critic ni sila. No, pero may lang presentation, okay man lang presentation, may mga kwan man pod pro an anti, pero ang nakalisod lang kay ila mismo nga kwan apektado ang ilaha mismo nga imahe. No, nya kabalo bay ka social media mga ka K5. Ah? Oh. Sus. Grabe ang kwan kaning nato gani ilaha nga kwan. Kinibitaong makita gyud nimo mga ka K5. Ah, sus 40. Tagaan kay kuna na munsi murag ngasawa kag tulo ay. Oh? Kwarta pa imos. Kung hindi ko na nanggi pangayo, 350. Then, according sa allegation, nagtawaray o kining naghangyoanay, nahimog 300. O niya, para dili ko no bugat, para dili halata, ihimo sa four trenches. No? Oh, 70. O, yun to, 75. Niya, 70 ang gibutang. Dayon, ang ubda dang uban ani mga ka K5 is smart money. Oh, so wala pa sila komento mga ka K5 kay kuman sila kabuk murag lima ba nila. Basta siya ang nailhan mga ka ang gigikuan mga ka K5 because kuan man good. Ilado man good. No? So sus kalisod. No? Labi na kung igo ka smart money mga ka K5. Anyway, wala gingon nga may mga abogado man sila. Ha, depende na kung nun saan paglusot. No? Sige, alas 11:45. I-check sa nato si ka K5 Jeffrey Serio. Ha? Kay kining report mga ka K5. Standby sa ka K5 Jeffrey. Regarding na mga K5 din yung driver nga nilakpan sa Bible operation sa lungsod sa Yungon. And the same time, sa Picas Bahi naman mga K5, gipangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson ang pagpanagtag naman sa 1.65 or 1,650,000 pesos nga educational assistance ngadto sa 550 ka mga college students sa Catholic Ming Yuan College sa Murcia, Negros Occidental. Nakadawat ang matag-usa ng mga estudyante sa tag 3,000 pesos isip sa abag pinansyal sa ilang pag-eskwela. Sige, check na to, ka K5, Jeffrey Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep?
3: Ito ang Steve, sikot o ganaan na palakap sa representant ang usap na lalaki, humanaktuhin na nagpayuhot sa gitulong na drugas at sa pahidas operasyon sa barangay poblasyon. O yung mga medyos oriental, kumahapon na last 2 sa Naglawan, Martes, Mayo 5. Ang suspect nila si Alias Dumbo, Munyo, driver o residente sa mga barangay. Tinsag nila sa kapulisan na street level individual or FOI. Malapos sa report sa Yungon Municipal Police Station, ang operasyon gimo o dyan sa kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Martinin Pidia sa Negros Oriental. Na-recover chicken sa suspect ang pinabana na 0.50 gramo sa butuang sabo na mukatidad o 3,400 pesos. Isang tangan ni Gikay na ang kaso batok sa suspect alam sa paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Preventive Dangerous Drug Act of 2002. Kiting aplikasyon ka na ito sa Detox 500, Dutry Bayo, Mighty Chill, Detox Kapumet, nakagapit ka na, naka-detox ka pa. Alam sa programang Ribbon Nito Dose, ako sa Detox Paper Stereo, Paras Karimita Bintas, Kirk Fisher, Pabitong Pulingawan, sa Negros, K5, News, FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Jeffrey Serio. Ang manang ninaganahan ko kanang energy take mga ka K5 ano? Energy take namin ako kung maka-recharge ka. Ngayon namin na kanang uli-on ka ba no? Uli-on ka kay mo uli pug ka. Alas 11:48. Ato na lang yung hot doon mga ka K5 Jom Sunido. regarding na sa kining aktibidad dira sa syudad sang Escalante, na regarding na nining Manlambos Night Market, no? So isa ni pod nga posible nga maka attract og even local nga mga turista o local nga mga dumundoong, no, para pod na dungag pod down sa mga income, mga kakib, mga perte naging mahala sa mga palaliton, no? Ning taas na barab to gahapon ng petrolyo noon, pisog dos, okay na to. Sige, nasa linya ka K5, Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
3: Yes, K5 Steve, no? Anda, anam-anam na ngagi i-plaster sa Dakbensis Kalante ang pipila ka mga balagyaan, labi na gid ang bila ka mga events kay K5 Steve. Sa una, ang gihan ay sa local kagamahan sa Dakbensis Kalante, kining ang night market kay K5 Steve. So mura og kining sa tuang paglantaw, murag first time ni siya sukad pa sa ilang pagkuan pag apapiesta. Pero agipananaw po usab nga ang kining night market makadala ug makaagni sa ato ang mga lokal nga mga turista nga mosulod sa Dakbensis Kalante kay K5 Steve. So labi na gyud nga kuan makahatag po duha man kuan ni socio-cultural unya economic pagyud K5 Steve ang kuan ang konsepto ni ining kuan inining night market kay K5 Steve. Kay kung maingon na to nga dili lang magnanong malaki pa diri ang socio-cultural tungod kay pipila ka mga baligya diri kay K5 Steve, ginamang iskalantihanon murag nitibo gyud sa maong lugar unya ikaduha nga bahin kay K5 Steve kining ato ang mga gagmay pud nga makinegosyante maka-income pud sila so sa ilang ekonomikanhon nga aspeto. So kuning atong gilantaw karon nga mura og kaning murag mo aligre ni siya karong panahon na ang ining umaabot nga ika-28 nga Manlambos Festival K5 Steve tungod sa pipila ka mga inobasyon nga gihimo og gi-implementar sa lokal nga kagamhanan sa Dakbensis Kalante K5 Steve.
0: Oh, ang asa na dapita gibutang Jom?
3: Karong 18 pa kay K5 Steve kuan i-plaster og kinigi-expectar nga diri ni siya imuntar sa kuan atubangan mismo sa shopping center sa Dakbensis Kalante. So terminal siya sa pagkakaron. Sa bagay dugay naman ang lagi nagpractice dira kay K5 Steve tungod kay sa mga ordinaryo nga mga adlaw labi na gid karong mga wa pa moabot ang Manlambos Festival ang ilang kapistahan na magid na di gabaligya kada gabi unya maingon na to nga pang night market siya na ay mga kuan na ay gabaligya ng mga karinderya unya pagkabuntag na po di ilan na pong ilan na pong kuha o nilang baligyanan unya pagkagabi mao po pag display usab kagang pa rin ng mga kansi nilaga so diha po dyan mga kuan mga inasalan so muna gurong usas mga rason nga murag na agni ang lokal nga kagamhanan sa Dakbensis Kalante nga magbutang pod og night market atol sa kapistahan kay K5 Steve.
0: Ah, okay. So ang kini nga night kanang atubangan jud mismo sa shopping center.
3: Yes, murag diha gi project nga kuan. So later makuha naman na siya kay Pizza 18 so ibuksan. So karon mga karong mga sinimahan na ha ang hing mo participar nining night market kay K5 Steve makita na to nga mga mataamat sila og andam posible sa ilahang mga tindahan ni K5 Steve.
0: So, kumusta ang siguridad?
3: Sa pagkakaroon, no, na atong nakahinabi ang deputy sa kuan sa Escalante PNP, all seats and ready ko to go man po. Naman po sila kining ilahang kining sa peace and order council na ila naman na meetingan, kalakip na ang pila ka mga augmentation forces, ang force multiplier nga makuan mo ilahang ma-utilize sa panahon sa kapistahan kay K5 Steve.
0: Okay, sige Jom.
3: Sige, sa mga pala mga balita ang atong nahipos sa itong paglibot-libot sa bilog sa Dakbayan sa Escalante o ang kining balita dala sa ito sa kaluan sa Detix 500 Mighty C ang alkaline base ng vitamin C T3 Biospore Biotic o extend food supplement Detix Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa para sa programang 11 Mbps ako si K5 Jom Sonido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros ang kampiyon ng estasyon K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:53 mga ka-K5 o 4 na. Sige, salamat na. Ninot ni, kay sa pagkuhan ako dragod sa Iskran TV4, panahon sa kagabi on maglisod kag pangita asa ka kuhan. Kuha ko kay line, convenience store yun. Pero kung nabutang the night market, unya, mayo lang ang pagkahimutang, then may mayong seguridad. So, probably, isa na sa isa ka inisyatibo nga it will be successful and makatabang pod sa mga gagmay nga mga negosyante. No? Labi na kung parang kagabion, may mag-biyahe, no? Niya gutumon, so at least may kuha na, may adtuan na mga ka-K5, may hapitan, nga pwede mo makakaon, no? Panahon sa kagabion, night market eh. No, wala may night market sa buntag. Sige, alas 11:55, standby na mga K5, babalik ta kong dagadugay. Musunod na alas 12 impunto ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. The lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sa si Doc Ramiloy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Mm. Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo.
5: Oh, naiuban ka ni Dok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
6: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usara man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
5: Mm. So, unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
6: Mm.
5: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
6: Mm. So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
6: Mm. Dugang pa, so ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio. Mm.
6: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
1: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Kini pa jud do kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon.
6: Mm.
5: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian.
6: Mm.
5: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy.
5: Mm.
6: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan kanang nerves nimo mao ni ang imuhang wiring.
6: Mm.
5: Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
6: Mao nay myelin sheet. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imong nerves sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imong tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imong nerves niya. Kung sige kag ditribayo, ganaris imong nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
5: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
8: D3Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio. D3Bio Health News.
10: Sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon
11: D5 Philippines,
10: sumasayo ang MyDC Network News.
11: MyDC Network News,
10: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate station ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
12: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligala na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakit ng pasahero sa loob ng basa, nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
10: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng iligal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin, Mega K5 Mary Lori Duque.
13: Timbog ang isang lalaki sa umano'y iligal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa illegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyDC Network News, ako si Ka-K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
10: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
12: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
14: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique. Ngayong buwan ng Mayo 2021, sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Iliaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, AFP kinumpirma isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
15: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaang noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 at Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
12: At 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid ka K5 Leonard Veray.
16: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang ng weeklong celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang Love Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyo ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalya ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
17: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugris, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may petsa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz, huli sa CCTV. Kabuang detalye ng balita, atinig ka K5 World Villarreal.
18: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtanggol.

0: ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga suspect na nasa poll ang mga mukha sa CCTV. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: At lalaking nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa ate, Deka K5 Grace Balustrino.
3: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan at nang magkita na ang mga ito ay agad nang pumasok ang...
4: Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
5: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
4: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
5: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
4: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Iulaon niya namo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad ni mo, sir.
5: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
4: Bye, sir.
6: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol

na mga balita, Optic Fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps! 11 Mbps!

0: Alright, balik tayo mga kaka-K-5. Dinig yapon sa itong tulumanon. Alas 12:30. Atong oras naman, gidalas may tingnan sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga doon ay VCO, the superfood supplement. Likay sa hepatitis. At the same time, problema sa itong atay o ka liver cirrhosis. Laban ako ni ikaw, grabe nagainom sa ilim nun nga makahubog. Dapat mga kaka-K-5, maayod ang lawas. Sinagi sa cold press extra virgin coconut oil. Makatabang yun sa pag-mintina sa ikaayo sa ato ang atay. So ang D3 Bio, makatabang man mga kaka-K-5 ba? Para gawa sa kining performance o kaang healthy ng atay, makatabang man sa tuwang kidney or even the entire digestive system mga kaka-K-5 o ang tuwang urinary system. So kamodira mga kaka-K-5 ba, dapat naka D3 Bio matag-adlaw 1 to 2 gel capsules per day. Available na sa mga butika sa inyong mga lugar. Gamay sa tanghisgot-hisgot mga kaka-K-5. Now, but before that, ana sa last phase sa pagpangandam sa Department of Education agang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur alang sa ikasag nga 2026 palarong pambansa. Dunga naman sa pagpatuman sa masugot nga safety o health protocols sa dili pa pagabuksan sa Mayo 24. Sumala pa sa organizer, ibutang sa late afternoon o evening hours sa mga dula aron malikayan ang heat-related risk sa mga atleta. Gitataw ni DepEd Secretary Sunny Angarag nga magapadayang prioridad ang ikaayo sa mga atleta. Magapatuman naman sa hugot nga hydration measures og siguroon nga magapaday ng supply sa tubig sa tanan ng mga venue sa palaro. Sumala pa kang Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr., sobra 97% ng kumpleto ang impastruktura ng mga preparasyon human ng duha ka tuig na pagpangandam. Dugang paniya, adlaw-adlaw ang pagabot sa mga kagamitan alang sa mga dula o ipailalom kini sa dry run sa dili pang aktual nga kompetisyon. Naka-activate sab ang komprehensibo nga safety measures, lakip na ang 24/7 police visibility, emergency medical team o ambulansya, operational emergency operation center o mga disaster preparedness simulation sama sa fire o earthquake drill. Gitata naman ni DepEd Caraga Regional Director Maria Enes Asuncion nga ang pagpangandam sa probinsya gikatdak daw sab nga taas ang basihan para sa sunod nga national sporting events. Samtang ang K5 News FM Philippines, isa man ang official media partner nga mag-cover naman sa palarong pambansa 2026. Alas 12:33. Target naman karon sa voucher program ilalom sa Senate Bill 1981 nga tabangan ang tanan ng mga disadvantaged learners nga maka-eskwela sa pribado nga tulungaan pinagi sa voucher program system. Sa managlahing nga pamayag human nga aprubahan sa Senado sa ikatulo og katapusan nga pagbasa ang Basic Educational o Education Voucher Program Act. Gitato ni Senador Alan Peter Cayetano Gwing Gatchalian nga dakong tabang kini sa mga disadvantaged learners, particular nga gatakda sa maong balaod doon. Ang unang tabangan ang mga disadvantaged learners sama sa persons with disabilities, mga na patyan sa ginikanan, anaa sa mga suok nga bahin, mga indigenous people o lakip na mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sumala pa, gipamayag ni Senator Bam Aquino nga ang pagkapasa sa mga balaod doon sa boto nga 22 pabor o walay mi supak. Gipaligon ang Senate Bill Number 1981 o ang balaod doon nga Basic Education Voucher Program Act. Alas 12:35, murag di magyud mawa ning 4 piece, no? No? Electricity. Oh, niya, sa patulayan ng mga kuan mga kakifab, karon mga anak, voucher program. Di ba ka ni dubli-dubli na? Ha? Nga supposedly katong mga wa nakadawat og kuan 4 piece kay kanira bang 4 piece mga ka K5. Kung atuag yung subayo ning 4 piece maraga tiba gid ba basta mag payout na. No, ang pangutan na lang dira mga ka K5 kung napunta ba gyud na didto. Kay di ba ang basihan sa 4 piece kung pila man kabuk imong anak kag eskwela. Oh. Kung sample usa ka buk eh more pud imong madawat kung kusog ka mo. Katong ingon nila kuno nga dako kuno sa tong kwan base sa pagtuon mga ka K5 nga may dakong ikatabang sa atong lawas. No? Kugihan ba? So kung lima ka buk imong anak, mo dako gyud. Oh. Diba? Ang pangutan na dira, okay lang kung napunta gyud dito. Ha? Kaya nagnapunta ra sa Turko. Ah. Napunta ra sa 5-6. Okay, kun kay kabalo mo unsa? Actually wa mo ko supa kanagon. Gato mo supa ko na kadakog benepisyo taw na nas mga kwan. Kadakog benepisyo mga ka K5 sa mga pamilya nga mga Pinoy. Bisan asa pa, bisan kinsa pa mga ka K5 mga Pinoy nga pamilya. Dako kay nang atabang sa ilaha pero kabalo mo nganong na napunta na sa dili mao. Ha? Kabun tungod na ni problema sa una pang panahon mga ka K5. Kana bitawng dili regular ang iyaha nga payout. Kanang dili regular mga ka K5 ang kwan. Para gud aning ayuda or kining mga assistant financial assistance mga ka K5 for example may nasunugan. No, ang uban katong nabagyuhan. No, usa sa mga possible ha, mga irregularities mo ni. Ang grabe nga naguba, wa kadawat pero katong nagnagubaan rag bisagra. Nakadawat. Unya, ang uban pod nakatukod na lagbag-o mga ka K5 mo pay pagawa sa ayuda. No, na marag gitaw nga delayed ba? Para po gud ning sweldo? Ha? Kining sweldo sa gobyerno mga ka K5 ambot tingala ko nganong nang uban mga nung dugay. Nga supposedly may mga program of works naman na. Pag humani mo kuha na, pag makuha ng imuha nga agi ana, isubmit na nimo, pirma naman lay kulang ana. Wala man siguro'y department head nga nagpatrabaho nga wa pa'y program of works. Diba? So, karon ang kining ingon-ani mga ka-K5 nga balaod, dakog tabang taon ni sa mga estudyante because we know unsay mga karami taong estudyante mga ka K5 nga well deserved kanyang mga disadvantage mga PWD mga naala ni Muyo taon sa mga kanang mga suok-suok sa kabukiran no? Kanyang mga matawag nato ng mga indigenous people kana mga original ha katong mga gikan jud mga ka K5 sa daghan man as bukid daghan man mga ka K5 nga mga kinibitaong IP jud no then the same time kabantay mo tong mga ginapang feature mga ka K5 nga pag even pag abot og kining graduation niya nagbahag ha kabantay mo ato. Nguna na ba nga mga kanang gusto mo pursue sa ilahang pagtuon in a private institution nindot ning voucher program pangutan na pila ka ha? So ang kanilang mga kanang pantawid pamilyang Pilipino program murag kana ko sobra naman pud ha tiba-tiba na gitaw ang taga purpisa ni. No, pila to, Munzi, ang kwan? Katong, pila to kakilowat? Pa, 50, paubos? Wasli bayan? Sana all. Oh. Duta, no? So, mauna ikuan mga ka-K5, pero okay naman na. Ang kuan na mga ka-K5 is, dapat, i-review nila mga listing. No? I-review nila mga listing, kaya basin niya na appeal dra nga, kuan balay. Oh. Nya kani pag yung voucher sus grabe. Dili pwede mga ka-K5 nga ikuha na lang yun ni. Ha? Across the board na lang tanan ba? No? Across the board na lang mga ka-K5 nga imbes nga muhatag ka ni suportahan na lang nimo ang kuan mo manigi mo sa ubang nasod. Sa ubang nasod mga ka-K5 instead nga naghatag sila ayuda sa mga bata or sa mga estudyante, giayudahan lang eskwelahan. Ang eskwelahan mga ka-K5, may mga partnership na sa mga dagko nga kumpanya under specific what we call this, specific nga mga specific nga mga kumpanya on specific areas, no? For example, mga dagko nga mga IT giants, mag-partner sila sa mga either it could be a government or a private institution, makigkuan sila, makigpartner sila mga ka-K5 para mahanas ang mga estudyante, preparation para sa ilahang career sa umalabot. Then the government will support sa eskwelahan para mahimo na nga hapit na gyud nga wa na lay bayran. 'Di ba? Kaysa naman nga magsigi gyapon tayong unana nya pag graduate mamabdos. 'Di ba? Labi nag makatunong og uyab nga sus. Okay lang ko katunong og uyab mga ka-K5 nga maningkamot pag tawag eskwela. Oh, gipunduhan. Para lang gyud nga naay ikapakita mga ka-K5 nga naay natapusan. No? Wa man to gipakanubo mga ka-K5 ang kining mahimo kang kuan kanang sanay mahimo kag kanang enhance kanunang panabang. Pero ang ato lang ba kay gibayaran ka sa gobyerno, paeskwelahon ka. Unya mao pagani paghuman nimo graduate. Ha? No? Mo pagani mga ka-K5 burot na. Tabang-tabang po taos ginikanan pag kuan oy. Muni nakalisod mga ka-K5 sa programa sa Pilipinas. Muni nakalisod mga ka-K5 because kana bitawng consistent man siya pero dili siya effective mga ka-K5 in a way kung paano siya gi-implement kasi ang tao manggod supposedly tabangan nimong tao kung paano magbangon, paano mga maningkamot. It is like, okay, for example, ang isa ka tao, walay kanunon, first, busgon sa nimo siya, then second, let him learn how to look for food. Paano nimo siya tabangan mga ka-K5 nga makapananom para may kanon? Kuha na siya, dili na literal ha, sumbingay na mga ka-K5. Minto sa itaw, tabangan mo. Kaya kung ingunana ragod pirmi, kada may ingunana, magsalig na lang tao mga ka-K5. Ah, magsalig na lang ang tao mo na daghan ron nga mga siguro naanad na siguro sa kanang ilahang style nga kanabitaong tinamaran style nga gusto nga isang iglap lang pira na. Ah? Kung di man mangawat, mamaligya mga ka-K5. Kung di man mamaligya, makanabitaw manggumon og lain tao. Awan mo dagan. So lisod be, di ba? Lisod de. But anyway, mo na gingon nga this is what we are. It's more fun in the Philippines. Sige. Alas 12:44. May ngutuda kang Ma'am Vilma Kadusali o kang Ma'am Gina Ismulo. Si Ma'am Vilma o yang si Boss, no, yang kapikas kinabuhi, Moginilang alalay magka K5 ang D3 Bayo ug Mighty Sea because kaniyang parish dito man ni nagtrabaho sa Cadiz. Unya kanami tong kakapoy magka K5 pero after nga nagtumar maintenance sila ang D3 Bayo, kita na ko sa mga mubisita ko dira gapang kuri-kuri pa. No? So dira magka K5 D3 Bayo og ang Mighty Sea. Alas 12:45 mga kakay-five are. Kining gipagawas karon sa Anti-Red Tape Authority. This is iskut-iskut lang gamay mga kakay-five ba. Para at least may this is not to malign or ato ang kuano na pod mga kakay-five because kabaluta sa isa ka institution manggod na amang gyoy sagoy. No, nga mo hinungdan nga mareklamuhan, no? And for me, not all complaints are valid. Dili man pud tanang complain mga K5 valid. No? Para gud kami sa K5 gina-complain man pud gud mi gud. Galing lang may valid reasons pud mi. No? May mga di man kita perpekto, pero may mga instances or most of the time may valid reasons me ngano ingon na because lahi man ang among style mga ka K5 no being part of the media industry lahi man pod no kun unsa inyong unang nasabtan pangayuwa ang amo ang kwan pod ang amo ang side para mahatagan pod mo sa katinawan nganong ingon ana ang presentation ha. Now, mo nang mingon po ko nga kaning gitag sa ARTA or kaning Anti-Red Tape Authority, di po ko kaingon nga most of the complaints is valid. Napoy uban na ni mga K5, it could be kuan lang, gireklamo lang yun. Pero may valid reasons why. No? Kaingon ron mga K5 nga ang kining naingon ron ang ARTA or ang Anti-Red Tape Authority. These are the ano tawag gani? These are the agencies, government agencies nga giingon mga K5 nga most complain agency sa bulan sa Marso 2026. Ha? Para makuha na ito, magkaroon, ipakita na ako niron, pero ako sa nimbasahon. No? Number one is Land Transportation Office. Ah? Kung lantao na ito, mga KK5, there are 152 complaints for the month of March. The total number of complaint, ang active paron nga complaint, mga minuto say on process pa, is 20. Ang na resolve is 132. So at least pila na lang ka porsyento mga ka K5. Now, ako i-explain ninyo. Kung mingon taron, this is kuna the entire agency mga ka K5 ba? Tibuok Pilipinas ni. Kung ato ra pong lantaon mga ka K5 manggod ang 152, dako ra ka nagdiferensya. Kung pila kabok ng mga motoristang way lisensya. Diba? So this is, para na ako, gamay rin nga percentage eh. Kung ako alang giyod nga, ngalantaon mga KK5, because kabalo ka, lablaban-laban ani nga complain, number one, may pipila ka mga, siguro, LTO pa nga mga offices, nga may existing pa nga mga fixer. No, pero, anam-anam na magkawala na because kabaluta mga, for example, sa una, kung kakakuan ka sa una, kakifib munji nga, kaning lisensya sa una, pwede naman di ka mo add to. Padala kag picture mga kakifib. Mag-aguban pa kayo sa una, magkabaylo pa ng picture. Oo. Ang uban, padala-padala rang mga kakifib niya, dito na himuon sa, asa to nga, dapit sa Cebu. Ginahimo rang mga kakifib niya, pag-check dito sa pagdakop, mabalan, piki. Ah. Mo ni nakalahi sa una, karon lahi naman. normally ang fixer man good mga ka K5 mo na siya ang tig process, no? So kung tig process siya, napoy mga tao nga tig process pero gigayran ra ka sa proseso, dili na siya fixer. Ha? Mo na gitawag nga unsa tawag ganit, tig assist, no? Ang uban na marag na may uban good nga package na sila na imo mukuan magka K5. Wa man ay problema basta subay lang sa kinibitaong pamaagi. No, for example, magpa renew kag registro. Normal man gyud na nga magpa-assist ka mga ka K5, di ba? Wa man ay problema magka K5 labi na kung kuan kay ikaw mismo driver gaatang man ka didto. Oh, ang kuan lang dira is makabalora ka kung kanus amo release, kanus ana ikuan dira. Kanus ka mo adto? No? Pero kung para sa unang panahon nga bisan ang lisensya mga ka K5, renew ka din na din ka mo atubang pa dito, lahi na itong istorya ha. Kining lagad, kining dakop. Usapod ni mga ka K5, kining dakop. No? Labi na mga ka K5, kana bitawang laban, kabaloko sa kining dakop, bitaw. Laban ani nga kining reklamo kanang favoritism. Ah? For example, ikaw ron na parahan, unya ang nagsunod ni Mawa. Oh, may kayong jigag anti, reklamo ka. Pero sa rule mong god magka K5, sultian ta mo ha. Sa rule mong god, kung matungnan kang madakpan ka, tungnan jud ka. No? Amo na siyang pamaagi magka K5. Di maguta pareha sa uban nga nasod. Sa ubang nasod mga ka K5, lahi manggod sila dito kaysa dere. Dere, kung matungnan ka nga, masita ka, sita, yun ka. Labi na kung nakitaan nila nga may mga violations ka mga ka K5. Now, I for sure, isa po nga nung nag-top ni ang LTO mga ka K5 because of some district office manggod sa LTO, wala nagkasinabot mga ka K5 regarding na nining pagpatuman sa open muffler. Ah, maoning nakita na ko nga ba potential nga reason nga nung nagtaas niyang complain regarding na mga ka K5 nining open muffler. Ah, kay daghan nga nag-viral sa social media dito minis kauluhan. Ngangoban, kanang kabantay mo ng aftermarket mga ka K5. Dito mangod sa uban nga sa ubang nga lugar, ginapang dakop sa LTO. No, marag lahi sila interpretation mga ka K5 sa kwan. Lahi sila og interpretation sa balaod o sa regulasyon. Kaya para nila, basta lahi ang imuhang muffler, lahi ang imuhang tambutso, violation na. Now, ang explanation na is money. Only modified ang ginadakop. Ang modified, pasabot ana, kanibitang imuhang original nga tambutso, ang original or stock nga tambutso, kalkalo na siya mga K5, padakani mong bangag para mo dako og tingog mo na siya kanang modified. Aftermarket pod nga tambutso mga K5, gibutang nimo, kusog ang tingog. Ah, pero may twist pag yun ana. Kay lisod mang good pod kung magdakop ka, unya wa kay decibel meter. That's why dito daghan kayo kuan, daghan kayo dire, wa may magreklamo dire kay madakpan man gyud. May ilan ra man gyud nimo mga K5 nga kusog. No? Muna nga kuan kani uban valid ang uban kuan na nang uban nasakitan na mga K5 kay dakpan man ha laban mo na ang kalabanan mga K5 pero giklaro naman guto nila nga pwede man ka makaila sug tambutso aftermarket kanang modified lahi man na. Ang modified pasabot ana mga K5 giusab nimo ba mo bitag ta term modified pero ang new or replacement that's different story. Ah, different story. Alangan naman din mo na ilisan. For example, suga ni mo, replacement man gyud na. Ang imuharong tambutso mga ka-K5, sample ang stock nimong tambutso nangabuslot na na. Unya imo ang gitapalan, may violation ka ganoon, modified man. Di ba kuha ninyo? Oh, ikaduha nga agency, ako ay wakoy question na naman ka-K5 kini because gyud na sa kanabitaong kining mga implementations nga wa nagkatugma ba. Supposedly dapat ipatawag na sa LTO main office ang tanan nga mga district officers arang to shed light or to clarify sa tanan-tanan nga mga implementation para uniform mga ka-K5. Then pagubot na ikanaog din tanan nga mga orders sa mga enforcers. BIR ang ikaduha. Bureau of Internal Revenue. No? So I don't know nganong nabutang ni sila sa top 2 mga ka-K5 pero amot lang basta kung ano man kun eh. Usually man gud taxations ang kuan ani. No? Mga taxations mga ka-K5 ang kuan. Then I don't know if the complaint is against or it could be against other. Pero kani nga kuan is arta is against other ni. No? Sige. FDA kani. Food and Drug Administration. May mga reklamo mga ka-K5 nga nay naglaptag yapon nga mga tambal nga dili registrado sa FDA. May mga suplemento mga ka-K5 nga kuan japon. Ako na expand og ma. Sige. Maragang oras mga ka-K5 sa itong tulamanon. Sa ngalan na lang, Tibok Puwers ang naglangkob dari sa 95.7 K5 News FM. At onya nakaangot ang 100.1 K5 News FM Kanlao. Sa ngalan sa itong station manager din, SM Brian Morden. Ginigyan mong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Mm. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
3: Mm-hmm.
4: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo ay mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
3: Correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyon ay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang gyud, usara pud ka klase. Ang secret grito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyo kay 1.3 million orac units.
3: Pagkataasa na doc.
4: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mo taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit ili. Kapagaduhan na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Ang gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix mabaka mga butika DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: I love it.
1: Alauna 11 sa kahapunon ning adlawng Miyerkules, pizza size na sa bulan sa Mayo. Here's a song, Sino Nga Ba Siya?

K5 News FM San Carlos, K5 News FM Canlaon, Fabulous Toboso. It's already 1:15 in the afternoon. Welcome na mga ka-K5 sa programang Afternoon Heartbeats. Kabanggapon si Ate Sha, since wala pa si DJ Barbie, hulat-hulatan nyo lang si DJ Barbie kay Suna na to, aray mo. Diba? Oh, DJ Barbie, aso naman in town ikaw? Ipangita na ka diri ay. Sige ka DJ Barbie. Basta kay di na jud kanila pinangga, ako na ilang pinangga, aray mo. Anyway, it's already 1:16 in the afternoon, mga ka-K5. Welcome sa programang Afternoon Heartbeat sa mga suking tigpaminaw sa 18 ka barangay ni Dak Bayan San Carlos, sa 40 ka barangay sa lungsod sa Calatrava, 12 ka barangay sa lungsod sa Valle Hermoso, ingon man ang lungsod sa Toboso, lungsod sa Don Salvador Benedicto, and of course ang Canlaon City. Good afternoon everyone, welcome na. Mga ka-K5, doon na tayo istorya sa kinabuhi karon nga ato ang pagbasahon diri kabahin kini sa usa ka lalaking doon ay trabaho apan nangyanta ng sweldo gisalig niya sa iyahang girlfriend karon kay plano niyang maulig hunyo di naman no maikog naman siya mauli kawa na siya ikahatag siyang inahan, aray mo. Diba? Here's a song, Paubaya. Sa pagbalik na to, ito ang taga, pagtagad, ang sulat tampo nga gipadala sa Osaka Center.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika.

K5 News FM San Carlos, sa alauna 30 na sa kahapon. Ka K5. Tawban niya po ninyo si Mike. Dari lang sa kahapon sa programang Awang Kids. Ate siya. Ang kihapon. Oras alauna 31 na lang. Hatod ka nato sa DTX 500. Kasi oxidant sa food shop na K5 sa suprehar nara dali na karong panahon nga ine niya hilig kay mo og bugnaw mga ice coffee milk tea noon mga DTX 500 para iwas diabetes kung iwas high blood kasi syempre init ang panahon na mag DTX 500.

siya. Sa pwede natang buha. Sabi kayo nga akong pagmahala sa ako ang girlfriend. Sa local semen rako. Sa mata ni mo. Diri sa Pinas. Laman ang tatanay. Tugyan ako sa ako ang girlfriend ang tanang sweldo. Wow ha? Adlaw ati siya. Nadiskubrihan sa kuang inahan ang Facebook account sa kuang girlfriend. Kanta nila in kuyog ati siya.

ako na mismo ang nakakita sa duha na ko kamata ati siya. Nga doon na gid siya ilaing girl boyfriend. Mga ka-K5, hindi ba? Sakit. Ati siya, doon na siya ilaing boyfriend. Ako ang nakakita mismo. Nagis akong duha ka mga mata. Tugyan ako niya ati siya, tanan na akong sweldo. Bisan sa pag-seman ako. Plano ko muli karong Hunyo ati siya. Ako apan wala na ko'y kwartang ikahatag sa kong ginikanan. Wala na ko nabawi ang kwarta. Ngadto ka niya. Aray mo.

0: daw wala makabalo ang yung inahan nga bulag na mi sa iyang anak. Ako na lang hulaton nga mismo gikan sa baba sa iyang anak. Masugid ang iyang anak nga to kanya nga bulag na mi ati siya. Sakit lang ati siya. Kay kini siya mawang una na kong uyab.
1: Ah, grabe po!
0: First time na ko siyang uyab ati siya. O nga, hindi sa kong trabaho isip local seaman. Rason na. Nga misali ko ati siya o gihatag na ko tanang swildo. Kapag magkakaroon ati siya, bulag na mi. Pero ang ako ang kwarta, wala na may balik. Kung asa na ni patulong ang lood, andam kong lahat. Dinurot niya o waldas. Aray mo. My God! Ati siya, maurato ang akong sugilanon. Mga listeners. Dagang salamat. Kika ni Marvs. Ayan, mga ka-K5.
2: Amuna kinadada. Pero sakit mo mang ina. Sakit ba?
0: O, diba?

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
5: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: Bio.
3: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako mga daw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Hindi lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong GERD.
4: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasi gigag ka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
5: Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon!
2: D3 D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 5 News FM San Carlos. It's already 2:02 in the afternoon, mga ka-K5. Welcome back sa laing buwan sa itong programang Afternoon Heart. And of course, mga ka-K5, tagaan na itong pagtagaan. Ang problema nga gipadala mga ka-K5 sa mga late tuners and also sa mga late viewers sa ito ang live. Hala, i-recap na ko gamay ang istorya na ipadala ni Mar. Ano na siya ay uyap. San pa man na siya'y trabaho, local seaman. Ang sweldo niya isip local seaman, iyang gihuro to gatag sa iyang girlfriend.
1: Pagkat saan gaman
0: sakit ba? Diba? Gatag niya gurot. K5. And of course, syempre, first girlfriend niya. Karo nasakpan sa iyang mama nga dunay lain. Siya na mismo nakasakop nga dunay lain. Sa duhan niya ka mga mata nga dunay lain kuyog lalaki. Aray.
2: Grabe po.
0: O niya karon kay gihurot na iyang hatag ang iyang sweldo. Wala na siya'y wala na'y mabilin. Gusto niyang bawion ang iyang kwarta nga gihatag sa iyang uyab. Apan, di na niya mabawi kay giwaldas na lagi.
1: Muna kiradada, sakit-sakit pa.
0: Giwaldas na sa babae. Karon, plano siyang muuli sa ilang Hunyo. Kaya na siya ikahatag sa iyang parents. Sa iyang himuon, mga ka-K5. Sige, beka mo sa inyong mga opinion. Para po maanuhan ang panghuna-huna ni Marv. Sige, comment lang. Like ito sa K5 San Carlos Digital. And of course, mga ka-K5 sa TikTok. Like ito dira. Sa mga naka-follow na ko sa TikTok, halabala mo dira. Di na ko isulti dira. Oh. Hala, sige. Unsa inyong ikasulti, mga ka-K5, kabahin sa storya sa kinabuhi ni Marvs. Apat sa dili pa, tuguti kong mo greet og happy, happy birthday Mami Zarena.
3: Hindi pa rin ako
0: celebrating her 43rd birthday today. And of course, kinsa pa itong nagpa-greet dirig happy birthday ganyan? Lagi mong ako ang i-greet Musti J. Ah, hala, birthday daw nila. Swerte mo, kanatunong ang inyong birthday sa inyong adlaw na tauhan.
3: Tuluyan man tayong
0: swertiha gyud.
3: Ita, umaasa pa rin ako.
0: Sige mga ka-K5 ha, unsa inyong masulti sa storya ni Marbs, comment lang. Dira sa ito ang K5 San Carlos Digital Live ta karon mga ka-K5 sa mga nagpaminaw sa radyo. Mayong hapon kaninyong tanan.
3: Ikaw lang.
0: Og, nakadungog mo sa storya nga ito ang i-share dari sa kahanginan.

0: 5 na sa kahaponon, mga ka-K5. Hala, ting panga pinasab. Make sure nga doon na may DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Bahalag init ang panahon, kape is life, di ba? Kana bang magkape ka, pero ang imuhang ano, ang imuhang tawag ani, ang imuhang isanon sa kainit, kape ka. Kay kung dili ka kakape, maguba ang imuhang mood. Kabantay mo. Na maguba ang imong mood basta dili ka kapangape. So, sa kaadlaw. Oh, hala, guba dyan din yung akong mood. Gawa pa ko kapangape ron. Ganito. Sige mo.
1: Pag-ibig ko itong sando.
0: Diba? Bantay dyan mo. Ginala.
1: Ayong pinaglalayo.
0: Sige mo, kaka-K5, ha? Istorya sa kinabuhi ni Marv sa to ang katawan dari sa kahangin. At padalaan niyo mga mensahe. Tambag alang kang Marv sa K5 San Carlos Digital. At of course, sa mga naglantaw na ko ron sa TikTok, ng mga nakikipag-bardagulan. Bala ka mo da. Uy, anong nabali? Sorry. Sina ako natuplok nun, dere. Ayo, mga ka-K5. Ready to usap. Good afternoon, mga ka-K5.
1: Bawat sandali ay walang kasiligaya.
0: Mauna di ha, kay nga naman. Di mo pa sinati ang usa ka tao, even though uyab na mo, even though partner na mo, or mag-asawa na mo. Ika nga, may salita nga ano eh, trust no one, di ba? Do not trust everybody. Oh, di ba? Ayaw isalig ang tanan, kay maubot ang panahon. Kung ihurot ni mo ang imong pagsalig, pag-abot sa panahon, isa ka, ano lang, isa ka mali. Downgrade ka, diba? So, money na itabo ka ron ni Mark. Gihurot niya pa iyahang pagsalig. Gihatag niya iyahang tibuok swildo sa babae. Kanya, gibinuangan na siya sa babae. Aray mo. Nan.
2: Grabe mo ito.
0: Sa ninyo mga kakifay mo sa imo ni Mark.

gyud ko nung ihurot magsalig, ulitaw pa man ka, Mark. Kunya dalaga siya. Mas bagay pa gani, dito ni mo noon nagihatag sa imuang mama. No? Pero Marbs, makaswindo pa man ka di sa ano, Mark, June. Mauna makauli pa ka, makahatag pa ka sa imuang mama. No, Luis. About naman sa imong girlfriend, at least nakita ni mo nga ang yang gi-after ni mo is kwarta. Nakita ni mo tangayo maghatag ni mo tanang sweldo ni mo, plano ni mo karon pinuang siya, tapos plano ni mo karon mauli ka, wa na kay kwarta, kay dilinan niya mahatag ni mo pagbalik ang imong mga sweldo. Na aniya. That's why. Sagdai, pero ang depende na na nimo kung mo ano ka. Pwede makakaano og case anak niya. Pwede gid ka, pero it's up to you naman. Gusto lang nimo pasagdaan na lang nimo imong kwarta nga nasayang. Pero mas maayo nga nakagawas na ka sa sitwasyon na worst pa niya ang mahitabo. Sabi na kung magpakasal na mo. So, much better nga sa'yo pa na makakain mo. Hindi ko na day siya. Ang yang after ni mo is money. Para sa luho. Di ko kaya mo. Pero ikag-uulo, wala kayong kakak sa mama this June. Diba, may sweldo pa ka? May sweldo pang pabuton by June.

0: natin yung gugmalagi mga kakaifay. Pag-abot sa panahon, kamoy binuangan, kitsa, kitsa.
1: Kitsa, kitsa, pinanumay ko.
0: Diba? Kitsa, kitya.
1: Kitsa, kitsa, pinanumay ko.
0: Pag ihurot ni mo, imuhang pagsalig, imuhang kuan. Wala na. Pag-abot sa panahon, isa kasipyat, madawon jud ka.

Wait lang ha, Ari. Here's another. Ayan. So, da, ako na mau na Marv sa ayaw jug ihurot. May muhang pag... Salig pag mahigugma mga pagbali. Salig og tudo sa tawo. Diba? Balik na tong Ari o. Ari para ni mga kanta. Kaya binuangan man ka sa ano sa o sa ka ano sa kababayi para lang nga wala pa kakaila diba bawala ka diho. Problema mo na Mars, charot lang. Sige, wait lang ha, bakit inalay mo. Here's another song, Hindi Ako Isang Laruan by Imelda Poppin para kang Marvs.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: Let's shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
17: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
18: The best place to shop for all.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

sa K5 News FM San Carlos. It's already 2:34 in the afternoon. Welcome sa Second Gap. Second Gap ba? Ito ang programa Afternoon Heartbeats. So, kumusta? Ang kanan? Nag-enjoy sa music. Alright, mga ka-K5, balik na sa stories kinabuhin ni Marvs. Okay, Marvs.

this time taga na tug pagtagad ang nasa to ang Facebook page nga nag-comments kay base og mangluod na ni sila og ilan ang gipangita si DJ Barbie. Ay di sila ganan ni Ate siya kay di mamasag comment. Alright mga kaka K5, Ma'am Anson. Ingon siya, pakyaw jud ni Ron ba? Ay, ikaw pa pakyaw-pakyaw. Ay, Ate siya pa shoutout ko sa kong utod ka K5, Lolo Pidot. Ay, tinini mo si Lolo Pidot. Shoutout from Canlaon, Denny. Shoutout lang po ko sa kong pamilya Plano o Family Bilyo. Juan, shoutout, Ubay, Linotangan, Canlaon City. Baluarte ni SM Steve. Bumba Marilo, shout out Ate siya. Ay, Sir Bumba Marilo, all the way from K5 News FM. Naglantaw ang isa sa mga banggiitan nga dramator. Real content. Good afternoon Ate siya. Pa shout out Family Kalandingan. Isel Tumado, mayong udto ma'am. Shout out ko sa taga Dulis, condolence sa pamilya Mahusay.

0: some.
1: Zella Vilches Escamos, good afternoon, Misha. Zella Vilches Escamos. Nalit na sa daw kuno siya. Silvano Biam, good afternoon. Ati siya pa shout out ati family Palacios. Palma, gikan ni Maria Faye Palacios. Silvano Vitas, good afternoon, ma'am. Pa shout out. And hi DJ, pa-shoutout ko Maribel Pabalat, tinaminaw karon isa sa naghatagan og radyo sa K5. Ay, tinood! Wow! Kung ba? Shoutout ko sa nang mars na ko DJ diha sa Kabadong Kakadu.

pa shout out to sub sa Hako Salim, sa Pagbigan. Panubigan Kanlaon. Now you're all I'm living for. And hello ka K5 Alicia. Shout out ako sa Lim family sa Panubigan Kanlaon. Maying hapon natin siya gikan ni Ray Cindy. And good afternoon sa tanan nga naglantaw ron, wait. Balik ta ni Giselle, ni Zella, ni Kuya, ni Yum Yum, and also to Serge all the way from Rosha. Good afternoon. Na viewers from Rosha. Aray mo. Hindi ba? Barista Nick, shout out daw si ang pinalangga nga si Gisa. Wow ha? Ana Judy, shout out Jude. By the way, mga ka-K5, already 2:40 in the afternoon. Balik ko tataod mga ka-K5 para sa last portion na to mga ka-K5. And then, gana ito kuan na minsahe ninyo dugang. May shalom na ta? This my last song. Suddenly, this our song. This afternoon. It's already 2:40. Lonely is the night. Here's the song.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

Vibe! Alas 2:55 na sa kahapunan. Kaya po ninyo si Ate Sha. Di ba sa Plaza? Portion sa itong programa. Afternoon Heartbeats. Wala ko igong oras. Shout out DJ sa Family Digin yung Lariosa Family watching live from Don Salvador, Benedicto. Good afternoon, Dive. A great mayong hapon sa tanan, taga Cacao de la Rosa. Thanks, Degi, ka ni Rini Boy. Auditor. Nanay Rose Saldoa, good afternoon. Nasya na minaw diha sa tanan, tigpa minaw. KSS, good afternoon, kanyong tanan. Og mayong pag, kapi-kapi kaninyong tanan, og DTX Coffee Mix. Bye, and God bless everyone.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga pulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakamal kampiyon nga suplemento sa kalibutan.
6: Sige.
7: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
6: Wow.
7: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
6: Correct.
7: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
7: inya,
6: active kung, cases.
7: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipang tabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
6: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
7: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
7: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
6: Gusto.
2: Di Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Oil.
7: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
7: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
6: Correct.
7: Kay sa Ehipto pa may TB na.
6: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
7: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
6: Yes, of course.
7: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
6: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
7: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy, usa mamatay.
7: Grabe sa, unom kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
7: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
7: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
6: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3
9: D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga
9: butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani may yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Hey, yo, here we go again, baby. About a girl na na-meet ko, yo. Mabigat yung girl, man. Oh, gusto mo na bang marinate? Sigurado.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Bio. Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa mga butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
14: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
16: A
2: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
17: Wala na gitseng init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino.
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ora sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Wednesday! Miyerkules na ba? Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta itong ikatulong adlaw sa itong simana nga kita tanan, nagakayod, unsa ni tawag ani? At tanan na lang atong gibuhat para tamabuhi aning ato ang panahon karon nga napuno sa krisis. Abisan tuod sa pagmahal sa mga palaliton tanan-tanan ning survive ra gihapon tarong adlaw Miyerkules bay. Congratulations sa ikatulong adlaw nga pagbaka-baka. Ikapetsa sa is na sa bulan sa Mayo 2026, welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Siyempre, kauban nyo karong hapon na ka K5 Bobby Valencia. May hapon sa itong mga kaigsunan karon sa Primero Distrito diri sa Negros Occidental, ingon man sa Oriental. Oh, hala, banat na, paghaling na, digamo na, samtang hayag pa. Labi na sa itong mga kaigsunan karon nga naa sa mga lugar sa diin dili pa maabtan sa atong kuryente, dili pa makatilaw. Dili pa makatilaw sa kuryente, pero at least dili po sila katilaw sa pagmahal sa kuryente. Well, sana all. Pero bisan tuod, dili sila katilaw sa pagmahal sa presyo sa kuryente, pero makatilaw gihapon sila sa pagmahal sa presyo sa gas, sa kerosene. Ang ilang mga kingkiron, murag ambot na lang, murag rabing tipid-tipid po siguro nila. Mabitaw na nga ang ato makaigsunan, uban na to nga makaigsunan. Manihapon na sila samtang hayag pa ang adlaw kay para makatipid in taon sa gasa ilang kingki. Oo, manihapon na. At least karon nga panahon na, kabantay man kaha mo, for sure, kabantay man tangtanan mga kaigsunan, nga ang atoang adlaw, ha? Grabing init, so meaning kung grabing init ang adlaw, grabe pong bulan sa gabi. ang kining kahayagon sa bulan, matag gabi ibay, bisag dili pa ka magkingki, ang katong mga hilig nga magpangitngit sa libon, makitaan ragi hapon. Diba sanin? Basta hayag ang bulan sanin. Ayaw kumpiyansa kay daghang mga gaokoy nga mangliili sa inyo mga buluhaton. Di ba, Ma'am Roda? Di ba, Ma'am Rod? Sa unang panahon, katong dili pa uso ang hotel. Ha? Ato namang kuntas kilid-kilid? Ato namang kunta atong mga... Usan eh? Atong mga pagatpatan. Oh, diri sa Punta Cruz, diri sa Rumahan. Di ba? Ang uban, atos kamalig. Mag-relay ra sa sanag sa bulan. Oo, og dili ma-shoot, ala pahayagan sa... Oh, sana po na yung nahuna-hunaan diha, ma'am. Sana po na yung nahuna-hunaan diha nung Anastasio de Goma, ha? Siyempre, ang kahayag sa bulan, labi na kung magtahi ka... Nya bansay kay ka mag-cross stitch, walay suga ang inyong lugar. Oh, dito na kita sa ilawom sa hayag sa bulan, magpahangin sa ilawom sa Rumahan. Ada ra good na. Hay kana inyong mga huna-huna ba mag-una-una pa muna ako. Anyways, manghapon once again sa itong mga live viewers. Manghapon diha ni Dexter Davin Sardanias. Manghapon, ari naman ko di sa imo program daw si Sir Jean Paul Hineroso kagidman, sir. Pero siya ko no, ang pinakagwapo sa K5, sir, ikaw ya. Why, nako! Eh, Sir JP, how ang pinakagwapo ko no? Kung pinakagwapo si Sir JP, kung hambal mo nga daw si Sir JP, kundi gwapo na lang kuya eh! Oh, hambal ko no ni Dexter Sardanias nga naghambal si Sir JP sa iya program sa 11 Mbps nga siya ang pinakagwapo sa K5. Ha? Pero hambal naman ni Dexter nga daw amo ko no ko kay Sir JP Hineroso. Di gwapo na lang ko eh! ako na ang ikaduhang gwapo sa K5 kung ang pinakagwapo sa K5 si Sir JP kung amo na. Di ba, Ma'am Roda? Mapati kasi na, Ma'am Roda. Ha? Ayaw palupig, sir, aka ginalibak yaka sa 11 Mbps. Sa K5 ba up lang ko gapaminaw sa Kabang all the way from Kabangkalan City, ha. May hapon nira Dexter Sardanyas, thank you so much sa imuhang pag patronize sa aton na program. Pero ba sa imapod si kuano? Ayaw palupig sila kaya si Dexter kabalo man pod magbinisaya siya nin, oh. Oh, thank you so much, ha, Dexter. Daka naman po. So, kung paprogramahon, dahil taanig bakulor, di ay, murag, madala-dala, radi ay, hindi, kayo may pagkasar JP, man po kunota. Oh? Oh, gina-mention, raba ni Dexter, si Sir JP, ang program, ang iyahang account, oh. Oh, baka lantaw. Si Sir JP, kasi krito raman naglantaw na ako, ah. Ay, naku, may hapon, sir. Gahulat jud mi sa imong live from Barangay Tigbon. Sitso Sinukuban from Sabalande family. Wow! Salamat kayo, ha, kay LC Era. Basing kapaabot sila sa atong live karon, kay basing mo update ni sila sa shooting incident gapon dito sa Barangay Dulis, Calatrava. Sige lang, ato na rin tagaan o kining detalye, ha, ang maong insidente. Katong mga wala nakapaminaw sa morning program, sa morning shows, naman ko tayo mga listeners, again ako ning sulte, sa una pa ko na ginayaw-yaw, natay mga listeners nga, or kining natay mga morning listeners, naputay mga afternoon listeners. Dili ka paminaw o buntag itungod, to anas trabaho, anang gika na sa trabaho, niya ang ilang out sa hapon, alas 3 o kung ka alas 4 sa kahaponon, mauna sa hapon silang makapaminaw. So, ang mga report sa buntag, usually, ako ang ginabalik sa hapon for the sake of those afternoon. Ha? For the sake nga makabati po, makakuha po o dugang impormasyon at tumakaigsunan, alang sa mga afternoon listeners, ha? Ato na rong butangan og hulagway ang maong balita karon diha sa may Barangay Dulis, Calatrava, kay patay gito makaigsunan. Ha, kining patay gito, no, kay matod pa murag laban-laban daw, dili man daw to NPA nga related, no, insurgency related, pero ang bot na kay matod pa, yuta ko nang hinungda. Ato na rong tagaan og hulagway ang maong balita, istoryahit. Istoryahe tahi bagod uroy. Binaparto, murag kining, wala pa ko na kasuway ganay nagtahi ilawom sa hayag sa bulan pa. Murag, dili guro pagtahi, pagpanggisi guro pa. Pero pagpanahi ko di pang panggisi guro og mga sinina part, no? Ay nako, advance mag-isip, eh. Ay, good afternoon ina ni Virgie Salgado all the way from Bacolod City, ha. May hapon niya, Ma'am Virgie Salgado. Juliet Chu, may hapon. Boss Bob, ha, og sa tanang ka-K5, labi na sa mga taga KSS Rizal, bye-bye. Mang hapon, ha, sa mga K5 solid supporters sa Rizal. Asa man nga Rizal? Kay og maingon tag Rizal, bye-bye. Ang barangay Rizal sa San Carlos naaman sa urban area, no? So, kung maingon tag KSS Rizal, bye-bye, laban-laban ani murag sa kuan? Sa usa ni sa dini sa Calatrava ba kining ba Rizal ba sa Calatrava usay tawag ana diha oi akan ba usay tawag na limot ko Antubayan di ay lahi man putong Antubayan lahi putong Rizal diri sa Escalante for sure sa Escalante gining Rizal a KSS ah manghapon na Juliet Chu And of course, sa mga taga-Baybay Rizal, may hapon sa mga taga-Udtungan, taga-Plarinding, once again, ha, may hapon. Oh, be, atong ma, na, naining comment, dali be, atong mabasahon ni be, naining mention sa akong pangalan, asa na po ko rin yung lupad, akong pangalan ron be. Ah, okay, okay. Ning comment ang papa ni K5 Jong Versales sa post sa ako ang sugar mom gikan sa Saudi Arabia. Be? Dali ars panahon, Bob. Gidala na sa sintro. Gamay pa anak niya, no? Hadlock og injection. Yes, no? Si papa ni K5 Jong Versales mangkod kuan man ni siya. Kining na-assign ni siya sa Toboso Rural Health Unit karon na Toboso primary care facility. Nag-abot mi dito sa una eh. Nagpa-inject ko sa kong bata kaning immunization ba? Binad ako na yung taon na Tito Joe Marino. May hapon diha sa pulupang yan, ha? May hapon ninyo diha. Mas Jong ay isa mo tuong ay nagatahi ilawom sa hayag sa bulan. Yahag yun. Usa ko rin na huna-hunaan aning Jong. Mauna diha, Jong. Kay kuan kayo ka, gauna-una jug ka. Ah, Barangay 3! Barangay 3, San Carlos City. Ano po na Rizal, bye-bye, diya sa Barangay 3, San Carlos City. Ah, oh, correct! Mauto ang gisend sa kuan ni Sir Brian Morden last time. O katong pagkadaghanang pangalan sa lista itong masahon, ha? Ay pa ako pangitaon. Dili naman na pwede nga ang nag-reading ra alahi man nga ato pa man ning agi nga message di ay may hapon sir gikan ni Ma'am Roda ang last night ha, ang message ni Ma'am Roda na adiha ha. Atong pakitaon ang chat ni Sir Brian B. SM Brian Morden diha sa atong station manager diha San Carlos K5 News FM San Carlos. Dara oh adara Zone 3 man eh, no? Zone 3, Barangay 6. Lain po dahin eh. Lain po dahin taga Zone 3. May hapon sa mga taga Zone 3, ha? Barangay 6. San Carlos City, may hapon sa mga KSS nato diha. Griffin Grip, may hapon, Sir Bob. Shout out sa Family Serantes sa Barangay Naruiz, Purok 7. Hinigaran. O, abot pagitag Hinigaran Bay. Naabot na ta sa Saudi Arabia. Naabot pa ta sa kining New Zealand. Sa Switzerland, naabot pa kita sa Hong Kong, sa Macau, abot ta sa Hinigaran, bay. Ha, parteng daghanan na to galantaw, bay. Good afternoon, ha, sa mga, uy, sa tungod ni Ma'am Roda, kagashare mangun si Ma'am Roda, dito sa mga pages, no, kining group pages, sa KSS Bacolod, or kining fans club, no, sa kuan sa K5. O may hapon diha ha sa mga K5 solid supporters naton nga mga iligay noon. Halin to bala sa South area, sa Chicks area. O mahambal ta bala Chicks area. Ha, kining Chicks no, meaning Kawayan, Hinigaran, Inayawan, Kawayan, Kabangkalan, kaga si Palay bay, amo na ang Chicks area dira. Damo to bala Chicks. Nga wala na intro ang Mursa ha. Oh. Damo man to guapa sa Mursa. O dapat na ni Chicks Chicks mo. O dapat may ara na Chicks mo, no? Meaning amo to Chicks mo. So sa tumoy ang mo is Mursa, di ba? Oh sige ah, ada ah. Marita. Ah, sino pa ni bala ang ano na to? Ligay nun ba? Alinton Ryan, may hapon pa shoutout sa Kirby's Chicharon. Mambaling, Cebu City. O abot pag yung tagmambaling, bay. Bisag asa na lang ito na abot, ani. Tibok adlaw, diri ra kusto boso, pero umu programa ko, bisag asa ta maabot. Sao na lang maniman. Oh, good, sa Kirby's Chicharon Mambaling may hapon. O sana all ha, Kirby's Chicharon Mambaling patilawa ta ana. Usay sabor anang chicharon sa Mambaling. Johnny Mar Rodriguez, sir, manghapon. Kami tong gianhi ni Sir Brian o ni Ma'am Pamela. Giapod-apuran mi gradyo. Ay, okay! Yes, sila to ni Johnny Mar Rodriguez diya sa, mangga, sa may Barangay 6, ha? Sa Zone 3, Barangay 6, sila to. Thank you so much sa Johnny Mar Rodriguez and the rest of KSS Barangay Barangay 6, Zone 3. Shout out ka ninyo diya, tanan-tanan, ha? Ortiga Villarina, may hapon. Shout out ko kay Jake Sadio, may hapon. Rizal Baybay. Okay. Ha? Sa Carlo City. Ano pa? Sa muna diha, Jong. Rizal Dohiligan, ha? Shout out ko. Ha? Gwapo-gwapo, Jud Sir Bob, oh. Shout out sa Malacad, Iskanilian, Dayuday, Ponteras. May hapon diha, Pagdayugdog. Oh, may hapon po na sa may Hacienda Fortuna Ledesma. Gikan ni Rizal Dohiligan sa Barangay Buluwangan. Oh, pites, ah! Morot lagi si Bia ng mga pangalana. Napatay malintara. Si Nanay Tesi Impanto, sa Terohilio Impanto, may hapon. Diya sa may Pusuan, ha? Good afternoon sa mga taga-Shown Motor Parts. And of course, Pabros Liempo and Lechon Manok. Parting lamias, Pabros, may Liempo, Lechon Manok. Diha mo, Pabros, na sa may Purok Malinaw. Anyways, alas 4:55 na sa kahapon mo. Break ko kanyang mga K5. Standby mo, ha, kayo na ay mga nangamatay dito sa Osaka Cruise Ship, ha? Nga matud pa tungod sa sakit nga hanta virus, gikan sa sakit sa ilaga, bay hanta virus na nabalaka karon ang World Health Organization. Sige, standby, ato na rong pagkahisgutan sa itong pagbalik. Ato sa ning paminawon ng mga impormasyon sa ikayong panglawas gikan sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, kauban si Dr. Ramil Uy, ingon man si Sir Jean Paul Generoso. Standby, balik ko dugay-dugay.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
5: Oh.
6: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tadyod kayong akong blood sugar.
7: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. bakterya sa baba. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa tuang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3 Bio.
6: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow.
6: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir GP, o mahimong
5: ulcer.
6: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
5: Oh.
6: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
3: D3 Bio.
6: So sa mo mga ikson dia, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
3: D3 Bio.
5: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
3: D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500. Kadaaga. DGX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500. DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatilo sa imo dugo. Kag nagapapakot sa imo mga ugat. Sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkaguba sa kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DGX 500 na kamo. DGX 500. Mahigko bala ang imo dugo? DGX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DGX 500. Ang DGX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DGX 500. Masaligan. DGX 500. DGX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulok.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C.
13: but tambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
14: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamahal sa mga butika.
19: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Kabalik-balik sa CR, gina-diarrhea. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
19: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika Spore Biotics.
22: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
22: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino!
24: Relax, God. Kinihimo kong manantanan. Pero wala na ganya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Sang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Good supplement for men. Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
0: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend. Food supplement for men. Extend. Food supplement for men. May maka, kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend. Extend. Food supplement for men.
1: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men.
0: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
0: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
25: Ganito ako. Tigasi. Tigalaba. Tigasay. Tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

It's just me. Amin mo na ako, ako wala na off ang microphone niya. Ang igam ko. Hindi, talang-talang ko ron, bay. Talang-talang ko ron kinain ng comment din sila ni Julietto. Nga barangay, tayo pa ba ito niya? Rizal, bye-bye. Zone 1, Barangay 3 na Sir Bob. Yes, ni ani na sila ni Sir Brian o ni Ma'am Pamela. Amon lugar is facing Park Marina, Sir Bob. Oh. Pasensya kayo, Julietto, in town, ha? Junimar, pasensya kayo, ha? Karabang, makaanha ramang kuntaan ng Barangay 3, San Carlos City. Diha ramang kundmi sa Barrick Building, kutong. O, sa Barrick Building, rami, kinaamang kundiha sa Barrick Building, Barangay 3, Vigo Stilo Street, ang Klinika de Alternativo Medicina. Sa diin, available ang atuang mga produkto nga D3 Bio, Detex 500, MyTC, Extend Food Supplement, Detex Coffee Mix, Sport Biotics. O tanan-tanan, namang ko diha, mauna ang usahay. Limot na lang hinong kung asa ko napita in town. Matalang-talang man hinong kung ani Julietto. Pasunod kay mulaag ko diha. Ah. Ha, kay ako,

nako ang iyang Facebook ni Ma'am Juliet. Hoy, amping sa mga taga Sipaway ha, or katong mga naa sa proper San Carlos ni Gaplano, Mulaag or mutabokron og Sipaway, perting dagkuas balod bay. Ha, perting dagkuas balod. Unya karon, ha, matod pa ni Ma'am Juliet Chu. Ha, nga kining no, pag-amping sa mga nag-travel sa Sipaway, scary daw ang balod. Scary, usap pag-scary, ma'am? Usap pag-scary, ma'am? Oh, na ba siya video gi-post na arigod, oh, si Ma'am Juliet, oh, naka-vlogger po ni si Ma'am Juliet. Ma'am Roda, pasensya ha, kay wala ko kakita sa imo mga comment sa mga nilabay nga inadlaw. Gi-block na po di ay ka? Giblock na po na ikas akong tito? O, pag-block niya na ako, ako po giblock ang fave account. Ah, wala na ikas giblock ni ay. So, ikaw na ay nang block ni ay. Ay, sige, sige. Okay. I-uninstall na rin mo, Ma'am Roda, ang Red Kite application. Alam, Ma'am Roda. Ibalik, nag-install. Ako lang paminawa. Hindi lang anay pagpaminawa si Tito. Oy, Sir Ruel Fernandez, ha? Cody Meat Shop. Naminaw ron, porting lanugas tong tingog daro sa Cody Meat Shop sa may V-Complex, Barangay Poblasyon, Toboso. Porting lamia sa mga karnis, manok, baboy, diha, bay, priska kayo sa Cody Meat Shop. Barato pa. May nga po, Cody Meat Shop, Ma'am Maristel Fernandez. At alam nga mga staff diha sa Cody Meat Shop nga kining mga gwapa po. Priska po kayo, susama ka priska sa ilang karnis, baboy, manok, ha? O may hapon, palit na mo diha, ha? Kung nangita mo karnis, baboy, manok, diha, mo skudi, mitsap, bay. Tinglamihan na diha. Lorna Habaga, Trika Fort, may hapon. Gapa shout out si Kuya Dandy Brosi. Oy! Yes! Dandy Salon! May hapon sa Dandy Salon, diha sa may sulod sa San Carlos City Public Market. Si Mamang Dandy Brosi, good afternoon. Ang usa sa mga sikat nga hairstylist sa Pilipinas sa ning labay nga 1980 og 90 bay, ha, nga ilado gyud nga usa sa mga sikat nga hairstylist sa Pilipinas si Kuya Dandy Brosi. Ha, katong mga taga San Carlos, katong mga naadya karong galabay-labay, samtang nga paabot sila sa ilahang gi-order nga karnis baboy, unsa pa naadya, gahulat sila sa ilahang partner nga mahuman og panindahan. Ha, ana mo diha sa may Dandy Salon. Pa-pedicure, manicure, kung kahapaspa, pa-haircut by sa Dandy Salon. May hapon niyo diha, ha? Oh, thank you so much, Lorna Habagat Navales Ricafort. Thank you so much. Okay. Anastasio Digoma, Deris Plarinding, Sir Bob, sige daw, brown out. Oh, sige, ito anang ipadaabot niya ni General Manager Wilby Bilbao. Thank you so much, Sir Wilby Bilbao. Ito ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative, Nuneco. Kaining PM pagko niya ganihan, ako gipangayo ang tabang nga matao ang ilang kuryente pero din paspasabay. Ganihan akong udto ning PM ni Sir ni Sir Wilby Bilbao. Kaniyang udto bay ning chat na ko ron ang nangayag tabang, nataod na! Pero ting abtikas atong General Manager bay. O tayo, kudos si GM Wilby Bilbao. Ronald Benlot Panlan, may hapon. O pa-shoutout amigo na ako nga si Busyong. O si Randy Pataytay sa may sitio Talot, Barangay Guadalupe, San Carlos City. O si Rinan. Ervec Rosarito, may hapon. May hapon niya sa may basketbulan, Punta Cruz. Abog-abog festival, ha? O hala, sige. Pahit sa taan ng greetings, ha? Napatay doha ka-adlaw na habilin. Nahurot na akong oras sa greetings, bay. O nataan ni bay. Ha? At tuas ang paminawon, ang pinakalate.

0: post niya pag-asa update mga kaigsuunan kinaabay bagyo na bagyo nga minugsulod sa Pilipinas sa diin mga kaigsuunan pangalanan kinig si Bagyong Kaloy an atuang nga kuhaon ang pinaka latest nga update sa pag-asa karon nga hapon kay no na ay forecast track na ang ipakita ang pag-asa mga kaigsuunan sa diin mo dagan ha sa diin mo agi si Bagyong Kaloy mga kaigsuunan atong paminawon ang forecast sa pag-asa mga kaigsuunan tayong pagkakusunan i-close ng ubang nga mga window kay parang nga dili mo sulod ang laing tingog bay o sige ari na ato lang tawo na sa mga paminaw na mo paminaw ang mga nag-live diha ha ang mga galantaw sa atong live pakusgin ninyo ang inyong live sa mga radyo ninyo diha karon at katong mga walay mga radyo nya naamog radyo diha naamog silingan labi na diha sa may taga kuano sa mga taga Dulis Calatrava naminaw sila karon ni Sir Emil Jeronimo Ma'am Jessica Jeronimo may hapon nyo diha sa may Dulis ang Tamban aso to nalimot ko sa pangalan no sa Tambano family ba to oh Yes, Dulis Calatrava atong check on ha ang pinakalatest sa pag-asa karon nga hapon.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Tuloy po ang paglapit sa kalupaan itong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan, higit 300 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao del Sur at hindi pa rin nakikita na magiging isang bagyo. Subalit aasahan na po as early as this afternoon hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas dito po sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging dito rin po sa may Central Visayas and Northern Mindanao. Direktang epekto na po itong low pressure area. At simula po bukas ng madaling araw hanggang sa magdamag po, asahan po bukas ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Katimugang Bicol dahil din sa LTA. Samantala, yung isa pang tropical depression o sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa at naging isang tropical storm at meron ng international name na Hagupit. Ito po ay contribution ng bansang Pilipinas. Huling namataan ng bagyong Hagupit, higit 2,100 kilometers naman sa silangan ng Mindanao, south of Mariana Islands. Base sa analysis po ng PAGASA, inaasahang kikilos yung low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. Sa Mindanao hanggang dito sa may Southern Palawan simula po Huwebes hanggang Sabado pero hindi rin natin inaalis yung tsansa na malusaw ito habang binabagtas po itong kalupaan ng Southern Mindanao. Samantala yung isa naman po si Tropical Storm Hagupit kikilos pa rin ito westward or palapit sa ating kalupaan hanggang sa makapasok po ng Philippine Area of Responsibility late Friday hanggang Saturday. Sa pagpasok po niya ng PAR papangalanan po natin ito na Kaloy, ito naman yung local name, no? Or yung magiging pangatlong bagyo for this year, 2026, at unang bagyo sa buwan po ng Mayo. Kikilos ang bagyo generally northwestward or pahilagang kanluran habang nandito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sumari magkaroon ng effect directly pagsapit po ng early next week dito po sa may eastern sections ng Bicol Region and Eastern Visayas. Maaari rin magkaroon ng mga pag-uulan dito sa may silangang parte pa ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon by next week pa po yan. Pero nandun din yung chance sa base sa ating assessment na habang malapit siya sa kalupaan po ng Quezon, ay humihina po ito, no? Habang mataas po yung tinatawag na shear line o yung pagkakaiba po ng hangin doon, maring makasira po ito sa sirkulasyon ng bagyong magiging si Kaloy. Habang kapansin-pansin din sa ating latest tropical cyclone potential, meron pang isang possible po na low pressure air na bubuo within this week or papasok. Galing po doon sa labas ng ating TC information domain, papasok po siya at maaaring kumilos, generally west-northwest po, papalapit muli dito sa ating kalupaan o sa ating Philippine Area of Responsibility at pumasok ng ating PAR pagsapit po ng early next week habang nandito sa may area po, nasa may silangan ng Luzon, yung isa pang bagyong tatawagin po natin na Kaloy. So lagi magantabay sa ating mga updates dahil posible pa mabago yung scenarios natin regarding sa track, intensity at effect nitong tatlong binabantayan po natin na potential na weather disturbances. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, that's Thursday, May 7, asahan po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao ang mga pag-ulan dulot mismo ng low pressure area. Umaga pa lamang, meron ng minsang malalakas na mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas. Mag-ingat na po sa banta ng mga bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po yung mga malapit po sa mga kabundukan. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, umaga pa lamang, makulimlim ng panahon at may tsansa rin ng mga light to moderate rains at minsan lumalakas pagsapit po ng hapon hanggang gabi kapag meron tayong mga thunderstorms or pagtilda at pagkulog. Kaya mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa ating mga advisories and possibly heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot lang sa 31 degrees Celsius. At dito naman sa bandang Mindanao, dahil dun sa low pressure area, sa may Caraga region, umaga pa lamang mataas na po ang tsansa ng mga malalakas na ulan. Ganyan din dito sa malaking bahagi ng Davao region. At dito rin sa may Bukidnon, Misamis Oriental and Camiguin, direktang epekto po yan ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa umaga, light to moderate rains, posible, kalat-kalat, pero hindi tuloy-tuloy. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may tsansa na rin ng malalakas na ulan at thunderstorms. Sa may Soxaljen, rest of Northern Mindanao, Bangsamoro region and Zamboanga Peninsula, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas ng bahay for Visayas and Mindanao, make sure na mayroon tayong baon na payong or kapote. Temperatura natin sa may Zamboanga magiging mainit bago umulan, 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees. At dito naman po sa Palawan, asahan ng fair weather conditions, wala pang aasahang matitindi at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, minsan lamang kumukulimlim pagsapit ng gabi hanggang sa hating gabi. At magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may Palawan pagsapit pa sa araw ng Biyernes. Sa ating mga kababayan po dito sa Luzon, umaga pa lamang may tsansa na po ng pag-ulan sa Katimugang Bicol, yan ay dahil dun sa low pressure area. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, even dito sa may Camarines Sur, pagsapit po yan ng hapon at maaaring magpatuloy hanggang sa gabi. Mag-ingat sa mga minsang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang nasa natitirang bahagi naman po ng Luzon, asahan pa rin natin yung fair weather conditions. So ibig sabihin, wala naman tuloy-tuloy at malalakas sa mga pag-ulan. Wala ring direct effect coming from the low pressure area except dito sa may Romblon. Medyo mataas din ang chance ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. But for the rest of Luzon, including Metro Manila, maliit lang yung chance ng ulan. May mga localized thunderstorms somewhere dito sa may Ilocos Sur, Benguet at La Union. Temperatura natin sa may Baguio City mula 17 to 26 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa Metro Manila hanggang 34 degrees in terms of air temperature po yan. At dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Whereas the heat index posibleng mas mataas ng 2 to 7 degrees sa malaking bahagi po ng Luzon. Yun yung nararamdamang init ang ating katawan. Kaya paalala pa rin ng pag-asa, ugaliin ang pag-inom ng tubig and make sure na magbawon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay sa tanghali. At so far, within the next 24 hours, wala naman tayong gale warning or yung mga possible sea travel suspensions. In general, kalahati hanggang isang metro ang taas mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero kapag meron po tayong mga thunderstorms or malalakas na mga pag-ulan, may tendency na malakas din yung hangin, kaya malakas din ang mga pag-alon, posibleng umabot sa 2 metro sa mga magkakaroon po ng thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Friday hanggang sa katapusan po ng weekend, we're expecting dito sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng ulan. Dito pa rin sa may lalawigan po ng Palawan at ilang bahagi po ng Mimaropa pa and Bicol region, epekto ng low pressure area. Plus dito sa may Bicol region, mas madalas din ang mga pag-ulan, pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil po yan sa easterlies. And fair weather conditions naman for Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Asahan ng mainit at malinsangan pa rin na tanghali hanggang sa araw po ng Linggo for Metro Manila hanggang 35 degrees. Whereas for Baguio, presko pa rin from 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Visayas, asahan pa rin pagsapit po ng Friday, malaking bahagi pa rin ito ang magiging maulap at may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang hapon, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Maaari pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng Friday ng gabi hanggang sa araw po ng Linggo, improving weather conditions dahil either nakalampas na yung low pressure area or nalusaw na ito habang tumatawid po ng kalupaan ng Mindanao. So asahan ang bahagyang maulap na kalangitan, madalas aaraw na puno, lalo na sa araw ng Linggo, at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng Sunday afternoon dun sa may Summer Island dahil dun sa papalapit na bagyong tatawagin po nating Kaloy. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, pagsapit po

0: O siya. Maotoha kini nga makaigsuunan karong gabi eh. Or diba kaha karong kadlawon. Makabatsyag na tag mga pag-inulan tungod sa low pressure area. Nakatong mga nag-ampo nga maulan in tawon ha. Di ana inyong ipaabot pero laing ning ulan na bay murag bahaon ta ni. Ha? Mao na ni ang inyong ipaabot. Low pressure area, di ba? Tulo ka mga weather systems karon ang gibantayan sa pag-asa. Ang usa nga direkta na karon nakaapekto sa atong kayutaan mao ang low pressure area. Ang ikaduha katong minugsulod pa mga tulo ka adlaw gikan ron. Ha? Mga tagon nga si Kaloy. Then ang usa naman naapas guwa, ha? Layo pa, ha? Minugsulod pa. So pero karon nga mga inadlaw, so good rong gabi it pag andam na mo dihag noodles. Ha? Pag andam na mo dihag pan. Nga muhangtod og hapon ugma or gabi ugma kay kapuyan na gid mo ana mangguwas kay ting-ulan, basa ang yuta, lapok ang palibot. Mabuhay taw to nga ning ingon ang weather forecaster o nga nya kuan kuno kini nga kung maguwa man gyud pagdalag payong or magraincoat kapote. Ma'am Roda, magkapote jud ta Ma'am Roda ha. Basta ting-ulan, magkapote. Kita wala na ako, na-close ang ako ang... Apat ka live pa niya. Na-close na ako, ako personal account, Ma'am Roda. Mula giin na po. O, time pa, o. Kining, magkuan mo, ha? Magkapote, ma'am. Magkapote. Basta mo guha, ha? Pero, og naara ka sa sunod sa inyong balay, dapat magkapote, ragihapon ka. Ha? Kung kapote, magwa ka sa inyong balay, dapat kaputihan mo imong ulo, basig mabasa ka sa uwan. Or kung naaragali ka sa sunod sa inyong balay, kay tingtog na ora ba, kaputihi po tong usang ulo, kay basig makabasa mo, Jong. Ha, Jong? Magkapote po tong usang kaulo, Jong, kay basig makasawilik na, uga, makabasa na, Jong, ha? Tarungo na ni mo, Jong. Ha, ikaw po da o saan eh Sir Erwin Matulak, sige rabay d'yo kag extend food supplement kaputihi kinadyong ha Sir Erwin ha, akong palalabso ning lantaw na akong palalabso o si Madam Georgie Lopinunga na akong sugar ma'am nga sayo kay ko gihatagan o kining kuan ha gihatagan o kining birthday gift. Natay bagong sapatos ani nga moabot ana. Kanya expected kay ulan man ugma Ma'am Roda. Laban-laban absent ko. Ha? Ulan man ug mang adlaw, so meaning absent ko. Pahibalo na ko ninyo daan ana ugma. Bisag ang balay nako, mga pila ra ka metro, mga tunga ras kilometro gikan diri sa istasyon. Nya kay moulan ugma bunok. Ay nako. Expect. Basig hangtod, biyernes pa ni. Lula Ibyang, ha? Pamati lang yapon, Lula Ibyang. Bahala na, Lula Ibyang. Pamati lang yapon sa Fabulous Tubosor Radio. Ayog pag nga imong radyo. Ay, paminaw atong laing istasyon. Kaya dili rabadyo katamiyawon dito, Lula Ibyang. Ha? Di rabadyo katamiyawon. Ayaw dyo glisua, bahala. Nagdi ko ni mo mabatian. Ayaw dyo glisua, Lula Ibyang. Dahil sa Maynina, snack house, Lula Ibyang, ha? Tayo pa kay di na mulihok ang akong screen diri sa cellphone. No? Dala-dala ning screen. Kaya itong tawagan si Jong. Atong tawagan si K5 Jong Versales. Kaya ito ako no to'y gipatay sa stepson sa Don Salvador Benedicto. Gipusil daw ni Kuan. Gipusil o homemade shotgun ba? Kisa may tawag di mamatay anang homemade shotgun nga. Kining ang bala ana 12 gauge. Ha? Maingon taga 12 gauge murag 12 ka buok bulitas. Be ikaw kuno masipiat magunang balaha. Di pa dong ha? Atong i-check si K5 Jong Versalis na sanay. Jong, may hapon, Jong. Part, dapat part magkapote jug ka ha, ugma. Ulan-ulan, ugma. May... Ha? Ha? Usa sa?
1: Bisbisan.
0: Ay! Jong, maabot na akong giingon, Jong. Nga kung mugwas ka sa inyong balay, or sa imong boarding house, magkapote ka para dili mabasa imong ulo. Ha? Pero og naara mo sa inyong sulod sa inyong balay, nya tugnaw man.
1: Kapote.
0: Oh,
1: kapote.
0: Kapot ni ate. Ha? Unya dapat kapotehan po na nimong laing ulos ko, Brajong, tibasig makabasa ka. Ha? Tibasig makabasa ka, Jong. Nara ka kasunod sa inyong balay niya, makabasa ka, Jong. Ayan, bot na lang.
1: Ayan, bot na. Anyway.
0: Oh, banat. O sa matong anong ipatay, oh. Manitahon siya sa stepson, Jong?
1: Yes. Magpani ang ato ang susiyon karon kay may bab kay medyo lining lugar ni dito ni sa may puro kapihan barangay Bunga lungsod sa doon sa Barrio Benedicto kanina ning mga alas 9 daw sa buntag na itabo ang diba ba ang insidente sa pag pamusin patay aning usa ka 39 ba ni 39 anyos
0: uy
1: nga stepfather nga gilag kang leave to abordo o niya ang yaan ng suspect niya sa stepson dahil lang nga si McQuill no?
0: Si McQuill?
1: Si, ang apelido McQuill.
0: Okay, okay.
1: Isa-isa. Oh, okay. Nalimot ko kasi pa yung pub no? Kung
0: saan?
1: Hindi pa magtirigo ang taba. Hindi naging takahinumdum kayong nabusay.
0: Ayaw, pagguwang-guwang na kay paghuman sa akong birthday ugma, imuha ra papot mo sunod.
1: Asaba. Asaba, kiwa ko'y handa.
0: Pareho, magta. Ya, ula nun pagit ugma, Jong. So, dili madayon ang birthday nako.
1: Gracia. Ay, andan sa birthday na hindi madayon.
0: Ah, dili madayon ang birthday ugma, kay na ay low pressure.
1: May tag mo low pressure pag sa akong birthday.
0: Onya.
1: Ban. Isa. Hey, nalimot ko jud pasinsa.
0: Ah basta si McQuill ah.
1: Di dali pangan si Jandre dai. Jandre McQuill. Ikaw gyud Jandre.
0: Jandre intawon
1: ni mo Jandre. Oh.
0: Pero unsa may rason nga naposila niya Jong intawon?
1: Basta sa initial information nga atong masayran. Lawg ra man daw ni sila baboy siya ang inahan ka kita baboy niya. Naghapon pa lang manggo daw murag duna na ni si ang iyang inahan og ang partner aning inahan which is mo ni iyang napatay murag nag-away daw kaghapon ba. Oo. Unya ang iyang inahan aning hapon murag nilaylo sa padong dito sa iyang bahay aning suspect. Oo. Ya ganyan buntag nang laog ni sila daw siya inahan sa ilang baboy dito sa panimay aning biktima.
0: Okay.
1: Karon kay dayang dayo na daw untas lang mo pauli niabot man pud ang biktima bawg di imgi ka ni ang biktima sa
0: gibaw. Okay, okay.
1: So, dito na daw may komosyon unya suma pa daw sa suspicious by the way kining impormasyon na kuha na to ni gikan mismo sa Hepres sa Don Salvador Benito Pinti.
0: Yes.
1: Ya si Police Major Elinder Bosquillo.
0: Aha.
1: Gibunalan daw siya kining suspicious og kadena.
0: Okay.
1: Sa biktima.
0: All right.
1: Unya pagkauman padaw makontento ni kuha daw gunting kay ibaon daw ta siya karon na naka diskitar man daw siya homemade shotgun dito sa sud
0: yeah.
1: Oh katong shotgun panigyan daw to sa aning biktima daw mo tay ang gipunit ug iya daw gilampos sa aning biktima kasi tay bab ya pagkauman yang gipusin
0: okay hala naunay siya siyang kagalingong armas Jong.
1: Kani version ni sa suspect.
0: Okay.
1: Oo. Na.
0: So, so moingot tag
1: mo pa nang
0: moingot tag homemade shotgun meaning salpak Jong.
1: Oh.
0: O or sumpak kung sa pa diha. Now, so meaning gahapon pa dagay kaniyang buntag man yung tabo, di ba? So gahapon pag-aaway sila sa ang stepfather og ang kining nanay aning suspetsado. Gaaway niya karon.
1: Wala pa. Oh.
0: Nganong base siguro pag usani pag pag usani pamasaw nilag baboy ganyang buntag basig ning laban ang si John Ray ngadto sa inahan kay siyempre iyang inahan eh. O mo siya siguro siya kuno yung nabunalan sa kuan?
1: Kana mo ay mao ana to nagma kay pan kining ato ni follow up kay kay Bob.
0: Gani no? Pero jo nga bini mo jung lisuda ana no nga on the spot jo jung patay gid jong.
1: Ko an maybe dili may dili ko ka kuan dili ko ka hatag og specificong tubag kay kay Bob.
0: Pero tagilid eh, di ba?
1: Oh, diri sa kun tanawon ang litrato diha, diri sa may ubos-ubos ko na siyang gusok.
0: Agoy. Aside siguro anak jong nga
1: Basbay uban pag gining samad ba? Kana mo iwatak kay bawo.
0: Syempre, ang bala anak jong iya sa shotgun. Now, pag pagbuto anak jong mukatag ng mga bulitas. So maybe sa usa ka part sa iyang kilid, mauto ang naigo pero ang mga bulitas jo ni katag sa iyang kutukuto. Wala gyud murag murag mga usa ka minutos pa siya siguro na ilumngawan, patay rikta.
1: Aw lagi.
0: Ingon lang ha.
1: Oh, atol. Sige, paano oh. Ma ato gi follow up ug mag training ba plastada ani. Same time sa poy plano sa partido sa aning namatay. Ato meron kaning suspect na naman di daw sa kwan karon.
0: Oh. Gisurrender jong.
1: Oh.
0: Okay. Sige, ato anang palauman niya puhon og manulo uya in taon pod pero sa unta man kay para nako ikaw kuno jong butang nato jong naakay nai naayo sa tawag kani lagson ka og kining gunting lubaon ka jong unsa man imong buhaton imo ra pud ihatag imo hang buko-buko papaluba ka. Di ba?
1: Dagan.
0: Dagan kita nya karon kay nakapunit man nakit-an man. Syempre tag usara sila kabalay nasayod ang bata nga tuod ay salpak ang iyang stepfather. Agi unay siya sa iyang kaguliyong salpak, di ba? Ah, di tiwas.
1: Kana moy kana moy again, version sa suspect na siya.
0: Maupo.
1: Kisa pa na siya sa suspect.
0: Ang kuyaw ana jong walay laing nakakita kay syempre bukid ng iriyahan niya, wala po silingan niya. Duha ra siya sa iyang inahan di wala laing mapangutana ana.
1: Mao
0: lagi. Ano on sige lang ato lang pagitaag paagi puhon kung basig para makatagan po kining side ang pikas. Kalabot din ng insidente jong. Para.
1: So mao na kay Bob. Okay. So mao na ato ang mahatod nga report karon ka punang para sa El Castillo program dahil ato sa D3 Valley Text Family Home Mighty si Apos Kikita Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Dagos Kipad News Katam.
0: Salamat Jong sa imong report. Akong palalabs managin siya ning biya sa ako ang live Ma'am Rods, gilantaw jo ko sa akong pinalangga Ma'am Rods. Padalaan ko niya Gcash ganiha para i-check out na kuno tong sapatos. Palangga kay ko, di ba? Mauna diha. Mauna Jong, ikaw Jong. Ha? Baliki na to imong uyab sa una nga naasa kuan. Nasa San Francisco, California. Lawa si Pampam na may afam. Di ba permitting maipadala gikan sa States? Dapat ikaw, Jok, ayok panguyab anang ikaw mo gasto, oy. Ato ka manguyab nga ikaw gastuhan. Di ba, Ma'am Rods? Nonoy Ilardes naglantaw sa atong live. Nonoy Ilardes is watching. Mangyapon Nonoy. Kumusta naman intaw ka nakauli na baka sa Kampanoy? Imuraga. Gimingaw naman kuni mo Nonoy. Murag okay naman akong pamina, pwede naman siguro taan ni kakuana. Tuba-tuba lang usa taan Nonoy ah. Dili sa taan ng mga hard drinks, tuba-tuba lang sa ta. Para nga dili kay ta maigo sa kuan ah. Self-defenser ani ingos Juliet ang inahan unsay version buyag ingos Jo buyag without Jo di ba kipadala agag polo shirt sa una kato yung US polo wala yung kito ay usang taong ko layo kayo to dili na hindi ta makakuan-kuan. Jesus ko, uso na narong video call. Nya, ilisin lang letter A ang video. Nya, call. Oh. Ana lang usa ah. Mouli ra man na madugay. Ani mo. Di ba, Pam? Tapos, Pam-Pam. Naka-survive. Magaling si Pam-Pam. Galing ang panlagsa na mouli. Ikaw pa hinuon. Sa pugga, oy. O si Sir Emil Hieronimo, naglantaw na sa atong live. Niharabagin na niya ginabutang si TV atong live. Ay, pwede nakuas tong dagway niya. May hapon, Ma'am Jessica Hieronimo, diya sa May Dulis, kay La Trava. Good PM, sir. Mga Fita o DTX 500 or DTX Coffee Mix, ha? Oh, good afternoon, Sir Emil Hieronimo, ang atuang magiting physical therapist sa mga kining stroke patients sa si Tio Edwin Di Sukatan. Galiw na minaw ron. Tio Edwin, sukat nga na hikapan ni siya ni Sir Emil Hieronimo. Di na magpa-absent. Hiligid siya magpa-miss out sa iyang therapy ni Sir Emil Hieronimo. So, kamo diha nga mga naay stroke patients, ha? Pabal ako ninyo dayon. Kay i-intriga, i-introduce na ko ninyo si Sir Emil Hieronimo. Ah. Pa-shout out si Kaina Kolbe. Maming hapon diha ni si Kaina ingon man Shanaya o si May Anna. Kolbe gika ni Struggler, ha? Simon Damandaman Kolbe, good afternoon. Oy, ang Toboso, Municipality of Toboso Negros Occidental, through the leadership of Mayor Richard Ahoko, ning anunsyo karong adlawa, di ba naatay katong work from home, tungod atong pagmahal sa kining presyo sa gasolina krudo, ang nahitabo mangkot ang tibuok ka mismo ang Malacañang ning panaog tog executive order nga naay 4 days work lang. 4 days work, government work. So ang Toboso, kada Miyerkules ang ilang napili nga walay trabaho or work from home lamang. Pero karang adlawa ning anunsyo si Mayor Richard Ahoko nga sunod simana, starting May 11, mubalik na sa normal nga operasyon diri sa lungsod sa Toboso or Toboso government. Ang mubalik na sa lima kaadlaw ang mga government offices. So last nila ron nga kining work from home. Oh, ta kay tungod syempre ning barato naman balik ning anam naman o kining barato ang presyos krudo o gasolina, pero kay nagbutanay naman pud in taon dito sa Laing Nasod sa Iran Basiga. Ha? Balik na po. Ay, ang bot, ah. Gina lang kayo, ingunana, magina. Basta gira, wag gina'y kahumanan. At yung kayo sa Pilipinas nga, ha, kining butanay ragi gyapon, na pila nakatuig na yung taong bakbakanay sa NPA, pero, ha, wag gyapon'y kahumanan. Pila katuig, sa isinta katuig kapin, NPA, pakibaka sa NPA, pero hantod karo, wag gyapon na sulbad ang unsa na ilahang gipakibaka, di ha? Ay, sige na lang kayong taon, ilahaman po na. Well, banat ah, da. May hapon, Sir Bob Uhaw, naunta, ginidaan naman tas panahon, ani ah. Happy birthday, di ay, Sir Bob. Uugmang adlawa pa nung Nunoy Ilardes, ha. Tuba-tuba lang gani ko ugma, ah. Tuba, ragit akong mainom, ani ugma, kay kining bawal manggit ang mga hard drinks, mga beer. Bawal naman na ako, bay. Timusaka ang caffeine sa kong lawas. Mabuto-buto akong dughan. Sumauna nga, tuwa-tuba lang sa taa. Kuyaw ko, kuyawan ko ganiha, Sir Bob, kay may hubog daw nag-drive. Hapit ko na bungguan kay ning sugat sa linya ko, hapit gyud. Uy, tawon, Sir Emil. Ay, ginuo ko hubog! Sir Emil, dapat nakuhaan to ni mo og video. Asa napita, Sir Emil? Diin napita nga kuan? Diin nga kanto or diin napita nga lugar kay ato anang basig na atay mahagip nga CCTV ana no kay ato nang ireklamo hubog, ha? Drunk driving bay? Ha, drunk driving lisod na. At sa tinuod lang bay kining mong inom ta nya hubog ta nga magka-drive na ibalaod ana sa Pilipinas. Ha, may balaod sa Pilipinas nga bawal mag-maneho nga hubog. Maupitaw na ako nga pag pananglitan na mahubog ko, dili na jud ko mo kuan ba, dili na jud ko mo drive. Mo drive ko pa uli, pero di na ko mo drive, basta mo higda na ko, lain ako pa driver. Di ba nin? But anyways, once again na inom mo og D3 Bio the next 500 Mighty C, kay kining dapat makalikay ta sa mga sakit-sakit. Ha, makalikay ta sa sipon, hilanag, kay akong giingon ganiha na ay hantavirus, bagong hantavirus. Gikan sa mga ilaga, actually dili ni bag-o ang hantavirus man kay igsuonan. Kung ang inyong lugar na puno na dihag kining mga ilaga, dagkong ilaga, kaning ilaga sa kanal, ilaga sa kahoy, ha? Automatic kung nagbuhi mo mga hamster, nagbuhi mo mga ilaga diha makigsuunan kato mga puti nga ilaga, automatic prone na inyong lugar sa hantavirus. Karon dito sa Antarctica, kinaamay usa ka cruise ship dito nga naay usa ka lalaki nga naaday hantavirus kay ilang lugar dito sa UK, United Kingdom. Ang United Kingdom ang daghan magunag mga ilaga labi na sa mga farm areas. Karon ba'y pagsakay niya sa cruise ship, ha? Nakatakod siya dito sa diin tulugin ang patay sa maong cruise ship mga kigsuunan, ha? Ang usa critical gipakanaog dito sa South Africa, itambalan. Again, ang kanang hantavirus matakdan lamang kaana kung mahanggab nimo, ha? Ang kining iti sa ilaga o ihi sa ilaga, mahanggab na nimo ba hilantanon ka? Ha? Hilantanon, kining trangkasuhon, ha? Unsa pa na klase, magkumbulsyon ka, niya makatakod na siya, mga hurot mo sa inyong balay, the usual nga mga trangkaso, kining trangkaso nga mga panahon ba? Kining season sa trangkaso, murag mga inana ng style, pero di ay to, mas grabe ni siya kung dili ninyo madali-dali o kining tap na. No? Mauna kung inyong lugar na puno ng mga ilaga, inyuhan na din limpyuhan. At the same time, inumo og D3 Bio, Detex 500 Mighty C para malahilayo mo ni ining maong sakit mga kagsuna. O sige, Archie, your po. May hapon din sa may Tabon, Valyermoso. O ni Mylene ha, may hapon din ni Mylene sa Palalabs ni Archie. O. Sige, ito anang i-check ni ani K5 Jezebel Barbecho sa mga naapat ay nabilin ng oras. Kinilagi ang taong nahitabo sa Dulis, Kilatrava, kagahapong Adlawa. At ito hibawon kung unsagit ang rason ganun na pusilan ang taong itong lalaki dito. Basta gipasangin lang na po siguro ni gipasingin lang na po siguro ni Intel. Pero kinaaman po tayo nakuha nga impormasyon mga kagsuuna nga posibleng yuta daw ang hinungdan rason sa maong pagpamusil patay ni ining lalaki ya sa may barangay Dulis, Kilatrava. Nasa linya si K5 Jezebel. Bel, may hapon, Bel? Bel?
2: Yes, may hapon, K5 Bob. Mm. Padayon pagyapon no nga giimbestigahan sa atong kapulisan sa lungsod sa Kalatrava kung unsa gyud ang motibo sa pagpatay sa kang Jimar Mahusay ka K5 Bob sa may sitio Balatuan, Barangay Dulis, Kalatrava. Sa atong pag susi sa kapulisan K5 Bob kung may record ba ni siya sa Kalatrava PNP, i-validate pa nila ka K5 Bob kay dunay record si Jimar Mahusay sa police station.
0: Okay, may usa? May record sa
2: by record.
0: May utak by record criminal case. Ha?
2: Case. Oh, may case siya ka K5 Bob, pero i-validate palagi.
0: Ah, okay. Now, apakuntaan na Jezebel na amantay mga nakuha pag information nga basig possibly yuta daw.
2: Yes, si Kapitan John Reed Aguayan sa Barangay Dulis atong gipangutana kung unsay posibleng hinungdan sa kaning pagpatay ba ka K5 Bob. Matod pa niya posible nga away daw sa yuta.
0: Okay. Now, unsa man pagkatabo agahapon dai Jezebel, mga unsang orasa?
2: Asnoy Bay, kay Kay Bob, sa buntag.
0: Okay, okay.
2: Hmm. Unsa man nga daw naitulo ka armadong lalaki gitawag si agi kwan si gitawag si Jimar kay makigdialogo sila ni Jimar tulo ka armadong lalaki may dala nga 9mm og 45 kay Kay Bob. Pag dala dito sa unahan gamay ning dagan dog bali ning dagan daw si Jimar pasulod dito na siya gipusil sa sulod kay Kay Bob.
0: Sa ilang balay?
2: Oh.
0: Uy, ginoo ko. Nga, asa man na igo in taon si Jimar Bell?
2: Ulo og tiyan.
0: Agoy, ginoo ko. The spot, no? Basta maulo dyan. Anyway, sa at least, Bell, ang suspetsado diin man kung napita, ginabay hot pursuit operation, nga gipahigayon ang kinatraba PNP?
2: Yes, naa sila gipahigayon niya hot pursuit, pero wala na nila ma-update katong mga armado ka kay Fibab kay Diagong Area, ha? Sa Dulles kung ano gano'n murag lasang pa babaw sa barangay Maaslob.
0: Ah, kanan Dulles kalat ah,
2: pero maga, nakakahuyan ba?
0: Kabalo naman tag kung saan natin dapita
2: gani
0: murag kuyaw po natin dapita no, labi nang ang presensya sa insurgency. Grabe gina diyan, mauna ang kining mga kaigsuunan nato labi na sa PNP magduha-duha ginaglusot diyan dapita kay tungod sa kabaga sa presensya sa mga rebelde o walhong pundok kay 5 Jezebel. Ang kuya o na, basig, ang kuya o na, Jezebel, basig nangayog tabang tong, matagabalo, basin ba, no? Nangayog tabang sila sa taga-ibabaw niya, mauna, ilang ipasintinsyahan, palayo, basi ba? Ayun noon, wala pa may ninggawa nga mga statements, no?
2: Wala pa man kay, muantunta ito sa, kuan, gichata na to, ang, kuan ang bata ba nga bata sa namatay kay para ma-interview na to sila bago sa kuan suko na ba to sila kay K5 Bob kay gusto nila lagi ipa-take down na to ang balita kagihimo.
0: Ah, okay, maubitaw lagi nakabasa ko ato gabi nga medyo na emotional sila kay K5 Jezebel sa pag-post na to sa balita sa unta man kay kuan manigod kining it's a public public awareness kung unsa nagkahitabo sa atong katilingban kay kung ang inyohang away sa yuta kung pananglitan nga walay nahitabo nga ingon aning may namatay dili gid alam mo hilabtan ang inyong problema diha nga personal kay tungod na inamatay na tapos sa na record na sa kapulisan niya for the public information public awareness amo trabaho gid namo sa media no nga ma-report na siya ka K5 Jezebel di ba.
2: Mawgan.
0: Ito na lang sila sa pasabton ah. Hinaanak gina ah.
2: Oh, gani.
0: Banat Bill ah.
2: Okay. Napaman sila sa kasubukod.
0: Inood na. Oh. Sige Bill. Thank you Bill.
2: Sige K5 Bob. Mara ito matag-report alam sa programa ang El Castigador ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat Bill sa imong report ah. Oras, alas 5:55 na sa kahaponon na. Dalit ka na to sa Signals Network and Data Solutions sa itong pinaka-pass-pass nga home wifi diri sa lungsod sa Toboso, ingon man sa siyudad sa Escalante. Pataod na mo ha. Kay mauna ron nga makita ko ninyo sa live sa Facebook, mabatian sa ito ang application kay tungod na sa Signals Network and Data Solutions. Thank you so much! S&DS. Wala kita yung oras mga ka-K5. Salamat kay sa inyong pag-uman. Ugma na po tapuhon, ug di ta ka-absent, ug di mo uwan. Salamat! Ugmaing hapon sa tanan. Bye-bye!
3: Lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
6: Mm.
5: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
6: Ug kasagaran nga mga cholesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
5: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
6: Mm.
5: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
6: Mm.
5: Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
6: Mm.
5: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
6: Mm.
5: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
6: Correct.
5: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
6: Mm.
5: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
5: Oh.
6: Duha na iyang trabaho.
5: Mm.
6: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
5: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
5: Oh.
6: Gadaghan na siya ng gadaghan.
5: Mm.
6: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
5: Mm.
6: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
3: D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Na normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
6: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
5: Wala!
6: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
5: Mm.
6: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct jud, Dr. Ramil.
6: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
5: Mm-hmm.
6: O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
5: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, mutong, avocado.
6: Siyempre, D3 bio gyud, lindot ta, Sir JP.
5: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
6: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
6: dako ang chance mahimong gallstone.
5: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
6: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
6: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
5: Uwa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon.
3: D3 bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DBS.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
12: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nagamu gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga kasakit.
2: Lihit na pagkadungog na ako sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ayo no.
6: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kay kondisyon, wala kay gana.
5: Base
6: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang tambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Husto. Puan na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili! dili pag-abusuhon.
4: DTX 500.
8: Ako sa Jubilant.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud ako blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Visio
12: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutang.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnaso. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug mag- limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: Mighty-C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty-C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty-C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Ako ang akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa ato ang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
8: Pagkataasa di ay no?
9: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
8: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
9: Mauraon ta na.
8: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
8: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
8: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
8: kondisyon,
9: wala kondisyon, wala kay gana.
8: Base
9: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
8: Unya, Doc, kini pong acne.
9: Dagkong bugas-bugas.
8: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga

0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP tanan nga magian sa oil sa D3 Bio sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na man lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
2: Bisa pag tumlon pa to, siguro patay na jud to Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan na pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
3: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer Sir GP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kag kaog mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
2: Og dili ra da Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir GP kumpara sa plain D3 tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Oh si Richard, siging galabad akong ulo, taas na dahil kong blood pressure, painom ko sa akong asawa D3 Bio sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo, normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay BCO. Ang BCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon Dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut

0: coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural ba jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit, na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayon amog padugay pa gamit na jud klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir JP sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi-i.
1: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay pa naon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya'y de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir JP.
1: Ako, Doc, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir JP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay gi-store or gibintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kini gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP, kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra yang paligunon. Pero kung D3 Bio duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusoho.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

touch this. Look, man, you can't touch this.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may la ing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Uh-huh. Mopo na sa D3.
4: Mm.
5: Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yod ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikda na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
5: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
5: nga
4: nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naasa D3 Bio.
4: Correct.
5: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Hatagan
5: ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang di ay ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala jod.
4: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health news. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sfor Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sfor Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5.04 na sa buntag.
16: Balita K5 sa umaga.

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Yes, may buntag world, may buntag Pilipinas, may buntag Dakban San Carlos, may buntag Central Negro! Welcome kay Galatri sa itong Park Parayag sa Tulumanon, balitang K5 sa umaga. Atlaw kita karon mga K5 nga Miyerkules. Miyerkules ba? Ay, Huwebes na di. Ay, sorry. Huwebes naman dahil ron na engineer. Buwang ngalimutan ako, engineer. Oy. Anyway, karambunta ka mga K-pop sa Japon. Kaoban ninyo ha, ang inyohang kubos ngay galas kanginan sa way paglubad mga K-5. Mula, wala, mura lain man dahil hindi ay. Sorry. Abi pa lang nangupya taong tagline na dyan. Inyo ang kubos ngay galas kanginan ka K-pop ninyo Jong, that new kid in town, Barzales. Again, good morning. Let us rock and roll to the world and multiply mga K-5. Ato ang tulabanon ng buntag ka mga ngalang. Madungog mga K-5. Dini sa, syempre, dini sa 95.7 K-5 News FM San Carlos City. At the same time, madungog usab ta karabang orasan diha sa may fabulous Toboso Click FM Radio. Yeah, makita ta via Facebook Live sa K5 San Carlos Digital 95.7 mga higala. Mapalag tag-share sa mga sayo kayo ng mata di aron, naglungag, nagsugbag buwan, nagputos og baon, nag-init og tubig. Mapalag tag-share dres tong live mga higala kay Lana Santandre sa tuang laing hugnat na sa mga kakifarm sa tuang pag pamukaw sa sayong kabuntagon inubanan sa mga balita nga tuang pagkaradon mga kakifarm. At na lang ato mga kaigsunan nga tuang nagpuyo sa lagyong dapit bitaw. May bao po sila mga kakifarm unsa na yung mga nahitabo karon din sa tuang dapit. No? Sabi na ito mga kaigsunan nga mga OFWs. Palagtag share din ninyo mga ka-K5. Ingat mo din eh. Kay, dili na ba kumunumi number one? Matitlooy mo ninyo ha? Sabi na sa ito ang mga suki king tagpaminawan diri sa may kuano, diri sa may K5 country mga ka-K5, diri sa may merkado publiko. Amangyo tanin nyo diha, bi, palihog tag share, bi, kay karabuntaga. Lai mga balita na sa mga ito ang i-dalit niya ka rin yung mga ka-K5 sa mga dagkong mga development sa mga previous nga mga information nga ito ang nakalap din sa ito ang distrito mga higala. Pero una din ni siyempre arita sa ito itong hiningunahon mga ka-K5 ang lakaw siyempre sa panahon bisagwa na siya maglakaw pero ato lang yung puntanaon kung asan din siya napit. So, amang gini siya good literally good naglakaw good good pero ang iyahalang plastada ba. Kay base pamanggod sa pinaka latest nga information mga ka-K5 gatong nasagap karong buntaga oh ala murag may bagyo daw Jiner Munjay pastilan in town oh. Yes mga ka-K5 may bagyo matod pa sa pinaka bag-ong weather bulletin nga gipagawas sa DOST Pag-asa kaganina nga alas 2 sa kadlaon Mayo 7 mga higala oh ang bagyong hagupit. O, gingan lang na yun. Ang duha ka LPA kanhi mga ka-K5. Sa duha ka mga LPA, ang usa na nini ang hingpit na yun nga nahimong bagyo. Gingan lang og hagupit. Kusog yun tingali ni Jiner kay ang kining hagupit nga pangan, Tagalog man eh. Karon, pag maingon tag atuan ning hubaron ang pulo nga hagupit sa Binisaya, Jiner, ang bot pasabot aning hagupit. Ang iyahang epekto or aftermath mga higala na. Yawag pa nga ano eh. Hagupit. Oh. Si bagyong hagupit mga ka-K5 padayon ni siya karon nga gikuan. Gibantayan sa DOST Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ya luwas ani kag bagyong hagupit mga ka-K5 na pagyay another LPA nga nakasulod. Oh, ang bagyo wa ang LPA nakasod. So, bagyo out,
1: LPA in.
0: Para ginana mangigala. Matod pa sa weather report mga K-5 o si Bagyong Hagupit na sa 2,040 kilometers east sa northeastern Mindanao mga K-5. Naglihok ni padong sa westward direction sa gikusgon nga 20 kilometers per hour.
1: Amrog hinay-hinay ra jinir.
0: Unlike atong tino, may aging kapin gatos ang habitawng movement bitaw jinir. Mapila to? 156 kilometers per hour? Ah, basta kay grabe hagino na kuag danyos oy. Ang kanlaon good nga wala gituhuan nga bahaon din atong bagyo baha oy. Grabe to stino good. Oh. November 4 to siya eh. November 4, 2025 mga kakipad. Oh. Samtang ang low pressure area sa sulod sa par ana sa gilayon nga 140 kilometers east southeast sa hinatuan Surigao del Sur. Oh, pero ang kining nakasulod na nga LPA mga K-5, according sa PAGASA, wala daw tsansa nga mahimong bagyo. So ang balantayan ani ang kining bagyo nga naa sa gawas, pasi makasulod ba? Alihin ninyo ni palihog PAGASA be kay wala pa may mangayo ani. Ang among gipangayo uwan ra man kay labihang inita oy. Alimot na kayo? O bisag gabiing dako pagkang alingiinga na mga ginitaw. Bantay mo? No? Lingiing kayo istana, no? Mura bag bisag gabiing dako pero mura lang hapon og untong larok, no? Biha, ginawin nga to. Ang atong klima karon ba, murag... ang atong klima karon mga kikipay, murag among kaila. Abnormal. Bitaw, ang klima na ito, Jiner. Murag ang among kaila, Jiner. Abnormal. Wa, ano gini na maunin nga ito ang dagan sa panahon, Gudoy? Pastilan in town. Sige ah. Layo naman mga kikipay to aras sa gawas daw. Pero mo lang ni, delikadong makasod kay bisag hinay-hinay ra tinod ni, pero oy. Takhibaw kun say posibleng mga kausaban man ini god. Kada nga tabang lang tag-ampo nga unta ang kining LPA nga na namang gid din nakasod namang gid ni mga K-5. Unta kanang di lang pud mo kuan, di lang pud siya mo grabe bitaw para sa tong miaging dili tinuod bagyo shoreline ra mga higala, pero sobra pa pud og para hapit-hapit pud mo ambas-ambas og bagyong tino ang epekto kay grabe ang nasinati nga baha sa halos lukop gyud sa lalawigan sa Negros Occidental pud atong shoreline miaging kuan miaging buwan sa Pebrero mga K-5, di ba namdumad to atong hingbaha sa Toboso. Katuwi dito ko na balaka ato Jenner kay sa pila ka tuig na namong nagpuyo ko dito sa buang dapit Jenner. Mao gitong higayuna gyud Jenner nga ang sitio pulupang niyan Jenner nga di ginabalahaon Jenner. Shoreline pa lang to mga K-5. Agibo agibaha Jenner oi tag tagaliog ang kuan barangay Bugang, barangay Magtikol, Bahdaghan. Mga porsyon sa barangay minapasok sa lungsod sa Calatrava. Naunta dili lang pud siya mo inaani pud kay matay maot kayo mga higala eh, no. Oh. Sa Pikas bahin, karong buntaga mga K-5, ilakbit na to ning another effect mga higala sa dagan sa panahon karong buntaga. Ang atang lalawigan kay di ba dunay nakasod nga low pressure area. According sa kuan, sa PAGASA, maapektuhan ang ato ang lalawigan nining maong weather disturbance, kining low pressure area. Sigon sa PAGASA, makasinati og cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang lalawigan. So, mo nining kaganinang kadlaw. I don't know kung kaganinang kadlaw ni o kagabi pa ni. Ni Juan. Kay ano mga kikipay tungod na din sa LPA. So ang uban pang bahin mga kakipay din sa tong nasod nga magka experience no or magka sinati sa apekto sa LPA mao ni ang mga musunod Central Visayas, Eastern Visayas, NIR, Taraga, Northern Mindanao, Davao Region, og Zamboanga Peninsula, mga KK5. Mauna siya. Yeah. Mauna pinagka-latest karon mga KK5, nga dagan sa to ang panahon nga dalit ka na to sa DTX Coffee Mix. Ang kape, mga KK5, nga pampa-sexy, og ang kape, nga pampa-healthy. Sige, alas 5:16 na sa kabuntagon. May buntag sa to ang live viewer. Karong buntagan, na naman na yung mga nag-comment di ay. Ato ni basahon ko, Nobi. Na idwa kabuok. Si Ma'am Beth Quizon, ingon niya, good morning, KK5 Jong. Tamyaw lang ko, naglantaw ko live. Especially sa akong family. Kada lang, salamat. Dan, like, and share. Oh, salamat kay Ma'am Beth, ha. Jofel Flora is also watching. May buntag ni mo diha, Jofel. Sige. Arita sa to ang uban pang mga balita karong buntaga mga KK5 kay ato ning i-update mga higala ang kining mga nasagap na to nga mga balita pod kagahapon ug ato nakalabay ang adlaw ang mga balita nga lokal mga KK5 no. Kagapon dunay taho gato ang nasagap gikan diha sa lungsod sa Toboso mga KK5 nga may paabot og pahibalo manghigala si Toboso Municipal Mayor Richard Hauhoko nga starting May 11 Jener Munjay balik na ang regular 5-day work week sa tanang mga kawani diha sa lungsod sa Toboso manghigala kay ipa kung inyong mahinumduman mga KK5 ang atong gobyerno sa kaulohan. Oh, may nagsugyot-sugyot gudaan ng 4-day work week. 4-day work week, Jener Munjay. According kang Mayor Hauhoko mga higala, hindi bang nasubrahan ka compressed bitaw nga schedule bitaw sa trabaho bitaw, Jener? Imbes nga mapaspas ang paghatod sa serbisyo, Jener, ana, na

0: Na dili ba sa tanang pa adlaw available ang kuan? Or open ang schedule pod sa kinini ang mga dunay nang inahanglan ba? Nga diri ra matuon aning gikan aning adlaw Lunes hangtod Huwebes. Naabi ang higayon usahay nga ang kinibitaw nga schedule sa mga dunay kinahanglan engineer. Ang ilang available nga schedule is diri na matunong sa adlaw Biyernes usay adlaw Sabado ina na bitaw. So tingali nabalaka si kuan si Mayor Richard mga K5 kay madaot jud. Subo din gani pagawas siya pahibalo. Gabay May 11 ibalik jud ni balik jud. Dili mag self engineer ang 4-day work week, 4-day work week. Magsilbi. Isubo na mga igalap. Kaya ang purpose magunong ta atong 4-day work week, wala man gito siya magpasabot. Nga pagka inig ka Biyernes, wala na yung trabaho ang mga kawanis gobyerno. Work from home sila, engineer. Ang uban, tingali, dili, tingali mag-work, engineer. Wala tingali nag-work ang uban. Ang uban tingali dyan niya. Wa, bitaw ta sa opisina niya. Bato, may hinumduman mang good before. Hindi pagawas din kagmanduan si Bio Richard. Kaya, during office hours, dyan, dapat trabaho yun, tutok yun sa trabaho. Dili bang sige ka, daghang mga extracurricular ba? Karon kay gi-implement man, gipa-implement man, engineer. Dili gi-implement, kundi gipa-implement o gustong ipa-implement. Dito sa kauluhan, kining, kining matanga sa setup ba? Trabang LGU kay lagi daw para maka-conserve og energy kay para dili kay madak-an daw og gasto kay naggubat dito sa Middle East lagi daw engineer no ya yeah, kining gubata man gud naka cost daw engineer og kuan naka cost og pagtaas pod sa presyo sa mga nangunang panginahanglanon. Oh. So dapat mo adjust. Na giabuso tingay sa uban og naunsa ang pagkaistoryaan naglagot si Richard Jr. Naanay mga essential services nga dili na hinoon ma hatod og kini ang tukma kay mao na kanang abot wata mahibaw pero according to sa iyang caption ingon niya compressed work week creates operational bottlenecks, slowing service and progress of our municipality. Oh, sige, basta kay mo na siya mag-ala. Basta kay ang klaro ba, gagi 5, karong Mayo 11, wala na yung 4-day work week mo diha, ha? Malimot ang uban, engineer ba, nga, pag-abertis, this na sila bang duty, engineer. Basig mag-work from home, gihapon. Oy, wala na yung nana, diha. La 5:22 na mga higala sa Kabuntagon. Abantin ta sa unahan sa ban pang mga balita karong Kabuntaga mga K5.
1: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
0: Sa lain pang mga balita gato ang hulohisgutan karong Buntaga. Kagahapon mga higala may naay kuan oh, may naay stepfather mga K5 nga na kuan. Napusilan dito sa iyahang umanak mga higala patay ra bagyod oh aloy po dan ni tatay oy last day bini gapons buntag mga ka K5 niya mao na kanang imbestigahanan pa ni Gonzaga pinaka hinungdan ani nganong ang umanak mga ka K5 yahamang napatay ang iyahang ikaduhang amahan mga higala din taon. Init gi kay panahon ron. Init kay panahon, init pag kayong ulo pod sa uban mga kipab dito to pasulabi hala. Lagot ta magpadagod sa init sa panahon good mga kipab kay ang kining init puhon ay na mawara ni. Dito tay pada atong buot ani mga igala kay panahon ra ni. May mo paning mo kambyo puhon.

0: adapt lang tanga adapt nga adapt. Adapt ba? Dili adapt nga kanang ang ipa-adapt ha, nga para sa kanang bata. Oh. Adapt meaning kana bang ato alang kung muuyon lang ta ba inana ba? Oh. Good morning Sir Jong, watching from Barangay Marcelo si Kuani. Kalatrava si Sir Bonifacio Flora Jr. Salamat kay Sir. Sir Dave, salimot. Good morning. Manang Iva, kumawas, kabugwas. So, kagahapon, sa lungsod sa DSB, mga igala. Huwag yun matabang ning usaka, kuan, kining usaka amahan. Diyang na pusilan ni siya mga K-5 sa kuan. Sayara pong staff son. You know, ang suspect na naroon sa kuan, na sa PNP custody. Ang dugang mga development ani ato lang ipahabol puhon. Ato aning sundan ni dakot ang balita ang mga K-5. Mag nagsunod-sunod ang mga insidente karon ba sa kinini ang patay ba no? Sa Calatrava ato nang kalabayng adlaw magbarkada. Onya pagka anang Mayo 5 na ana sila ing gipusil sab onya based on the latest report nga to ang nasagap engineer ang motive daw adto kay posible kining aning May 5 ba nga insidente posible daw land conflict according daw ni kang police captain Jesus Alba ang hepe mahigala sa kuan sa Calatrava PNP pagitaon nato tudlo ato ang source mga K5 ha kay do nato i follow up development magod ang ato ang team dito sa North mga K5 dito sa K5 News FM North. Tingali ilahang na hinabi si Police Captain Jesus Alba ilan pagutan ng gapon na wag ta mga K5 and chambol man no. And conflict daw mga K5 boy. Ano ka ha? Oh, basta yuta lagi murag sagrado kay gining yuta awayan din. Alas 5:25 mga K-5 sa Kabuntagon sa Pikas Bahin. Ini good news mga igalaw. Good news. Ang Energy Regulatory Commission mga K-5 or ERC ni Mando karon no. Nga isuspender usa ang pagputol og mga linya sa kuryente mga K-5 sa mga konsumidor. Yeah. Yeah, wala ni brown out ni Maginani engineer. Kung walay putol engineer, wala ni brown out. Eh basi mag wala tinuod putol engineer pero naaraman gahapon ano nang brown out di man bian man our control man siya. Aww. Pero unsay mamahimong outcome ni ini puhon ini ga Asa pa. Atong sabton ni ang konteksto mga higala kay basig masipya ta diro. Ingon sa balita mga K-5 nga to ang nahipos karong buntaga, no? Imando ang kuan ang Energy Regulatory Commission or ERC sa pagsuspender sa pagputol sa kuryente sa tanang distribution utilities nasod gikan Mayo hangtod Hulyo 2026 isip kabahin daw sa lakang sa gobyerno human ideklara ang state of national energy emergency. Gitugutan ang mga panimalay nga adunay konsumo nga dili molapas sa 200 kilowatt hour matagbuhan nga mubayad sa ilang bayranan pinaagi sa hulugan sulod sa dili maubos sa tulo ka buwan nga walay ipatong nga interest o kon penalty. Samtang gidasig ang mga adunay kapasidad sa pagbayad nga mubayad sa tukmang oras ug manduan usab ang mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga muhatag og flexible payment scheme. Bitaw kay usahay delayed ihatag ang kinibitaw nga resibo diyan. Nagkurata na lang ka diyan, gigalit kang putlan. Ya, naglibog kag di naman din ako ang bill ani ganuwa man din di kabo diyan mo man kun di putlan. Wala pa gani din ko na kadawat din bill man ako putlan din niya. Abot talag. Oy, Tita Vilma Canuzale, may buntag ni mo diya, Tita. Tanaw sila doon, Tito Noel, oh. Ohayo gizayma, Sir Jong. Lanong kay Gadri Shipyard. Shout out ko sa kong asawa nga usara ka boxer. Sa akong mga bugoy, si Ezekiel o si Sidnel sa Bantayanon, Calatrava. Salamat, salamat, Sir Hard Worker. Good morning! Na 5.29 na mga kakipab, standby. Mati sa itong mga paybalo, ha? Spikas lawak. Ginawa sa pagkuglaw, mga kipab. Ang karos to pagbalik, ato paning punan ang ato ang mga balita. Human sa pipila ka mga buluan ng mansay. Minsay, paliog, standby. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino. Three, bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makahuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman
7: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
10: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
9: Hala, naa day ATM dito?
10: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
9: Daghan magtawo dito, good.
10: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
9: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
10: Sana all naay i-parking.
11: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Balita! K5 sa umaga!

0: Sa Umaga!
1: Alas 5.20, 23 naman. Atras. Alas 5.30 sa is na mga K-5 sa Kabuntagon. Ay, mag-itinood ang engineer. Trantay-singko may gala. O, magsalasala ning uban ron nga na yung mga duty ron. Ay, hingagaw na mo, mintras o apay traffic mga ka-K5. Hingagaw na mo dihag, hingagaw na mo dihag, abante kay, itahagin ng sayo tamang kasugod sa itong trabaho. Karong nga mga, ugna ang mga ka-K5 kay sa tanang gikaingon, init kayo karon ang atuang panahon. Maining sayo pa, dako-dako na taga agi. Kay alas 8 pa lang karon, wala, grabe sakit na kayong init mga ka-K5. Oy, mura nag mamahit, no? Kaya na nga sayo-sayo pa lang magkahinay-hinay na tag dus-dus mga ka-K5 sa to mga gunahon. Di pa man yung takadaro karon ba kay kay bao man ta nga so sayo taron na taging kaistanan mga galap. Oh, tistingig pakuret-kuret ron si Mong Daro des bakantig di ba na babingkong ng imang punta niya. Pinakamay mo ni mo karon mangguna lang sa gyud di ba Jenner, manggunas kamaisan, manggunas kamutihan. Ya, ayaw kay mo palabig dus-dus diha ha. Ito mga kaigsunan diha nga mga mangunguma. Ya, ay good kalimot, bound good kanunay tubig mga K-5 kay importante kayroong panahon ang tubig. Unta sir, mag-open ang DepEdu program next summer vacation nga naunta martial arts defense tactics class apil ang elementary pupils para di magsigi og laag ang akong bugoy. Lagi galing kay basig mahimong bayolinti ang ubang mga kuan sir, ubang mga estudyante ba? Wa para ba gini ma-resolve ni karon ang issue ra ba sa bullying ra ba sa mga eskwelahan sir nya basig makat-on na hinoon ang kuan uban ba katong hasta mga bully ba makat-on bitaw og kinini ang unsaon pag lungi-lungi ning bukton og ang kinini ang paa basig mo gara hinoon og samot. Bully na gani nga wapay nagkatunan unsa na gyud naay magkatunan niya ang kining mga dili gyud gusto og samok bisan do na naay nakatunan tungod kay mo ni na andan nga dili gyud gusto og samok gyud di kita mo kuan di gina mo sukol ya loy kayo kuan lang tingali sir hard worker kini ni ang unsa ni ikaw na lang gitudlo sir. Ito ako lang pabuton mga kibab kung pananglitan doon na napong kuroy anak no doon akong saan pagdipinsa o ikay sa tasa nagkasinati sa nguna po doon bullying ikan sa una hangtod garon mga kikipay dalang yapon tayo may experience nga mga bullying aling kay lahat naman baga naman tagnaong garon kumpara sa una mga kikipay. Sige, sa pikas bahin mga higala, arita sa uban pagbitaw na ito mga balita, bitaw karong buntaga mga ka-K5, boy. Kaya, kung ang ARC mga ka-K5, doon na gipagawas nga kamanduan mga higala, nga matod pa, dili usa, mukuan, dili usa, magsigig pamutol mga ka-K5 o linyas kuryente. Ang kining impeachment po karon mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte Jr. Munjay murag panggit ni Jr. murag dol-dol gini ma sangat gini dito paingon si ibabaw yun na Jr. kay gamay na lang gini ang kuwang daw base sa ito ang pag-monitor aning balita ba murag pila na lang gini ka tikang ang kuwang Jr. Madangat na yun nga ito sa kuan. Oh. Madangat na yun nga ito sa Senado. Dito na ni ang final judgment ani mga ka-K5. Kano sa ganito ang kuan? Kano sa ganito ang butuhan ay? May 11, no? Pero, according kang VP Sara mga ka-K5, ang kining pinakabugat niya karon nga kuan ba, pinakabugat nga challenge nga gi atubang mangigala, wala ni makakuan, wala ni makaabot di ay mga kikipem ngadto sa iyang amahan, ngadto kang FPRRD nga tuangan to sa kuan, tuangan to gihapon sa ICC. Suma pa sa report, sir hard worker, gihilom rin ini in town din nga sa mga maning ihang atubang karon nga bugat kay nga challenge. Kaya sa on man nagtuo na ang depensa niya mga igala sa katong nangagi nga wa na kinini ang sumakses na engineer. Kaya ni pagawas og desisyon ang Korte Suprema nga ops. Wala kinini ang sa toy termino nila void ab initio. Oh. Sus grabe ya. Ang mga kontrapartido nila dito, di gyud ko wa gyud sa long age engineer sa kay may tabo ini. Matud pa sa report mga higala oh. Gipayag ni Vice President Sara Duterte nga wala niya gisgutan ang iyang amahan nga o kun wala niya gisgutan sa iyang amahan nga si kanhi FPRRD nga ang tangang karong naa sa International Criminal Court Detention Facility nga doon na dahi siya gi atubang nga impeachment complaint. Ipasabot niya mga igala nga dili kinahanglang mahibalan pa sa iyang amahan ang bad news. Labi na kay nag-inusara lamang kini dito sa detention facility. Unya, kung may namduman na ito mga kikipab, niya itong nakalabayang simana. Gidawat na mga kikipab, no? Sa ICC, or na-desisyon na sa ICC mga kikipab, ang pagpadayon sa pagtaral sa kaso nga gisang-at bato kang FPRRD. Miyagi confirmation pa malang to, ipa-confirm pa ba? Kung angay bang ipadayon ang iyang kaso or dili. So dito tumotoy primerong panaglantugianay mga higala. Motoy primerong panaglantugianay ini atong nakalabayng tuig kung di ko masayop. Oh, nakalabayng tuig. Ya, aning baguhay lang. Ala na ipagawas na gyud og desisyon ang ICC nga idayon jud no. Ipadayon jud mga kaki 5. Pero wala pa ni magkuha, wala pa mahukmi mga higala ha si FPRRD. So na pay laing pagtaral nga mahitabo. Hearing. Ay ha ang final judgment. Oh. Ikaw ni sir hard worker, depende man sa ginikanan siguro sir if mabuli ang anak kay ako mismo mo disiplina dapatan ako if mo sobra maong bisan dako to ang lawas di jud siya magpangaway ang iya is pang defend iya self against sa much bigger niya nga schoolmate maupod o kay nay mga bata gibitaw karon nga but sa pagdisiplina ra gyud tingalis ginikanan plaway jud ba. Oh, nga kada bang maju una-unahan jud kay ba? Mura nga nga maapong kaila. Bisag wala ta mo butang o Malaysia. Sila ba magbutang o Malaysia? Isugot lang si SM nga kung ano. Sila mo ta ni maugaro na kung ang topic biya ganoon ta, engineer, kay mau na ba galing ka? Ay ketawa dia Mads. Nanghin kong SM gabi eh Mads. Sayaw lang. Okay. Ay ginawa ko. Oh. Utong na lang tani, utong.
0: This song is from Wilbert's Heart.
1: Good morning, Sir Jong. Shout out ka Nanay Shirley Sul de Villar watching from Lubang Occidental, Mindoro. Good morning from Amlena Sanchez. Onya si Bay Rizal de Hiligan ingonya. Good morning, Sir Jong. Shout out sa akong asawa nga si Jirani Balakad, family Skinilian, family Dayuday, family Grina, family Punteras, family Padayugdog. og sa tanan na lang diya sa Hacienda Fortuna Ledesma og sa among manager nga si Sir Dudong Caballero og si George Weber gikan ni Bay Rizal de Hiligan. Ah, sige. Yeah, may buntang kita. Salamat sa pagpaminaw ninyong tanan diya. Ah. La 5:45 na mga ka-K5 sa Kabuntagon. Punon tanis mga balita ang ato ang programa karong buntaga mga K5. Ah. Punon tanis mga balita mga K5. Oh, dito po sa Ukraine o dito sa kinipong gubat dito sa Ukraine o Russia, General. Oh, but karos apong ka ni Mahuman, General. Mahuman na siguro ni mga hurot na silang tanan siguro mga higala. Grabe, hapitin naman pila naman ka tuig ning nilabay. O hangtod karon sigir, gapon sila buthanay mga K5. Dagkan, hindi kayo nilis nagbala siguro armas. Ato na kalabay ang adlaw, 5 na sad ang patay mga higala sa Ukraine, no? Oh. 5 na sad ang patay mga K5 dito sa Ukraine. Tungod ani lahang gubat sa nasod po da Russia. Kanya 39 ang angol kay gibumbahan daw sa Russia mga K5 ang Ukraine gamit ang lapad nga drones and missile strikes mga K5 ang naigo usa ka power grid ugon man pa nga mga infrastructures. Sigun sa Ukrainian Air Force, migamit daw ang Russia og 11 Iskander M ballistic missiles og 164 ka mga drones. Sa sunod-sunod nga pag-atake kala sa kinabuhi ning inani oi. Loy kay ning mga kuan kining mga naapektuhan dito mga K5 ba, no? Sumatod pa na intercept usab sa ang kadaghanan niini, pero ang pipila ka mga missiles og drones niigo sa mga target lakip na ang mga facility sa enerhiya sa Ukraine. Ingon man ang mga natural gas facility. Tungod ani, gikondina sa Ukrainian president nga si Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake mga K5. Para tama nilang mahimo in town. Ya, ang katong mga nagpuyo aning lugar mga K5 nga gusto na ginuntag kalinaw ba? Ambot mo rag naanad na lang tingali gini sila engineer aning kahimtanga. Oh. Kaya pulos pa mga taga sugarbo ning mga yate ning mga lidera ni. Oh, pulos mga taga sugarbo mga K5. Nya ambot siging pistok, siging pistok, siging pistok. Nadugay ang pisto, napiskot naman hinuning ubrahay. Kuha pang yapon, matigayon ni intao ni sila. Ilay na giniga, mga utok ka nila dito. May pamaghimo sila og balaod nga ibuwag ang bismin sa Luzon kay perte nga sula ng siging impeach. Hadlok silang sara. Ambot na gisa. Politika sir. Ara gina sir. Ay, ambot talaga. Galing kay alas 5:48 naman ni mga ka-K5. Ay, wala tayo yung panahon galing. Oh, lami pa unta ihatod pag yun. Guban pang mga balita karong buntaga diri sa to ang pagpalayag mga ka-K5. Galing lang. Tapos na tas sa kuan. Tapos na tas panahon. Sunod na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Kauban ni ka-K5 Jezebel Barbecho o ni ka-K5 Pam Perater. Sa mga taga-tubuso, nagang salamat ninyong tanan diha mga ka-K5 sa kanunan ninyong pag-sunod diha sa atang tulumanon via Fabulous Tubuso Click FM Radio. Ang buntag diha sa kanunan kang Kuya SM Randy K and Mam Vicky Kangke. Siyempre, live din ang nukad gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, K5 Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hinderoso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Ay mong kalibot ang atang Detex Coffee Mix. Kanuna yung available mga K5 diyan sa may Pili Street, San Julio Subdivision, sa may Kapiag Kananan, ni Tito Ruben and Tita Liza Noel. Noon time na diyan sa may Pro Kaingat, Barangay 1, sa may Kapiag ni Tita Tata Al Senado. Baba na to sa Technical sign ka K5 Monjay the Epitome Carranza. Ako yung kubos ng galas kanginan ka K5 Ninyo Jong the New Kid in Town Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panya pod, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: To.
6: Og ang MyTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Mataot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangka.
6: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. O ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
5: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Kinausab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ang pingan,
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
11: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Extend the food superman for men.
13: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend food superman for men.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:01.
4: Live mula sa

0: gentlemen, at Balita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Sa mga headlines, stepfather galigar na pusilan patay sa iyang stepson. Poinay Army insister nga walay palakasay o padrino sistema sa PNP recruitment. Stepdos anyos nga inahana gipatay sa anak. Richard Gomez hapit sumbaga si Congressman Levisti. Lima patay sa Ukraine sa pagpamumba sa Russia. Lakers gipildi sa Thunder sa score 108-90. Sa showbiz, Daniel Padilla nagimog TikTok uyab ga si Kylie Estrada or Kyla Estrada pinakaunang follower. Retiradong thai Navy SEAL giluwas ang 13 ka tawo nga natanggong sa langob bugti sa iyang kinabuhi. Mao kay mga headlines ni kabutagon sa adlaw nga Huwebes, Mayo 7, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk ag parsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio K5 News FM Toboso. Kami niyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Oras alas 6, stress oras na aron magkape. Pelia ang DTX Coffee Mix. Tawad kay nakakapi ka na detox ka pa. Hagaron sa ingpit niya detalye sa itong mga balita sa balita lokal. Patay ang Osaka stepfather human kinigingong mapusilan sa iyang stepson gahapon sa buntag Mayo 5. Diha sa Purok or Mayo 6, diha sa Purok Kapihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Base sa nakuhag impormasyon sa K5 News FM San Carlos, gikan sa DSB PNP, ang biktima na ilhan niya si Lito Abordo, 39 anyos, samtang gilausab ang suspect niya si John Ray Maquila. Si Abordo, maumatod pa ang partner sa inhan sa 21 anyos niya suspitsado. Sumala pa sa PNP ngayong misugilon, matod pa kanilang suspect nga nag-away. Gahap sa nakalabay, adlaw, Mayo 5, ang inahan sa suspitsado o biktima. Matod pa dito, una sa balay ni Maquil sa Barangay Pinuaya, nagpaliwaliwa ang iyang inahan, pasado alas 8. Mayo 6, sa buntag, giubanan sa suspitsado ang iyang inahan, na pabalik sa balay sa biktima, aron lauga ng ilang binuing baboy. Yang hana na matod pa silang Mulacao pabalik sa Barangay Pinuayan. Yung natol usab nga miabot ang biktima, hinungdan sa pagtumaw sa komisyon. Sumala pa sa suspect, una siyang gibunalan sa iyang stepfather o kadina. Wala pa matod pa makontento, gingong mikuha pa kini og gunting arod siya lubaon, pero nakakita kini ang suspect og improvised shotgun sulod sa pinuyanan sa biktima. Hinungdan niya iya kining gipunit o gilampusan ang biktima o pagkahuman, gipusil ang kilirang bahin sa lawas nini. Gumikan sa raangkon niya sumad sa biktima. Nakabsan kini siyang kinabuhi sa pikas bahin na karon sa kustudiya sa PNP ang suspetsado alas sa tukmang disposisyon. Santa Barayan usab ang investigasyon sa PNP sa motibo sa krimen.
2: Sa pikas bahin, nadakpan ang ikaupat nga most wanted person sa Police Regional Office Negros Island Region kung po in IR nga nagatubang og 5 kaihap sa qualified rape sa minor di edad. Gisirbihan kini og warrant of arrest sa barangay ipoblasyon sa lungsod sa Ebi Magaluna alas 5:16 sa hapon niadtong Lunes, Mayo 4. Sa karon ana ang akusado sa kustudiya sa kapulisan ug walay girekomendar nga piyansa alang sa ingatubang mga kaso. Subala pa sa Philippine National Police kun PNP, porsigido sila nga madakpan ang mga kriminal ilabi na mga suspect sa mga kaso nga may imbulbado nga minor di edad.
1: Sa dugang pa madagkong balitang lokal, mo gikatakdang mo padulong ang Department of Natural Resources kun DNR sa Don Salvador Benedicto nga nasudlan o bitin niya gialigar King Cobra ang usa ka CR. Subala pa ni Mayor ni Himaya de la Cruz sa Don Salvador Benedicto niya sa inisyal ng investigasyon sa DNR usa kini ka banakon kon pamilya sa Cobra apan kini ang gipadala pa sa Central Office Ahensya aron may baluan ang sahi sa bitin nga nakitaan sa guest nga ni Tenera sa resort sa Nakalabay Simana. Sa balapakang De La Cruz, talagsaon ang nasgutan niya bitin tungod sagad niya makitaan sa lugar, mao ang maninina o dupong nga nagpakita og mga o nangita og mga ilaga sa mga talamnan. Gikompirmar ni De La Cruz sa impormasyon niya nakuha sa DNR niya ang barakon, maninina og ang dupong ang susamang venomous nga mga bitin, apan kini ang wala manghilabot sa mga tao kung kini aga wala ginasakit kung ginahilabtan. Naibaluan niya nubo sa usa ka kilometro ang gilayon sa Northern Negros Natural Park o ang resort sa Don Salvador Benito nga nakitaan og bitina. Nagplano sa mga local government units sa DSB nga mupalit og anti-venom nga vaccine aron maprotektahan ang mga lumulupyo sa resgutan niya bitin, labi na sa tuman kay ini sa panahon na may posibilidad nga kini mubalhin sa laing lugar nga bugnaw.
2: Sa Pikas Bahin, walay palakasan ug padrino sa STEM sa PNP recruitment. Sigun sa Pro NIR, may kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
3: Arestado sa kapulisan sa Sagay City ang usa ka panday human makuhaan og armas samtang nagmaoy sa Villa Angela Subdivision, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Gila ang mga lalaki sa otoridad nga si Asertin Rene, 35 anyos ug residente sa Naiskutang Dapit, matudpa na sakmit gikan kaniya ang usa ka 38 revolver nga kargado og mga bala. Sumala pa na aktuan kini sa kapulisan nga nagmaoy ug bit-bit ang pusil, hinungdan nga giaresto kini. Kini si ka-K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa laing pang balita, patay ang 30 anyos nga babae human niya patarap sa balay nga nasunog sa Purokmaan niya, Barangay Alhis, sa siyudad sa Bacolod, Miyerkules sa gabi, Mayo Sites. Gilang biktima nga si Rosa Magbanwa. Sa impormasyon niya nakuha sa K5 News FM Bacolod, pat ka mga balay aga natupok sa maoga kalayo. Tungon ini naluwas ni Tatay Aming ang kaugalingon, apa nakaangkon kini og sunog sa likod og kamot. Galigar nga mibuto nga butane ang hinungdan sa kalayo sa pamilya Baradas.
2: Four peace members nga nagkonsumo og 50 kilowatt hour zero billing sa lifeline rate subsidy program. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
0: K5 News FM Live Report.
4: Zero billing na karon ang mga four peace members ilawom sa lifeline rate subsidy program sa gobyerno. Ang mga programa gipunduhan sa non-subsidized households nga automatikong i-deduct sa mga bill ang 0.01 peso per kilowatt sa ilang lifeline rate. Gani ang Nonico, nagsugod na sa pagdawat og mga dokumento sa four-piece alang sa validation. Diin tumong og tuyo ni ini mo ang paghatag og pinansyal nga kahupayan alang sa mga kabus nga kaigsuunang Pilipino. Gawas sa four-piece, lakip ni ini ang senior citizen subsidy. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX sa 500. Kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang mopasaka og balaudnon si 3rd District Congressman Javi Benitez nga maghatag og suporta sa industriya sa kalabay gapog adlaw Mayo 5. Giamyendahan sa House Bill number 9008 kod tunay na ugnayan buhay at oportunidad sa sukal kon tubo Act of 2026 ang Republic Act number 10659 nga mas giila isip Sugarcane Industry Development Act of 2015 kun SIDA. Tumong niini nga muhatag o mas maayo nga polisiya, masugot niya regulasyon sa importasyon sa sweeteners o protektahan ang mga manguma sa industriya sa kalamay.
2: Sa katapusang balitang lokal, wala na makaluwas sa paang usa ka 53 anyos nga mahan. Human kini po sila sa wala mahiling suspitsado dito sa dapit sa Libertad, Bacolod City. Niadtong Lunes sa tungang gabi, Mayo 4, 2026, gila ang biktima nga si Rodolfo Carbuna Minyo o gadunay unom ka anak nga residente sa Sitio Palaw, Barangay Malusay, Dakbayan sa Gihulngan. Sumala sa asoy sa iyang igagaw nga si Pani, dungan silang mibiyahe gikan sa Gihulngan na paingon sa Bacolod aron maghatod og mga produkto. Human sa ilang panihapon, gibalibaran ni Rodolfo ang iyang tanyaga nga mopahuway sa pwesto sa ilang uyuan. Dakugang na lang ang mga kauban niini, dihang nahibaloan nga gipusil na di ay ang biktima. Bisan pa sa iyang samad, nakabalik pa si Rodolfo sa iyang bagsakan sa produkto gikan sa nahitabuan sa Libertad. Gidala din siya sa Corazon Locsin at Montilibano Memorial Regional Hospital apan nakalsaan gayud kini sa kinabuhi pipila ka oras ang milabay. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang hawak nga mauhinungdan sa iyang kamatayon samtang nauli na iyang patayng lawas sa Gihulngan sa uga padayon pang giila sa kapulisan ang responsable sa krimen.
1: Sa balita regional, dalit ka nato sa DTX 500. Makalilisang ang gidangatan sa usa ka 72 anyos nga inahanom man gipatayo gilubong sa kaugalingong anak sa barangay Daklan Bukod Binggit sa nakalbang Domingo. Basa report sa Binggit Police sa atong Mayo 3, adunay usa ka residente nga nakakita sa suspect nga nagbangag sa lugar kung sa diin aduna kini gilubong. Dugang pa daling gipaybalo sa saksi nga to sa iyang kabanay ang maong insidente og nakurat na lang sila diyang mitumaw ang tiil sa inahan nga nadiskubri ang gilubong sa kaugalingong anak sa lugar. Nasairan niya sa wala pa may tabuang krimen, kanunay nga gisita sa inahan ang iyang anak tungod sa bisyon ini. Naresto usab ang suspect og kasamtang kustudiya na sa kapulisan og magatubang og kaso ga parisayda. Padayon pa imbestigasyon sa otoridad kalabot sa maong insidente.
2: Nagpagawas og mapa ang Philippine Space Agency nga nagpakita sa lapad ng mga lugar nga lapiktuhan sa ash deposits gikan sa Mayon Volcano ani atong Sabado, Mayo 2. Base sa pagsusi sa ahensya, gibadabara mo abot sa 8,544 ka hektarya sa yuta ang natubunan og abo tungod sa aktibidad sa bulkan. Samtang nagpasiraan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confibox na ang ash fall nga may gagmayng parte sa volcano particles na mas mubo sa 2 ka milimetro ang dako do na kini dalang peligro sa kalawasan dugang pa sa ahensya. Posible usab kining magdala og hagit sa mga sakyanan sama sa kawanangan ug uban pang makinarya lakip ang gigamit sa transportasyon ug power generation.
1: Sa balita sa kauluhan, dalit ka nato sa D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist. Hapit gisumbag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez si Batangas 1st District Representative Leandro Levesti tungod sa gibuyan ini nga pamahayag og akusasyon batok sa mga kaubang magbabalaod og ang aksyon ini sa plenaryo sa Kamara. Nagugat ang insidente sa privilege speech ni Levesti. Yan iyang giakusahan ang pipila ka mga kongresista na nagpalit og buto sa nakalbang eleksyon. Dugang pa gipasangilan usab ni Levesti si Executive Secretary Ralph Recto nga nakaduwat og 2 bilyones gikan sa Construction Workers Solidarity kon CWS Party List Representative Edwin Garjola aron pundohon ang kampanya si asawa nga si Batangas Governor Vilma Santos Recto ingon man iyang anaka. Sa pagkaroon, wala pa magpagawas og opisyal nga pamahayag ang mga giakusahan ni Levesti kabahin sa resgutan niya mga pasangil.
2: Samtang sa katapusang balita sa kaluhan, ananas state of crisis ang sistema sa hustisya sa Pilipinas. Kini ang gipahayag ni Akbayan Party List Representative Chael Jukno sa sponsorship speech sa pagdungog sa House Justice Committee sa balaudnong mag-umol og joint Congressional Commission on Justice System Reform kung JustCom para ma-report ang sistema sa hustisya sa nasod. Subala pa sa mga babalaod ni atong 2022 sa kapin 113,000 ang persons deprived of liberty kung PDL sa nasod ang nagulat og resolusyon sa ilang mga kaso og posibleng madungagan kini sa miaging tulo ka tuig. Dugang niya, 20% lamang sa mga Pilipino ang may access sa sakto nga legal assistance. Hinungdan nga mihinay ang pagresolba sa mga kaso sa mga PDL nga kadaghana na walay kaya sa kinabuhi. Tungod diini, gikinahanglang mapalig-on ang JustCom na maoy mag-review sa mga kasamtangang balaod o programa nga gipatuman sa hudikatura o mag-rekomenda sa balaod nun alang sa pagreporma sa sistema sa hustisya sa nasod.
1: Sa balita sa gawa sa rason, dahil kaya nato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C, aron da protektado kanunay ang atuaga lawas, kanunay tang abtik mag Mighty C. Patay ang dili moubos sa 5 katawo samtang 39 samdan. Human gibomba sa Russia ang Ukraine, agamit ang lapad ng drones ug missile strikes. Imigo kini sa usa ka power grid ug uban pang infrastruktura. Sumala sa Ukrainian Air Force, migamit ang Russia ug unsi ka Iskander M ballistic missiles ug 164 ka drones sa sunod-sunod niya pagpangatake. Na-intercept usab ang kinahanglan niini. Apan pipila ka missiles ug drones ang migo sa mga target. Lakip ang mga pasilidad sa enerhiya sa Ukraine, ingon man ang mga natural gas facility. Tungod din ikikondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pagpangatake. Samtang nagpadayon ang pagbiniloy og atake tali sa duha ka mga nasod. Kadiin milusad usab ang Ukraine og long-range strikes sulod sa teritoryo sa Russia.
2: Sa pikasbahin, gisubay karon sa World Health Organization kung WHO ang mga pasahero nga sakay sa cruise ship nga gisakyan sa pasahero nga namatay tungod sa Hanta virus nga nagikan sa isla sa St. Helena padulong sa Johannesburg. Sumala sa South African Airline na Aer Link na nakabase sa South Africa, may kinatibuk ang 82 ka pasahero o 6 ka crew ang sakay sa barko ni adtong Abril 25. Lakip sa mga pasahero ang usa ka babae nga Dutch sa di namatay ang iyang bana tungod sa nasambit nga virus. Samtang una nang minaog sa barko ang babae ni adtong Abril 24, human makisanati og sintoma sa gastrointestinal ug gibawian kini sa kinabuhi human nagpositibo sa hantavirus. Gituuhan sa WHO na posibleng mikaylap ang virus pinaagi sa mga pasahero sa cruise ship. Gawa sa magtiayong Dutch, usa-usab ka pasahero nga German ang na-report nga namatay. Sa karona, may 7 na ang kumpirmado o gituuhang may kaso sa hantavirus na konektado sa insidente.
1: Sa balitang sports, dahil kaya nato sa Extend Food Supplement, gipildi

0: Gucci nga wala pa makaduwa sulod sa usa ka bulan tungod sa injury. Nanguna usab sa Lakers si LeBron James nga nakapasulod og 27 puntos, samtang si Roy Hashimura dugang 18 puntos. Sa kinatibuk-an, nagpakita ang Oklahoma City Thunder og league-on niya performance aron makuha ang unang daog sa serye batok sa Los Angeles Lakers.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Samtang sa tuang balitang entertainment, gikalipay karon sa daghang mga netizens ug solid supporter sa aktor nga si Daniel Padilla K5JS. Tungod sa iyang pagsulod sa TikTok,
0: nana siya TikTok
2: account. Sa diin ang iyang unang gi-post mao ang hulagway nga nagpungko siya tunga sa kakahuyan. Makitan si Daniel siyang TikTok na may account name na Mang Daniel.
0: Oy.
2: Gikilig naman ang mga netizens sa tungod ang unang gi-follow sa aktor mao si Kayla Estrada.
0: Ikaw na kisa man ay ano, kisa man muna ikaw.
2: Siyempre ako ang tatoy ang i-follow una. Masakitan may kung ingon ay na. Dili kay 5 just. Nakita ko gahapon si Kayla gid ay ang usara ka book following niya. Yang gi-follow.
0: Uy.
2: Pero pinapakaadla to yung account, daghan na siyang followers. Layer gyud ba sa mga sikaterns?
0: Sikaterns.
2: Yes. It's the advantage of sikaterns.
0: Ari na sa atong balitang wow. Uy. Subo kay ni Kaki 5 Pam, pero wow na wow. Kay si karing usa ka retirado nga Thai Navy SEAL, giluwas niya ang 3 ka tawo nga natanggom sa langob Kaki 5 Pam nga may tubig. Bugti sa iyang kinabuhi Kaki 5 Pam. Si Saman Gunan, usa ka 38 anyos nga kanhi Thai Navy SEAL, bisag niretiro na siya og nagtrabaho na sa airport, wala siya nagduwa-duwa sa pagboluntaryo pagkahibalo niya nga naidu si kabataon o ang ilang coach nga natanggong laom sa bahin sa langob sa Tam Luang. Isod kayo maon misyon tungod sa lubog o tugnaw nga tubig nga talinis ang mga bato o porting sigpita ang mga agianan. Ang tahas ni Saman mao ang pagdala og mga tangke sa oksihino ngadto sa sulod sa langob aron may magamit ang mga divers o ang mga bata sa ilang paggawas. Katong Julio size, human niya mapahimutang ang mga tangke. Naglangoy si Saman pabalik sa gawas apan sa tunga-tunga sa kangitngit o kahuot sa agianan, nahutdan siya mismo og oxygen Kaki 5 Pam. Nawad-an siya og kaisipan ilawom sa tubig og bisan pa sa paningkamot siyang kauban niya buhion siya namatay gyud kini siya Kaki 5 Pam. Wala na siya makakita sa milagrosong pagluwas sa tanang 3 ka tawo, pipila ka adlaw ang nakalabay. Apan dili kadto mahitabo kun wala ang hangin nga iyang gihatod. Ila siya karon isip hero sa Tam Luang, usa ka tawo nga nagpamatuod niya ang kinadak ang buhat sa pagkatawo maong paghalad sa kinabuhi alang sa mga tawo nga wala ganit niya kaila. Ang iyang istatwa nagbarog karon sa entrada sa langob isip painumdom nga dunay mga bayani nga wala magsulob og kapa kundi dili nagsulob og diving gear og nagpasan og mga tangke sa paglaom Kaki 5 Pam. Grabe siya po'y namatay.
2: Pero nakaluwas siya, no?
0: Mm.
2: Pero wabot siya siguro nagdaom Kaki 5 Pam nga mamatay siya, no?
0: Mm.
2: Ang iyang una-una itong makaluwas lang yun siya.
0: Yan. Okay. Alasayos, ba't itras sa itong oras? Greetings ta?
2: Okay. Proceed to the greetings. Good morning ni Madam Jimenez Jing Jing. Good morning nila Arja, Negro, Jisa, Gavin, Istong, Dayday, Jilay, Kisi, Cairo, Kiara, Kevin, Kerker. Salamat from Jing Jing Jimenez, Derisa Mayon. Elizar Civil Alones. Balian mo so siguro, katong naikapihan ba?
0: Ah, okay.
2: Wala may laing mayon dere. Abi mo mayon volcano. Ato na, mayon, katong naikapihan. Agato ka dito?
0: Wala.
2: Nindo. Kita kaya ang mong kaugmaon,
0: Char. Ayati ra.
2: Diba, ani Sir Elizar Civil Alones, Alunes, good morning. Ni Madam Janet Dakdak Kabugwas, good morning mga guwapa, Ma'am Jess, Mama. Pam, followers ba yan ni mo ako i-greet na akong silingan si Sir Bobby Valencia.
0: Yay.
2: Happy birthday, good health always.
0: Oy, good morning, Ma'am Dak. Uy, Dakdak Kabugwas. Uy, birthday day ni Asam tong
2: wonder man. Sir Bobby birthday.
0: Birthday niya.
2: Ni
0: birthday ni Dak ni Kudak. Dak pa maro.

0: Lord.
1: I'm Janet.
0: Dili, birthday ni Kuani, Bobby Valencia.
2: Bobby Lord. Yari ka unrun.
0: Kakoy ka itong post niya gabi eh. Wala, chico. Katong Colombian spatos.
2: Wala. Yeah,
0: regalo sa iya.
2: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Wala yung Kuani ha.
1: Wala yung manok. Mana namin ang Sir Bob sa'yo. Sa'yo rin mag-out ha. Ni kapos nga mamumuo. Wala pa Judy ay mahuman ang gyara sa Ukraine nga madama. Sus, kumusta na kaha mga babae dito? Maayo pa bakwiton din eh. Babae na po yung siguro doon. Ni Madam Jimenez Jing Jing. Good morning inyo Ma'am Jezebel Ma'am Pamila. Pa-shout out lang ko sa Jimenez family, Jurek family, Kabay family, Pat family, sa tanan na lang na akong silingan diri sa Mayon, nag-greet Jing Jing Jimenez diri sa Mayon. Salamat ninyo duha mga ma'am. Salamat po kayo ha, magigala.
0: Good morning Ma'am Vilma Milias, di asabay Walos Bagunbon, May Mira, Tay Bogs, BM, o Junjo Ringman Junabel. Good morning. Good morning sa mga kasilinganan di sa Bagunbon.
1: Babe Jess, ganaan kang 5,000?
0: Adto na tayo.
1: Adto na tayo.
0: Kaya makamulta tag 5 minutes.
1: Kaya ako mag-greet sa kuha ay nag-puro.
0: Sige. Bueno, wala tayo igong oras sa pagpadayon pa sa Toronto Lumanon. DTX Morning Newscast. Ang barapod po hon, same time, same place. Dari lamang sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kretibuk Agbarsa sa K5 News FM San Carlos. Woman Click FM, Pablo's Radio Tuboso. Kami inyong matig balita ka K5 Jessa Belbarich.
1: Ako Sam, si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Visio.
4: Gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa pagagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
12: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.

0: kampyon ng radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
6: Good bacteria.
7: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
6: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
7: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
6: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
7: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
6: Correct.
7: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
3: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Para sa K5 News FM Philippines, Lasaris 40.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Forum de los Pueblos.
12: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
13: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: May buntag world.
15: May buntag negros. May buntag Pilipinas.
14: Welcome na sa
15: Foro de los Pueblos.
14: Ako di ay si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
15: Ako Sam, si The Queen of All Media sa Dakbayan, K5, Pamela Perater.
14: Kami ang
15: The Power Duo.
13: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Kini ang K5 News FM, San Carlos City.
15: The K5 Country.
14: K5 Pam.
15: Good morning, K5 Brian.
14: Good morning. According pa sa pag-asa, no? According sa pag-asa, DOST, K5 Pam. Bago lang igawas ang ilahang pinaka-latest nga information about sa lakaw sa panahon. nga makasinati yun taron o gitawag nato nga maulan-ulan nga sitwasyon na K5 Pam.
15: Mas maayo. Dili kaya ra kusog pod.
14: Ah, dili pod kaayo kusog. Kini may connection sa gihapon sa LPA nga gina-monitor outside the Philippine Area of Responsibility or gitawag nato nga PAR K5 Pam. Now, ang mga lugar nga gihisgutan diri according to DOST Pag-asa, ang Region 8 sa area sa Eastern Visayas, o niya ang area sa Region 9 Zamboanga Peninsula, o niya ang Region 13 Carga and BARM, kining BARMM K5 Pam. So kining mga lugar, makaulan-ulan jud sila ginagmay, kwan nya jud ta, apil-apil jud ta diri kay dito manguni duol-duol sa ilaha kining gitawag nga low pressure area or LPA.
15: Ba kainom-inom na girentan ang mga tanom ana.
14: Bitaw nga based sa ilahang estimate nga data K5 PAM, kining mga lugar mao jud ni ang posible nga agian if in case man jud nga naana sa PAR kining bagyuha nga tawgon sa pangalan nga si Choi Kaloy.
15: Kaloy.
14: So naay mga light rains and mga thunderstorms according to Pag-asa. Aha. Wala diri sa tuwa jud pero maapil-apil ta.
15: Maapil gyud ta na.
14: Yes.
15: Bahalag gamay.
14: Bahalag gamay. Mm. Okay lang, importante mamasa-basa ang atong mga nauga.
15: Correct. Kaya nang liki na may nang, kayo taan.
14: Na, bitaw, bis. O, naga na ibisag dili uga, maliki man. Sama anang mga bingka, di ba?
15: Ay, ka na.
14: Kung saan ito gikatawa ni mo di ay?
15: Wala, nalipay rako.
14: Ah, nalipay ka. Nalipay ka sa ulan.
15: Oh, nalipay ko sa ulan, ah, right?
14: Oh, ikaw ba kay double meaning kay kapirmi ba?
15: Oh, ano, yun na.
14: Nakamodihan, naminaw ron, ingon po di sila nga, tas tayo, tayo ning duwa, oy.
15: Lahi po na ilang gihuna-huna.
14: Lahi po na gihuna-huna nila diha ba? Pero basta kay ng mga nang uga na diha, nga nang liki na, mubasa jud na sa ulan. Sige. Pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5. Sa Facebook na to, padala mo mga greetings yun din ha, mga mensahe o uban pa, opinion o unsa pa diha mga higala kay kami mahala mo syagit anaro ni K5 Pop. And of course, sa radyo 95.7, mas nindot. No? May mga radyo diha, nakatutok mo sa lahi, tuyok na sa hustong istasyon 95.7. Yon, Pam!
15: Yes! Og madunggan po ta manghigala sa 100.1 Canlaon City and also sa 92.1 Fabulous Tubuso. Karumbutang ang higala, madunggan ta everywhere in this world! Ang pinakahihintay ng bayan!
14: Nasa tayo na lang nag-isulti ang world good. Everywhere, Doro.
15: Ano
14: na?
15: Ano ako na-design mo na?
14: Bita, last size 45 usang dagkong balita nga hisgutan na ito na yung buntaga mga ka-K5. Stepfather! Wala! Amper! Amper. May headline nga Amper.
15: Amper kayo.
14: O niya, sumbag. Suspended. Dakpan. Grabe yan ang mga headline, oy.
15: Grabe, pinakurat magigakag headline.
14: Ah, burag arak-arak, burag giras, tubuso. Diyos na may bipatay, good. Unsa man ang stepfather, kifay bam.
15: Oh.
14: Aha. Kining usa ka hitabo dito sa Don Salvador Benedicto nga gipusil sa usa ka umanak or manak ang iyang stepfather human nga gipuspusan siya kadena o dunggabon pa jud unta gamit ang gunting. Usa kaha ang mga
15: rason?
14: Rason?
15: Grabe na.
14: May mga grudges na ba ni? Wala na siya nakapugong kay Five Pam. Iyang gipusil gamit ang improvise nga 12-gauge shotgun.
15: Grabe, no?
14: Aporting pataya, K5 Pam.
15: Luuya.
14: Ah, Unsa kaha ang hinungdan ani?
15: Nganong murag purti ginay laguta?
14: Lagot kayo. Paminaw mo diha ha. Sana ay mga stepfather, but hinoon dili na to lahaton kay Fem Pam.
15: Mm-hmm.
14: Kay naabiyay mga inahan nga namana usab.
15: Mm.
14: Nga ang ilang napamana maayo jud og batasan.
15: Correct nya, pinalangga gyapon ang ilang mga anak.
14: Yes, naa jud na. Pero na poy mga hitabo kay Five Pam nga ing ani.
15: Kanang dugdugon na ana.
14: Yes, kuwao na to ning balita exclusive karon ha with K5 Jong Bersales. Og tas naman. Na. Wala. Wala. Ay dili di ay wala dili di ay. Wala na, wala, wala.
15: Wala na, wala.
14: Wala. Walay wala. Maingon nga mastermind kay Five Pam sa flood control controversy. Wala kunoy mastermind.
15: Wala di ay.
14: Kinsay utok-utok ani.
15: So,
14: burag pigaw kay investigasyon ni Senador Lacso na. Ha? Wala kunoy mastermind. Nga usa ka tawo jud.
15: Usa ra ka tawo ang nagmando.
14: Oo, wala kuno wala. Daghan di ay mastermind.
15: Kada rehiyon.
14: Kada rehiyon.
15: Grabe. Pati kung si Kwanto, si dili po na ito matawag si Zaldico.
14: Si Zaldico.
15: Mastermind.
14: Dili ko na maingon si Zaldico ang mastermind.
15: Mm.
14: Bisag pa si Romualdez.
15: Mm.
14: O, tabuni may lakson ah. Tabuni.
15: Sige, wala man dagwa eh.
14: Tabuni may lakson kay basig mabalikan pong ka basig anak ba?
15: No? Covered to the max.
14: Oh, covered to the max ito si lakson ay. Unsa maning unfair? Oh, sa tinuod lang unfair ba ko sa English pa kay Five Pam? Dili patas.
15: Bitaw.
14: Aha, according to Vice President Sara Duterte, ang impeachment daw karon. Murag dili patas na jud kay na-appeal ang iyang mga pamilya.
15: Bitaw no, murag nahurot man sila.
14: Okay, ga-appeal man pud ang uban gud. Oh. Murag pero si Basti murag nawala dayon no.
15: Nahilom.
14: Nahilom dayon. Ahay, murag nawala na jud biya ang mga Duterte sa
15: murag nihinay ang ilang kuan ba?
14: Oo.
15: Sani.
14: Kuan unya may mga report bangod na kay Five Pam nga delikado jud ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte.
15: Delikado jud.
14: Oo, delikado. Pero hinaot unta nga makadepensa siya.
15: Correct.
14: Makapagawas jud siya o gitawag nato kay Five Pam ang iyang tubag nga tinuod jud. Oho.
15: Kay murag wa pa magyud siya ni Tambong.
14: Wala, ang defense panel niya ang usa gani yan ato gilabay og laptop.
15: Kaya wala siya na. Ay, naunsa na may tawag ka. Oy, dipinsa iko.
14: Tinuod ba to nga gilabay niya og laptop si Attorney Michael Pua?
15: Naman to, pero
14: mauna'y pinaka-close in, kumbaga, kung sa bodyguard pa. Mauna'y pinaka-close in ni Vice President Sara Duterte kung mga abogado ang pagasultian. Mulakaw man na siya bisag asa kay Five Pam basta.
15: Si Pua.
14: Iyara nang ibilin sa iyang opisina o dad-on juna niya.
15: No.
14: Oh.
15: Niya ko nang gihapak.
14: Bit og gihapak og laptop.
15: Kaloy. Nawag ako din ako mo abogado.
14: Kung ako ni Michael
15: Pua.
14: Kung ako ni Michael Pua, na ko'y bahala ka niya. Anto na kag Luistro ba? Si Jerville ba?
15: Oh, anto. Matapon. Oh.
14: May ingon ka dito ka, ma'am, witness ka ba?
15: Di bali ah.
14: Bali na yung ba? No?
15: Sakit.
14: Sakit kayo laptop on. So, kuwa, may lang ani, Michael Pua kay laptop ra. Dili, 45.
15: Matulang mo.
14: Ay, pagkapait ng Pilipinas kung minamahal. Unsa man ning sumbag? Oh, dutaya na tukapa, no? Dutaya yung sumbagon kay Five Pam ni Congressman Richard Gomez, oh?
15: Tungod na siya nga pungod siguro.
14: Oo, si Congressman Libistre, no?
15: Kaling
14: pas na ni Libistre, good.
15: Kuhan mo good siya ka ng, nagang siya akusasyon ba?
14: Bitaw. Oo, hala, sa gigkuan. Dutaya yung sumbagon ni... Iso kayo ni si Richard Ruba, no?
15: Hindi.
14: Iso kayo siya. Pero katong gi sumbag siya ni Ruben Padilla sa una sa ilahang star game. Awa ka, wa ka irogoy.
15: Sige, isig ko na mo sukol.
14: Ha?
15: Sige, isig ko na mo sukol.
14: Bito, kakita ka ang sumbag siya ni Ruben Padilla?
15: Wala pa po.
14: At ang tawa mo sa YouTube kay Nandira. Oh.
15: Tinood?
14: Tinood. Murag sa Araneta pa na, Coliseum. Gisumbag siya ni Ruben Padilla katong naatol sa kuan man to murag dula sa mga arti kami god nga mga artista.
15: Ah, wala ko naka sulod ato.
14: Dagan mayo ko. Gitambagan ako ni silang dua.
15: May gani wala kag i-appeal.
14: Ha?
15: May gani wala kag i-appeal ni Ruben.
14: Di ba ko kadagal tarong jod. Pasig Maong. Good morning lang ni Daddy Joe. Ah, unsa man ni ang suspended kay Fay Pam? According to ERC, no? Kining Electric Regulation Commission ba? Nga isuspend usa ang pagpamutol sa mga wala inog bayad.
15: Kana wala ka bayad
14: sa kuryente kay Fay Pam.
15: Ay, kuan magod. Mao na sila. Ug di ka kabayad putol dayon.
14: Putol na dayon. Mao na kuno diri sa Noreco? Balo dito sa inyo sa Noreco. Kumusta dito?
15: Bot kay. Di lang ko magtel.
14: Wala lay putlanay kay may bapa mga 15. Maningin man tag 15 diha oy tag na balay sa asa guru maadto to nila na. Ana, mao?
15: Basig sa nag reading to.
14: Asa nag reading? Imagine mo mag usa ka gatos ka balay i reading ang pliyete sa motorsiklo 50 ras tinta. Buting dahan. Asos, paldo. Kung ako sa reader ani pangitaon jud ako ni asa ni abot ang 15-15. Kay basig pliyete ra jud hinaon na dawat pud niya. Suspended daw. Ah, buidita di mo bayad gi 5 pam, tulo ka bulan. Dili man kaputlan.
15: Gani?
14: Oh, dito na ka mamproblema kay matingob imong bayranan sa
15: tulo ka bulan. Ah, mas bari gingo nga mas bugat pa noon.
14: Sobra pa sa giputlan.
15: Adili kay nang gabut tulo ka bulan, makalaw naman ka.
14: Makalaw na iya.
15: De. Sulbad.
14: Sige, pangutan-on na ito na ang Noreco kung ilan ang i-apply diri kay ang reporting gawas from National gikan sa ERC nga dapat ang ato ang mga electric company di lang usa maningil o di isa mamutol kung walay ikabayad ang konsumidor. Unsa man ni ang dakpan K5 Japan, no? Kini bang extortion daw. No? Nga gi-extortion daw gipagikil-kilan si former House Speaker Romualdez K5 Pam sa usa ka personalidad nga nadakpan sa NBI. Tulo kamalita gud to ang nahatod dito sa iyang kwarto sa Pasig K5 Pam.
15: Kadaghana no?
14: Oh.
15: Murga 350 million to.
14: Grabe hadaghana ato.
15: Ako ay.
14: So, dako ipakita ron nga video kung giunsa sa NBI pagdakop kining suspect.
15: Mm-hmm.
14: Kung ang pangutana may extortion baka ha jud nga hinataw nga hinaytabo or basig dramatization
15: ako ni. Ano pa na?
14: Ha?
15: Drawing.
14: Coring.
15: Ora man sila kay tara may libugon bro na usahay good.
14: Unsa na po ning diversion story sa mga tao behind aning mga butanga K5 Pam. Unsa mga istorya na po ni ito na hibaw on ron. Pero kaduog ka sa report o gahapon di ako si Congressman Barzaga ning balik na sa kamara pagkahuman sa
15: si Miao Miao
14: sa duha ka bulan nga suspension. Ikaduha na po ito niya nga suspension kay Fipam.
15: Nag-vlog na po siya dito?
14: Anabuang, nag-vlog na po siya. Kabaluma mo kung unsa na po nag-vlog niya. Ingon niya nga, I'm back here sa Crocodile Farm.
15: Maling ingon.
14: Oh, mauna po nag-isulti niya.
15: Mga buhay.
14: Isuspend na po na siya.
15: Dinigin na madugay. Mau gina. Resulta gina.
14: Lantawa kay morning first and last session na po niya ngayon atinan. Di na po niya kabalik na son ba?
15: Hindi na kung magmatgo na ni si Miao Miao ba?
14: Bitaw. Ikaw Barzaga mo, kung ang tuyo ni mo makatabang ka sa Pilipinas, undangin na imong paras kayong baba. Para makastay in ka dira sa kuan. Sa kamara aron makatabang ka dira. Lantawa na. Tulo, duwa kabulan nga wala siya. Nagpinagusto ang mga congressman kay walay gasagang nila sa nice way nga pag-stop pa K5 Pam. Nantawa kay wala siya. Well, okay ra. Oh.
15: Okay ra ta.
14: Karon kaning balik siya nagbinuang na pud siya sa iyang mga vlog. Oh.
15: Suspend na pa ugma.
14: Ay, nagdasaw si Mana wa na pud na.
15: Balita ra wala.
14: Bitaw. Oh, nindot kay headline sa to pero nindot mo commercial ta balik lang may mga ka K5 ayo mong hawa diha kay pagbalik na to daggo kay mga balita ato ang dadon diha sa inyohang paglingkod aning buntaga. Kinigihapon ang
0: Foro de los Pueblos.

0: Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Mil Oil hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
2: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak, nisugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
3: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
2: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
2: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusohon!
0: D3 Bio!
5: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News, D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagkinom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
17: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
18: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
17: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
18: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
17: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
18: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
17: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
19: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Asyete!
2: 7.
0: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o servisyo publiko. Tinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
20: Oras sa turgalato sa Power Trio, ang DTX 500, Mighty C ug D3 Bayo mangigala. Sa tagas direg mga dugo, mag-Power Trio na mo. Kaya sigurado yung ko nga matabangan o maibsa na yung mga sakit sa kalawasan.
21: Correct.
20: Power Trio, DTX 500, Mighty C ug D3 Bayo.
21: Yes, salamat kayo, K5. Bam! And kining Power Trio, mga K5, ano? And pwede nyo ninyo maggamit ni bisag katulo sa usa ka adlaw, kifay pam, no? Buntag, udto og sa gabi. Kada human og kaon, bisag wala kay kaon gani, okay ra.
20: Hindi rag yun.
21: Okay, food supplement mago ni siya, kifay pam, no? Pampaligo ni sa ato ang immune system. Ang pinaka the best pa jud ani, di jud ta makuan, makulbaan. Ngano man kay Bifad approved ni siya. Kini bang Bureau of Food, yes, and Drug Administration, kifay pam, no? So walay kakulbaan, walay tanan, no? Kay naagi siya sa pag-testing sa ato ang departamento sa gobyerno nga mao nay ga-govern sa mga baligya nga mga products ing ani, kifay pam, no? So Power Trio, mao ni ang Mighty C, DTX 500 og ang D3 Bio nga available bisag asa pwede ninyo mapalit. And atanga nila kay Five Pam, ha? Kaysa inyo ang mga barangay diha, puhon, dira na lang mo mamalit. Kay natay mga dealer, puhon, kung asa mga barangay diri sa Dakbayan, San Carlos, Calatrava, Toboso, o bisag pagani sa Valle Hermoso, kay Five Pam.
20: Duol na lang kayo sila mo palit.
21: Duol na.
20: Dili lang sila kinahang lamo, ato pala klinika.
21: Onya, layo na kayo mo, biyahe pa sila.
20: Pliti pa.
21: Dira na lang mo. Amuala ng isibya, diri kong si Kinsa. Ang mga dealer sa aning mga lugar, mga ka-K5, aron nga dira na mo mamalit. Sige, tika muna ha, nasyako K5 Pam, ha?
20: Why?
21: Si Ivana Alawi, oning friend request mo nina ako,
20: Ayay! Sana, oo.
21: Munsa, magkaday. Taken ako.
20: Sige na siya panawagan.
21: Sinawala niyang kabaw ba?
20: Sige, itong radyo nabilin.
21: Sige, before tayo with the K5 Jong Bersales, ato asang isyagit na yung mga igsoon na to. Good morning to Annalyn Istoya Pacaldo, no? Ay, nako, salamat kayo. Juliet Cho, naapod si Robiliza Gracia. Good morning ninyong duha, og sir, og ma'am, gikan diri sa Sitio Agluluon. Barangay Palampas, always yun minaminaw sa inyuhang programa. Salamat sa pagbasa, no?
20: Naapod si Kuan, Madam Imlo Fap. Good morning, K5 Bri o K5 Pam.
21: Si Colvic Vicentino, mabash na naman ang mga DDS sa imo boss. Okay ra. Kay wala man tayo gibuhat nga malain. Nagbalita raman tang kung unsa si sitwasyon karon ni Vice President Sara Duterte, na?
20: Bitaw. Ato raman ang gipahibalo.
21: Bitaw, no?
20: Ni Imlo Fap, dugang niya, shout out sa akong pamilya sa Purok 5 Bulwangan, na Stopper, Pitiluna, Shalana, Funtilar Family, salamat sa pagbasa.
21: Aha, Human Rights Advocates Negros, good morning.
20: Good morning sab ni Roger Umanda, good morning from Gihulgan City.
21: Wow, grabe ha, wide na wide mga ka-K5. Sige, lasyete, just na mga ka-K5. Before ta sa mga dagkong discussion karon, mga balita mga ka-K5 sa national o guban pa. K5 Pam, gahapon, nay usa ka insidente sa lungsod sa Don Salvador Benedicto. Aha. Nga gikapatay sa usa ka amahan. Unya ang suspect, K5 Pam, ang iyang step-son or uy, umanak. Grabihan,
20: no? Uy, no?
21: Ana na dyan ng panahon karon. O,
20: mura gamay lang ang mga tao rin kay Febray. Mura gamay na kayo pasensya.
21: Magamay pasensya. Bubo na lang dyan kay
20: Febray. Bisag, bisag dili patamoy yun nga dako o grason.
21: Kay
20: bisag gamay pa na grason dira.
21: Bitaw.
20: Maumanda yun.
21: Bitaw. Mauna usahin nga nindot biya nga mapina ubuson ka kay Five Pam.
20: Mapaubsanon.
21: Mapaubsanon. Mauna sa Bisaya,
20: dili no? Dili kay mo isa din mong dalunggan bisag gamay ragbikil.
21: Bitaw, no? Kinabang ingon nato nga kung nasuko siya, kalma ka. O nasuko ka, Pero dili na nato gud mapulong, depende gud sa grudges or depende sa away kay Fay Pam.
17: Sige sa sitwasyon.
21: Diba, no?
17: Correct.
21: Oo, bisag pastor gani, pare, kung masuko usahay. Di na gani yung kapugong gani, basig ihapak pa na nila ilang Bibles kontra nila. Diba? Ana na jud ang panahon karon, no? Anyways, unsa kahaning nahitabo dito sa DSB? Nganong napusilan jud ni sa umanak ang iyang stepfather, Kay Fay Pam. Niya si Kay Fay Pam Jong Bersales.
1: Kay Fay Pam News FM Live Report.
21: Kay Fay Pam Jong sa balita exclusive. Good morning.
4: Kati February expired.
21: Expired. Aha.
4: Expired ang stepfather. Ang hello, stepfather.
21: Dili ning gikaon ako nga tinapay ha. Unsa ni unsa ni? Unsa gud ba ako i-check na ko be? Wala na ko makita ni. Aha. Unsa ni? Reference above po go. Mhm. Uy, kadako, aning balita. Salamat kayo, K5 Bob, ha? Sige, sige. Asang lugaran ni? No? Oh! Ayaw ning hilabti, K5 Jong! Bag-ura ta na sitel, ani? Ha?
4: Dili. Dawa ka na ingon ko ang papa ang expired. Kiniseryoso rin nga balita kay Pabra.
21: Expired ang kabali. Tika, good. Kinsa man yung nawong o kamakit andir eh. Aha. Tingala, wala na ito. Daghang kay customer. Wala na yung wala gasto eh. Kung kuan na yun. Wala gasto. Uy. Kinalang malaman ito ng ating Department of Health di doon sa National.
4: Gani?
21: Masama ito. O sige, wag na nating tanbugin.
4: Actually may nag-aalala na raw.
21: Mayroon na nagre-report doon?
4: Wala pa pero nag-aalala na raw.
21: Nag-aalala na kung paano ito depensahan.
4: Nag-aalala na kasi yun nga daw ang sabi ay parang hindi na daw pwede. Pero ginawang pwede, ang hindi pwede.
21: Ayun! Kaya kaya ginawa nila gahapon. Ginawa nila yung kahapon na inunahan na lang yung pag-istorya nila sa mga tao na gustong lalabas niyan.
4: Di ba? Nagpaalam ako na pwede ko bang nakilitiin?
21: Ganito. Wag na lang. Wag na lang kasi...
4: Wag.
21: Wag na lang. Kaya pala na inuna na yung pistox para hindi ito lalabas. Kasi pag hindi na wala na pistok talaga, lalabas ito eh.
17: Ganon.
21: Sige, doon tayo sa kawawa naman tong amahan na to. Oo. Pero mas kawawa ang na-injikan ng mga tao nito. Baka mag-uunsa sila. Parang kagaya ito sa...
4: Baka maging sumbi?
21: Baka magiging dingbak siya ito. sige, go ahead, Kipep Jong. Nawala ng listener na ito. Kabi nila, nagtagalig naman yung mga ugukoy.
17: Naglayas.
21: Unsa ning nahitabo, aning ipatay, yun sa umana, Kipep Jong?
4: Okay. Paghapong adlaw ka, Kipep Ray, usag ka stepfather, ano? Uh-huh. Ang matugpad na pusilan sa iyahang umana ka, Kipep Ray, sa may Purok Kapihan, Barangay Bunga, lungsod sa Don Salvador Benedicto.
21: Aha.
4: Ang kining biktima base sa nakuha natong initial information gikan sa mismong hepes sa Don Salvador Benedicto PNP.
21: Mm-hmm.
4: Nga si Police Major Elende Ribusquillo. Kining biktima daw ka Kay Fay Bray na ilhani nga si Lito Abordo o niya ang suspect sa pagpusil patay kaniya. Mauna ang iyang umanak nga 21 anyos nga si Jandre Macuel.
21: Mm-hmm.
4: Sumala pa kagapon sa ito ang pagpangusisa kang Police Major Ribusquillo.
21: Mm-hmm.
4: Ang kining stepfather day o kining biktima sa Kay Fay Bray o ang inahan aning suspetsado gialigar una daw nga nagkabangi at itong nakalabay ang adlong Martes, Mayo 5. Unya, ang tungod ani, ang inahan aning suspetsado murag milaylo daw ba? Dito sa may pauli sa pinayanan aning suspetsado nga si Jandre sa Barangay Pinuayan.
21: Kay Fay Jong. Ato ang usbon ha kay kuan. Bali ang inahan aning suspect o ang namatay nag-away.
4: Yes, nag-away. Mag-partner ni sila actually daw.
21: Mag-partner. Aron nga dili guro mo dako ang panag-away aning duha. Ning lakaw ang inahan aning suspect dito sa iyaha.
4: Ang anak. Oh, dito sa suspitsado.
21: Sa suspitsado sa iyang anak. Abi, sige go ahead kay Pam Jong.
4: Oh. Now, pero na gahapon mga alas 9, mga diha-diha na pita daw ka kita Bray.
21: Aha.
4: Ni balik ni ang iyahang inahan dito sa pinayanan ani sa iyahang partner which is po ang biktima kay Manglaog daw subaboy. Ang kining suspect niya si Jandre.
21: Mm.
4: Iyang giubanan ni ang iyang inahan.
21: Ah, okay.
4: Oo. Oh. Pagkaman daw nilag Panglaog, yang manglakaw na po daw nita silang usab, tingali, mabalik dito sa barangay Pinoyan, timing daw, ya, nabot ang kining biktima kay Kifebray.
21: Mm-hmm.
4: Wala pa masayari kung asa nagikan, asa miadto, asa milakaw, pero nikalit daw abot.
21: Aha.
4: Kaya kinimang kong impormasyon daw, version ni siya sa kwan, version ni sa suspect, base okay. sa pahayag ni Police Major Rebusquillo.
21: Mm-hmm.
4: Pag abot daw sa biktima, as alleged, gibunalan daw kay Kifebray sa biktima ang kining suspetsado og kadena.
21: Mm-hmm.
4: Oo. Unya, wa pa daw makuntinto, nikuha pa dyan daw og gunting kay posible lubaon daw unta siya
21: sus.
4: Ang kining suspetsado.
21: Mm-hmm.
4: Karon na, nakasiplat man daw ang kining suspetsado og homemade shotgun kay Kifebray.
21: Aha.
4: Dito sa sud sa pinayanan na ng biktima. Moto yang gipunit.
21: Mm-hmm.
4: Kanya pagkuman mo ni iyang giligar, iyang gilampos.
21: Mm-hmm.
4: Diri sa biktima.
21: Okay.
4: Mm-hmm. Pagkuman niya gilampos, mato iyan na yung gipusil matod pa kay Kifebray.
21: Kifeb Jong,
4: mm.
21: sa nahitabo kining insidente na ang presensya di ay sa iyang inahan jod?
4: Naa kay Kifebray. Simple ya, kay kuyog man daw sila.
21: Kuyog dyan sila. Abina to kahapon ba katong initial reports kay ang anak ra na namug og baboy kauban di ay duha dyan sila.
4: Nagkuyog iyang giubanan daw ang iyang inahan.
21: Okay.
4: Oo. Napusilan niya ni diri sa may ilawom tingay is gusok kay Kifebray.
21: Wala dyan ni niya makuan, wala dyan niya mapunggan sa inahan ang iyang anak Kifeb Jong, no?
4: Murag wala dyan tingali kay Kifebray kay babasi pag wak manggutak ni Pao, naunsa na sila dito ang duha. Wapot sa iri o tinood bag yun nga kanang una siyang gilampusan daw sa biktima o kadena.
21: Uh-huh.
4: Nga, kung gilampusan, unsa pun kaha ang rason nga nung siya, gilampusan man tayo nung rikta
21: uh-huh.
4: sa biktima o kadena kay Kifebray.
21: Uh-huh.
4: Na mga namatay rin ba yung tao ni?
21: Okay. Mm-hmm.
4: So, hinoon, human sa krimen kay Kifebray, ang kining suspect, voluntaryo man daw gamitahan siyang kagulingon
21: uh-huh.
4: dito sa Don Salvador Benedicto PNP. Uh-huh. Gayang giangkon ang kining krimen.
21: Aha. Uh-huh. So walay uban nga motibo nga nakit-an nato diri kay Pep Jong, maura jud to. Mm-hmm.
4: Maura to katong unang nag-away daw ang iyang inahan ug mm-hmm. katong biktima kay Kifebray nga partner siyang inahan. Niya wala man kwan, wala man saysay pag-ayo kung unsay giawayan, unsay hinungdan silang bangi nganong ang iyang inahan.
21: Mm-hmm.
4: Dito man usa ning palabais kagabion sa iyang panimay
21: mm-hmm.
4: sa barangay Pinoyan.
21: Burag adjacent rana because sapa guro kay Pep Jong.
4: Amang bawa pamangkukan ha gula ng lugarahan.
21: Actually di ko familiar kaayo anang lugar bisang taga diha ko kay burag layo-layo na kay Pep Jong. Pero sa
4: pag kay according gani gapon kay Pep ang pinayanan daw aning biktima kay Kifebray murag wa daw ni silingan kaayo.
21: Oy, okay.
4: Isolated na, sunduno na daw kayo kay Kifebray.
21: Wala dyan makatabang-tabang aning silingan dyan kay layo. Mga amaw maginoo sa bukid-bukid good. Oo.
4: Oo, ang silingan ba? Tag pinakilometro ang distance.
21: Oh, ang silingan, tag duha ka kilometro ang silingan.